0: nabukod ko si area, ang kuya, ano na, nakabitay ang iabok sa barbed. Tapos ang legwear, gaamot sa ilang panimalay ko sa muna na nadungtan. Matong yung nag-decide ko sa muli, kaya daw wala naman may mo, na makapano kang kabulig yung isa bata, kita saka, kung sa akong tawa mo lang pangita, ang mulong no, supply ka, sakaan nyo, siguro. Sakuan nyo lang kay tabuin na itong ginalagas kasi mabuhi ang mga sultay ko mga kuya. Pag-abot na sinaka, pinautod ko triyan sa may puno, hasta dito sa may ila, nakita may bintana, doon ako utod. Kaya para ko yung kaso man, ining sa kung mautod din naman sa puno, ibanda sa ila sa February, kaya dito sa piyak na lapit na sa ging laging kay sa may bintana, para while may mag-discuss, siya lang may mag-iagi.
1: Okay.
0: Dito lang ako.
1: Ining ano ni kap ang balay ni Kisin o gini kap?
0: Ay pagkasunod pa kapalo ko no mga piragal na mga do resort na nila to ila wala balon pa siya.
1: Oh, balakasyonan ni. Okay. And then may mga ano nagin manaw sang santo ano isang kapitan kami history nagin man nga mo ning nga ining nga balay ni or ining balakasyonan ni maging kawatan.
0: Daw sa akong pagkabalo, daw ay makukabalo pag-uopisa sa akong pagkapungko. Kung kundi at nabalan, daw si may mga tiker-tiker mo na daya, daw umumulay ang ako niya na balana sa muna.
1: Okay. So, isang ano to kahapon, Kap, pagkatapos ni isang napautod mo na to, kamo man nag-rescue sa bata?
0: Bali matabo lang pagkatapos utod sa fever, no? Ako na lang sa nagwar, ako na lang inimo. Ding pakuha ko ang buhok. Kasi yung may kurinti, kasi siya buhok, blaban lang. Pero ang pata, kita yun namon, na daw gaob na git.
1: Gap lang git, na?
0: Gap lang git, na. Siya daw, muna na yung balang may isip naman daw, critical, but gano'n daw, ay nagit yung ginawan po yan. Kita mo naman ako sa picture na gipos na kon.
1: Oo.
0: Ang yaliog doon na ito, balik na rin, tawarin na sa lugar din.
1: Babalo.
0: Sagang.
1: Oo, sagang niya.
0: Nasubo na yun, may dalata na kung tawin na yung angot ang yaliog, siguro sa kadugay yung siguro man. Lapit na siguro, tunga sa oras o sugla na yung siguro ang matabo.
1: Okay. So, kapo na nakita ko ng video ni Kap. Aga po isa pa kamo gani isang ano to caretaker Kap.
0: Okay, so no, siya tamang may ara sa ta. Ay pala ko sino mo putang dai di ang tao nyo. Idog ba ay sa sa balag na tindugan niya. Pala ko sakto lang ta. Pabuhi ng ginalaga sa aran istoryanta hindi asapan. Ito respect sa magini ka na mo ni matabo. Na mamubutang mo ba yung sa mo na isang butang na bawalan niya may mga ngalan na mga sign wala. Wala ko namin. Tapos mamindog eh, muna na, ay, kaya ara sa sulod, sino kalina ko rin, sa sulod pa ni Malay.
1: Oo, oh, mugide. Oo. Oh. Agibutan ta pa gani ka, pabisan pa ginakawatan, pero hindi pwede ng ano, live wire nga, i-direkta mo. Oo, oh, dapat kuwan lang eh.
0: Oo, oh, ang ako lang yung result din naman na si Ilan, no?
1: Oo. Oh.
0: Katubang si Ilan, kumunsin, na mabutangan mo, dahil maginilas ang ticker-ticker na, adlaw-adlaw pa sa may klase sa Lunes at sa Bernes isin sa Bado ganit may mga activity na nagtagto ng mga kabataan kaya matambay kasi siyempre mo malang dahil kalatuban mo ito bang sa iPhone at kung saan nasinalize ko sa Barangay Dumulog.
1: Oo.
0: Ang mga daw pinakasintro sa kabataan na drama kadto makuhiway kay inadabad na ina na area damayara na daw pulupulong kuhaan pala sa guwa
1: nila. Oo.
0: Hindi mo damay daw may tawag sa daw may lababo na medyo pili namin kung kuwan daw makasalusandi ka bala, parilax ka. Pag inadabanda, may puno inadasang ano, sang talisay. Pag kung magmulo ako na yun, siyempre yung buhay sa mga kabataan daw mga alas 10. Ati, mga alas 10.
1: Oo.
0: Ay, hindi na nanari sa sintro di ang adlaw, medyo talikot sang talisay ang sitwasyon sang area na.
1: So, mahuluan dong?
0: Mandong naman namin ito kuhaya nila. Amo malata sa akong kamalik banda. Ay mga mga dalisay, daway ko na ginabawalan ng mga kabataan basta wala na klase. Kung may klase, ginapabalik ko sila. Manakang balik ka mo kaya may klase na nga muna oras. Ay may mandong mo. Patubang pa sa baybay. Mga paliwa-liwa, manamig itilay. Kasi mga... Siyempre, siyempre, iban na mga malayo. Kaya nagapuling, iban na kapunta Kugon. Kugon. Ang iban sa Boulevard, kundi hindi mga lugar malayo. Kaya may gabalo na sila mo.
1: Oo. So gani, siguro kailan taon ta tagabanika ning dalagita dere gini nagpang ano ni nagagiguro dulo da jogging sa gabuan pa dumulog. Siguro tuntol na dang area eh. Ex-cap no kag dere nagagi sa natani sa Coastal Cup.
0: Oh, so no pa sang mga ilala dere nakakakita siya ang ngala sa mga kabataan na kung sa walking magina sa kuno dia.
1: Hmm.
0: Kung may upod mo sa kusya, isa mo lang sa mo na ang pagkabalo ko lang ang ginsugid sa akong kapon.
1: Oo. Pero kapon, isa lang gidman siya kap, no?
0: Isa ginang sa. May gano'n, isa lang sa akin. Kung may iban may mga upod to, kanong dulungan to, kung kuna ko lang upod to, siya pa na ang papay to.
1: Oo, mo gani. Ang bako gani, hey, kung may gahalampang pa ng kabataan kung hapon, abi, why man, kap?
0: Ay, ara, gini. Mismo kanyang kuya sa driver ko. Ang kuya sa driver ko, nag-update na muna na sala, manahuli na lang pinanugin nila sa ako na muna na naman ground na grande na muna pala kung tanig isugin niyo sa una pa, naman yan talaga muna ko. Ay, kung makita siya sabi sa to, pagkabo sa mga na tabo, matawa ko dali kung nakita ako yung tiker-tiker, laong muna sa hindi na pwede mo ginay mo. Kaya, mabis ka na siya kasi na tao.
1: Oo. So, kagabi, kap na ka-istorya, pa kamo sa pamilya ni isang ano, isang dalagita?
0: Kagabi, siyempre, hindi man mayo ang sitwasyon sa iloy mo, kaya nga may weather mo.
1: Oo.
0: Yung story akong iloy, malakon, siyempre, okay man kaya base na ito na ako ako na daan, either na ginagsulta ko man sa mga kapulisan na ton, sa ito, investigator ko, anong mayo. Ay, siyempre, harap mo ng ticker-ticker kung pwede abi na may bike sa pad ko sa police station. Ay, niya, kap, doon sunok sa mong base, kag, i-consulta mo naman sa mga mga doon. Hindi mataka-decide na itong ginigipar sa akin kung hindi mo sa mga upod.
1: Mm.
0: Kaya nakabos niya kung mag-upod ko, kung mag-upod niya siya, okay, ay kung hindi ko yung natamay mo.
1: Oo.
0: Isa pa, ay matang kakita na siya mismo nagbutang sa gagawin.
1: Hmm. Pero laban-laban, ito kita ko itong upod niya to, kap sa video to, lainin mo tuod ka ba? Pero doon may tawo to sa kilid niya. Amo itong tawo niya pag-ed?
0: Bali, pagkabalo ko sa to, driver to sa mga burial na mo na. Ang lalaki na na may kabais ko ka po bala.
1: Oo, oo, oo.
0: Kaya tindog siya na naman may burger ko na legwear.
1: Oo.
0: Ang lalakon, ang tiket-tiket, ang butangin, lang alam na ibang na tao mabutan. Tapos masabat siya na sinabat siya kaya na mo nung mutumunta mo na kasagto. Uy, kadiyater, may ang balak, uy, kadiyater, may uy, kaya kabalo ko na ano, sa tabo. Paano ka man bala na masaksi ka na, why na da? Eh, why ka diyan? O may madali ko nung kinanganon na da mo na yung pagdulong na, why ka man yan da? Daw, siya sinimana, binulan ka rin, hindi ka na kapalapit.
1: Hmm,
0: na sila palapit. Ako niya, ako niya, rin kasi daw, ay na sila palapit, at lawad daw, sinimana.
1: Oo.
0: Kunti binulan, o yan, tiker-tiker, ini, sa ako niya pagkapalo, nakakabantay sa daya, pagkadlaw, pagkabiyo, ay nasa daya.
1: Hmm.
0: Amo na mong obras ng tiker-tiker. Amo na yan dapat obligasyon bantayan niya. Hindi yan ang unaho niya. Gusto niya siya ako kulingon. Ang yan ginabantayan na panimalay. Dapat bantayan niya. Hindi na magnilakas siya. Kundi na di-dealing niya na na.
1: Oo. Oh, amo gid eh.
0: Kailangan ko may tao.
1: Amo gid. Laban-laban gid nga. Amo na guro pahopos niya. Ginbutangan sin eh. Para anytime may maglakat siya. Way problema. Kay usually dira ang entry point kung ginakawatan. Gid manabi eh. Sa likod kap.
0: Oo, doon mo gina. Isa pa, sunong iya sa akin, diba? Siya, si Uy na Yakabalo, ang higiyan na galakat kasi ako ito ang pungapo na punanon. Eh, pag hindi atlaw, hindi dapat gabi, duty na hindi atlaw.
1: Ayun mo.
0: Kaya mara yung pagpangawat sa gabi, kinamo iya kung ano tao, nakita, nakakita, kaya namo nilakat-lakat.
1: Oo, amo gani, ang kalain pa, madinay ka pa, nga ara gani, susulod sa inyo property ang kurinte, kap?
0: Oh, ma muna kani kahapon, itagon ko si Kagawad Ramil Atenero.
1: Oo.
0: Na balang ko kain nang ka-off din niya to sa sulod ko na no to ang sitwasyon. Kikita gini na rin sa min
1: min switch.
0: Ay. Ang live ya. Hindi niya pa. Mato muna daw si isip ko muna ang diputan. Kaplat, tatlong gagis na, hindi kasi natubuhi yun.
1: Hindi gini, basta min switch ya. Okay lang kung...
0: Kung sa min switch gini, nakaangot ya ang 220 na
1: live-wire. Live-wire ba? O, 220.
0: Ito yung nasa live-wire nila na, no? Live-wire, ito kung narichugulit ya sa min switch. Ito ka, hindi kasi mapatay. Ay, ano gino? Tapos kasi kita ganun, siguro na tigulang mo na yung edad na kagindi sa kurinti. Mat lang kung ano kung makawin kita kung ano may mo. Uy, aboy ta kung iikitong tas na.
1: Gani. Oh, sige. So at least nakakuha man tayo sa detalye sa imo ex-cap, no? And of course, last Liguro Cup, may ano, mensahe ka sa ano ni sa caretaker or sa pamilya man sining biktima.
0: Kulay pa bot yung caretaker, no? E dapat imuon mo lang yung mili mo. Kulaw mo yung sakto. Nakapurwiso, kaya. Ako yung willing ko yung magbulig niya sa tiyak yan. Kita, iwa yung makita, pero kabuhi ang imo yung inutang. Agi mo kuya gini, bilang iloy ka, amay mo kuya sa barangay, iloy, amay mo kuya sa akong kabataan. Doon masakit niya natunong sa practice pamilya sa katunggan. Ni, ako yung mabulig kuya sa tiyak, masayit kay larga biyado gito sa kaya. Kabuhi yung inutang. O ano kasakit niya na sila, lalong gini kanan, o gini kalaon naman yung matabo, o yung trigali. Yung pangita, yung kwarta na para mabuhay yung kabataan, tapos sumamulan ni Tangkay, hindi pala bot yung sa ruwas.
1: Okay, sige. Sa siling Chimpo, Kap, thank you, gina. Long time no interview, tas ang sa piyak po ko tuligad eh.
0: Sino daw kita na ito, may magal sa parang kita dumulog, kagsa ko mga po, ito yung mga po. Ako nung kaprintiyan na, may mga kasing yan sana.
1: Alright, sige. Terbang Mike!
2: Okay, katropang saldi na batian nato, no? Si Barangay Kapitan Artillero, no? Ang former Barangay Kapitan sa Barangay Dumulog, no? Siyudad sa Rojas man, na katropang saldi, no?
1: Ano na gani ba siyan? Tala lang katropang Michael, inang wala gani nakadirekta sa main switch like ang ginagamit sa pagpanguriente sa mga isda. Oh. May kakapatay siya na gani. Inay pang direkta sa main switch, 220 pa. Oh,
3: no!
2: Matumbo ka gani katropang saldi. Inang sa pamla, ang electric flashlight la, kita mo na. Ginagamit ang gordya la. Matumbo ka gani siya kung iguon ka. Yan pa inang live kita direkta sa kuryente, makumot, 220. Katropang saldi. So, inis ka lang, no? Kaluluoy man.
1: Pumilit lang gid sa kay siguro matyagang ko kay nag-jogging sa gani. Basa-basa, guro, buhok na bala.
2: Oo, basa pa ni siya. Nag-jogging daan. Maginon ka bala katropang saldi nga siguro sumandig siya katropang saldi. Amutuguro din ako ba yun siya kay ulong daan katropang saldi. Sunod rin sa information. Kuha na gid siya, sunog-sunog na gid siya katropang saldi.
1: Gani, nagkita ko to eh, nagpalanggit om sa kay tapos ang sa may ano yun, bla, sa may TL, kitaon, gitong do, naghugot bla dayo, no? Kita mo na naghugot lang, daw, ay dugo dayon, katropang Michael?
2: Mamagani man, no? Makita taman katropang saldi sa mga pictures to, no? Nga na-secure man kahapon.
1: Binating ala, gani ko, may barbed wire ka na, binatangan mo pa sang live wire. Oo, di bla, kataas sa sang barbed wire mo. Sino ba tong masulod to? Sino mga awa to? Ang ilaga?
3: Ayoy!
1: Ang kureng?
3: Ayoy!
2: Katropang saldi, siguro posible inidiya na lang to sa kagbantay, no? Kaya muna ganyan bali kapitan na apeliero man katropang saldi. Nga kung adlaw, ara siya, kagkong gabi, wala siya, no? Kasi ikaw, ako din mo siya nagkanto. Mayroon mo siya siguro yung suicide line niya sa parang ikalipay min siya siling kagalingon. Kaya kaya muna natabo. Kasi nalipatan niya lang balang hukson man or nano something da, no? Katropang saldi, ang wire di, no? Nga pag or ba si amo matong nga time gintakod niyo to kay manog lakat na siya tiyan sa patrona mo katropang saldi.
1: Tapos mambal madinay pa blaw no, inagid ako na ingta niya madinay ka pa blaw mabinutig ka pa dakop ka na
3: ayoy
2: ano rin yun na ilukbang ka na bila bisa natakpan ka na hindi gapon ka mag ako no katropang saldi.
1: So, buti, mas butigon pa sa kay sa tanas ka
3: ayoy.
1: Oh, pinardiya pa si Satanas sa pagkabutigo niyo.
3: Ayoy!
1: Oh, ano to? Nagtuhaw lang tong live wire to?
3: Ayoy!
2: Punta sila to. Nangungas mo siyang kamot niya. Katropang saldi.
1: Oh,
2: so, wala na doon. Kung sino nga update ka ron, katropang saldi, bantayan lang, no? Kaya try natin nga maglabay dito sa lugar. Sa mismo sa lugar, no? Pero di tayo magdandog at di tayo magkamano ito kasi balik na ito lang kuryente ito makuha ba ito, no?
1: Testing so, lang, B, pa, gamit lang ano? Gamit lang sang tila, blake, bala mong tila, hindi mo na electric conductor. Oh, di ba? Mga cotton, hindi na electric conductor eh. No? Pero testing bla, basa.
3: Ayoy!
2: Ang pwede try na ito, katropang saldi, yung maglabay sa lugar, no? Kaya mismo man dito sa pamilya. Kaya na, try kita to Labay, katropan sa Lidia sa Menu Road, medyo busy, good, no? May mga ginaprocess pa, ginaproseso pa katropan sa Lidia. Dagang Iloy.
1: Then, ang tontol mo na, ang punta ula, no? Tontol mo na?
2: Dali lang sa may New Road, lang katropan sa Lidia, sa may, napit ko sa may Ulunhan, sa nga, ano ganin na dira ako, sa nga daw, ano ganin, nalipat ako sinang Kwandray, kasi nang construction supply.
1: Ah, sa DBN?
2: Oo, na, napit. Ulunhan lang yun. Pero try na to, no? Kay dito kita ginatudlo, kay ina, kay ang nagasakay po kayo, nasa salakyan, abay katropan sa Lidia, ang iya sini nga Iloy, no? Ay, katropan sa Lidia, kaso hindi umayad na istorya, kay
1: hysteric. Oo, hysterical.
2: Kaga kwan yun, hambal ko sa niya nga upo, hambal na yun, maulo-adjust ng anay kami gamay, kaga maghahatag mo sila sa information, no? Katropan sa Lidia. So, based mo to sa information, tanga nakuha, no? Katropan sa Lidia, nga, bisi dito sila ya, no? Nga magpapasaka sa kaso man, batok sa natundan, no? Kaya iya nga sini nga amay katropan sa Lidia, ang kwan, no? Katapos ang Philippine Army, no?
1: Ha, army gito yung amay? Ba?
2: Katapos sa Philippine Army, no? Ang amay sa sini nga DCCT Anyos ni nga biktima, katropan sa Lidia. So, gito pa kwan man tunila, no? Gito pa balo man tunila, bo palangga din niya nga bata, no? Katropan sa Lidia man, kaga daw hindi man ito mapakaligani, no? Masunok man din sa itong siningan ako ang information, kaga nakita niya man sa mga news, no? Katropan sa Lidia, nga muna yung natabo, saya siningan bata man ang katropan nga sa Lidia. So, duwa siningan mga information, no? Kung malabot na itong karoon ng pamilya, kaga mismo mandali ang natundan sa ginuntaran sa siningan insidente, ang bantayan lang sa pila ka mga news in public affairs program sa Gihapon, diri sa bahay niya sa nga XFM Rojas. Direct kami dinigin lamang diri, no? Sa may bahay sa barangay Dumulog, ini sa Gihapon si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat gid kay tropang Michael and of course kay anay kapitan na Mario Artillero da. Gata kay wal mo dogay na ta eh. Sang spiak pat sa to kay interview si ni siya. Ayoy! Anyway, mga katropa, so ito giyantan ni sa kapulisan ang pag-resolver man sini tani mapasabat. Ang dapat manabat mga katropa. Bullseye! Oh, army pagaling tatay ni Katropan Jason ba?
3: Oh, no!
1: Oh, sakit-sakit ni Guru sa amay ni. Oh, layo sa kabataan niya. Tapos ang mabaling nadangatan sa kabataan niya. Or sa bata niya, I mean.
3: Oh, no!
1: Duha mo lang sila gutod, no? Duha mo lang sila magutod? Pila? Oh, tapos pagkabalo ko, kita ko itong hihing sin mo, duha eh.
3: Ayoy!
1: Alright, sige. So, hopefully, abot ko malabot na ito ng ano ni, caretaker ni.
3: Ayoy!
1: Hindi niya caretaker ya. Escaper.
3: Ayoy!
1: Makiumba ito. Dinalin niyang labor na iya.
3: Ayoy!
1: Ay, alangan, kay Puncho Pilato.
3: Ayoy!
1: Kamingin nga aras sa sulod sa property mo, madinay pa.
3: Ayoy!
1: Oh, kuya sa tagiyaya. Nga ging amoy na dang balay nyo. Paili yung bala, kaso bala. Antes yung palinon, paili kaso. Okay, ginabutang iya sa, ano ni, sa kuyana ng inyo, sininga, propidada. Alright, sige. Alas 8:20, mga katropa, ang mga balita. Mga balita lokal naton ngayon na batayan ng Buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
4: Vitamin C, mag Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
1: Mga katropang Santon Vitamin C, isa ni kanan acidic alkaline based vitamin C nga nagabulig.
4: Vitamin C.
1: Agon yung pabasko kung mapabako ng aton immune system. Ginabuligan man ang aton nga lawas na mapakigbatuan ang mga viruses kay mga bakterya.
4: Nangunguna pa rin, pwede sa bata.
1: Ini man ang anti-inflammatory kag nagabulig produce ang collagen, L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitters. Kinanglan para sa mga pag-function sang aton sining lawas. Remember mga katropa ha.
4: Mag-vitamin C, mag-santo.
1: Ang vitamin C isa na siya ka water soluble nga bitamina. But silingon wala ini siya nagatiner o kon nagapabilin sa aton sining lawas. Kaga agod nga mamintinan naton man niya ang bastante nga level sini kinanglan gid naton always nga magkaon sa mga prutas o kon tanon. Kamanggaranon sa vitamin C. However, sa kasakuon to sa mga trabaho, taway na ta chimpo magpanindahan. Oh, syerte na na kung sa mga Domingo kapanindahan. Kuya, ate, oh, pero kung na lang alangged, dali na kita sa alternatibo. Santon Vitamin C na mga katropa. Mabakal sa mga suki nyo, mabuti ka sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores man ato nationwide. Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. O, mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kay TikTok siya. Mga katropa, make a healthier choice, pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Santon Vitamin C. Alright, pagbalik naton, dugang pa nga mga balita, tutukan nyo. O, mga katropa, ining report karon ha, dugang nga balita regarding sa sining ginpatigayon nga drug by bus operation kahapon nga adlaw. O, kaya ining ano man, no, ining detalye. Ang iban pang mga balita nga natipon sa aton sining mga katropa sa patrol. Magbalik kita mga katropa diri sa aton sining pagpangalagad makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Standby.
5: XFM. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Hala! Ka-exciting!

0: issues ang Sistapain.
1: Sistapain, tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Ko si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan. Noong pawan ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Bibili sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Iba ka sa
1: lahat. Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
9: Premium D3.
8: Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
9: Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system.

0: Para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: X.
6: X.
3: F. M.
6: X. F. M.
7: Yes, to health.
8: The secrets of health.
9: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
10: Yes.
9: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
10: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
9: Ang iban sini naga katakta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
10: Yes.
9: Kung wala na gid.
10: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
9: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Sanfon Plus Gold.
8: The secret of health.
9: Makabulig ang pag-inom sa Sanfon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
10: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-aangko ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
9: Hindi na sa kabatsyag.
10: Yes.
9: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong sining body sensors to make it insulin sensitive.
10: Again.
9: Again.
10: Yes.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: The secrets of health.
10: Kaya kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasin yung mga joints, posible mabalda. Ang yasin yung panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanfon Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josil eh.
9: Oh.
10: Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sanfon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo.
11: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: The secrets of health.
9: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag sini nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ice of Lavon versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Correct.
9: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sini nga hormonal imbalance and imbalances.
10: Correct.
9: So pwede ina mga bian makabulig ato sini nga Santon Plus Coffee Mix because may ice of Lavon.
0: Yes.
9: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
10: Hmm.
9: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
10: Yes.
9: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
8: The secret of health.
3: X FM. Santon Plus Gold.
7: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
3: Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
6: Pinahusay.
3: Santon Plus Gold.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
3: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3.
15: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3,
15: makatutulong sa kalusugan
6: na may
15: CO at Moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
20: Ang sakit!
6: Mag-assist the pain!
20: Muscle fever!
6: Acute pain!
20: Kahit ano pang pain!
6: Basta pain!
20: Mag-assist the pain!
6: Kangkarang pain!
20: Fast and safe!
6: Assist the pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain!
20: Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Yan!
1: Bullseye! Oray, pabalik sa pagbangalagad sa palatuntunan Bullseye. Oras natin, alas 8.43. Sining oras ang buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Lowellier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Alright, sa subong ation, mga katropa, check on a connection tawid katropang Elmer Estimar. Good morning, aneda kay Jan Mel Daigan. Sa Daigan family, dira sa Agluway, Panitan. Yahoo! Nagatutok subong sa aton sining palatuntunan. Sa Iloy Kumanda, good morning kay CX da, kaga sa pamilya Agihap.
2: Good morning!
1: Alright, ang or check on a connection tawid katropang Elmer. Katropang Elmer, standby.
3: Live report. Live report.
4: Katropang Saldi, direkta diri sa bahin sa Felix Berto di Condorado Senior Integrity School sa may barangay Insinyagan na sakop sa Banwas ang Panitan, no? Wherein ang punong barangay nga si punong barangay Ivan Dorado at the same time is PTA sa amuman niya nga blutuan Katropang Saldi na nga mayara sa agin palabot nga reklamo, no, sa Tondre ining kuntani nga proper turnover ang ginatawag Black Tropas Alde sa mga dokumento sa nganay nga mga SPTA officers subuman sa ngaton sining mga manunudlo diri sa amuman nga sa eskwelahan o galing daw dismayado ini kay Tropas Alde matapos nga wala siyang ginrepresentar nga mga dokumento nga ginahawiran bangod gani may ara ini siya sa nga concern sa pila ka mga proyekto nga ginimplementar sa muman nga eskwelahan. So hindi na nato pagpatugayon pa balonta ni kung ano ning mga ginapalabot gid nga reklamo sa aton sini nga kapitan sa muman niya nga barangay. Cap, good morning. Tawpod naton si Katropang Saldi Agiap Junior sa XFM Rojas live kita, Cap. So Cap, ano gining mga aloyag naton ipalabot regarding sa aton sini nga ginareklamo, Cap?
5: Mayong aga Katropang Saldi, no, kag sa mga gapalamati sa XFM. Ang ako na gina-clarify nga ang mga proyekto sa eskwelahan nga kinanglan man aton buligan. So nga ako lang yabi nga
4: ang mga dokumento sa mga proyekto nga ongoing bala nga gina patigayon diri sa eskwelahan nga wae gid sang katapusan kag pina uton sang kahoy kag naga pabuldos na way mandali isang nakaumang nga mga pundo. So karon ang eskwelahan gamat-amat niya soil erosion kagaabab niya ang lakok. Kag ang mga kakahuyan gipang uton man nga way man sang pakantuan. Kag ang isa pa gid kag ang minigem nga ginapaobra sang nagligad nga tuig ginpamangkot ko sa kung pila ang naka-locate nga budget sa mini-gym. Na, sino ni Kapi mo na pamangkot, Kap? Ang head teacher sa eskwelahan nga si Juan Lidilindi Banyo. So, gina-question ko malang nga kung pila ang allocation sa budget, ang hambal niya malang sa ako nga nalipatan niya na. So, pero sa imo information, abi Kap, mga more or less pila ginaabi ang nangin budget siya na. Pero sa akon lang niya, nga, sa akon lang niya may mga nag-link sa akon nga mga istorya, nga mga more or less 300,000 ina. So kung amo sina nga man hindi mapatapos kag nga man kumpila ang nakabutang bala sa program of works sina nga pundo ko mapakita ya sa amon para maklaruhan man kami kag amo man ni ang perimeter fence nga ginhatag sang Dorado Foundation na almost 1 million nga kuntani kay ginpasulod man ini sa SPTA mo. So karon why isang dokumento nga gina-turnover sa kon. Gusto ko matani o balaan ang program of works ini kung tapos giman ini ang programa o katunga lang ang programa. Kay bala mo kinanglan naton gani isang ginatawag na aragan sa Omnibus Guidelines nga Section 28 ang ginatawag na nga accountability kag transparency. Kag ang amo man lang ng akon nga ginahulat nga mga pamangkot da nga daw hindi gid masabat ang head. So gapangita ako mi Dios kay ang ginapangayo ya pagin sa amon augmentation sang barangay nga mag secure sang eskwelahan para sa seguridad sang kabataan. So karon paano na mo mahatag ang amon 101% nga suporta sa insinyagan kung damo sa entry point, damo gate, gwa sulod ang tao, may mga forwarding pangagagwa sulod. Kag isa pa, wa isang allocation na budget para sa mga ID sa mga kabataan. Nga tani, dira na ito mabalaan nga ang estudyante sa eskulaan mamonitor kung mabirify manaton nga wa isang may nagasulod nga outsider.
0: Hmm. Kap, liwag talang baloon. Nagpatigayon na kamo sa ang kwan, SPTA assembly ni Kap. Kag, saan o ni?
4: Natapos ang SPTA namon sa last Friday lang.
0: Hmm.
4: July 31. Alauna sa ngapon. So, nakulangan kami sa timpo, kag inulan manabi. Kag, siyempre, gahapon na. Why gid gahapon masabat ang akong mga pamangkot? Ang iyaya nga proposed project subong na mabutang maalokar siya sa subong na tuig 120,000 sa kanopi lang sa hagdanan.
0: Hmm.
4: Pero ang ginahambal ko sa iya, sinakon paano in ang gate? Ano ang sitwasyon sina? Naman hindi naton unahon i-prioritize na kay ga-deteriorate na kag-erode na ang lapok.
0: Hmm.
4: Kag ang eskwelahan, ga-delikado man kay siyempre kung ga-erode ang bukid, ay, yung ginatawag sina, magkalagubagin ang mga classroom sina.
0: Mm-hmm. Pero, Kap, balik na to sa cover gym, anay. Sa informasyon mo na isan o giniginupisahan to, kod ka dinagalin ang source of funds ni Kap.
4: Ang source of funds ni sa MOA, suno sa mga ligad pa nga mga parents din nga nag-aboy sa konsang PID, ang inakunoabi nga mga proyekto, ginpirmahan man kuno ina sa presidente. Pero ang pamangkot, gusto ko man away makudaya sa ila tani nga mga programa. Gusto ko tani kung anong plastada sina. Kung pila ang gingasto sina, kung ano ang program of work sina, dira na tumabalaan ang expenses. Pero kung hindi niya mapatapos, di, dira na natin mabalaan kung ano, kung i-refund niya ang sobra o ano.
0: Aside sina ka, pila gumantani, mabuligan agad niya mapatapos man, no?
4: Ang akong tani sina iya, siyempre, pangayuan ko man sang cover gym kay Kung Ward.
0: Hmm.
4: Nga para nga ang mga kabataan na may silungan mabalatig pananyaga nga mga recess. Kay may araan na sang una nga duwa ka kanupi nga game pa buldos yaman nga wai sang proper documents. Nga pagpabuldos yung imbes nga instead nga ang mga kabataan nga datari manyaga magpililipon kung why klase kay ginasaradaman nilang eskulahan mo ang kada kwarto.
0: Sige ka, diri naman ta sa kwan sa kambal mo to kay na perimeter fence may budget nga more or less 1 million pesos alin sa Dorado Foundation ng kambal mo to. So, kap, saan unigin donar? Kasi mo abi information.
4: Gin donar ini sang 2023.
0: Hmm.
4: Wala ko kabalo kung anong exact date sina. So, ginapamangkot ko malang kung naman ang perimeter fence, why matapos? Naman daw ang halos katunga, why matapos? Kasi siyempre, mag-ubra ka sa solicitation pakad ko sa isa ka NGO, normal mag-ubra ka kayo resolusyon kag program of work sina. Nga para maalokar ang NGO sa pundo nga kinahanglan nun sa eskwelahan.
0: So, yung mga backup ang ining 1 million ni gin-implementar na ni or sa Gapon nagpabilin nga plano sa Gapon.
4: So karon nga ako nga gina-question kay suno sa ako nga ihibalo kay siyempre ang tag-iya sa foundation mga tiyo kuman.
0: Oh.
4: Kag ang ako sa pagkadumdum na ang gate dalain ni sa plano sa program of work sa foundation. Nga may nakabutang dayon nga mga ngalan nga Felix Berto Dicon Dorado ang logo sa babaw sang ila nga mga gate entrance da kay siyempre balor man sang among pamilya nga nagdonar.
0: Oh, aside sa 1 million to nagdonar man sang duta.
4: Nagdonar man ang among pamilya isa madang akon Iloy sa signature sang isa ka ektarya nga lote.
0: Amo nang ginatindugan sa karon sa eskulahan.
4: Oh, amo nang ginatindugan sa eskulahan kag nga man ang lote nga way ginubos pa der nga man may siha nga pwede pa gani matindugan sang siguro apat pa o tatlo pa ka school building at third floor.
0: Kaya.
4: Kaya.
0: Pero sa namin senar mo ni nadala ning gate ni. So ano naman ang imo sining ang leadership palabot regarding sa gate naman niya kap. Ang regarding sa gate ni, nag-alukar sa dasang gate pati sa images nga sinakon tani unahon ta ang flooring. Pero nadala namin sa budget na 1 million ang balmoto na. Amo na ganin sa gusto ko makita ang program of work sina. Nga ko nadala gyud man sa wala. Amo man lang ang palamong ko tanon da, pero kun why may ginatago ang eskwelahan ngayon eh. Kundi makakuha na kita eh, mag-inunan ano, kagpungkuan ta na kung ano ang next move ta. Klaro, unta lang ka, first time no, subong lang yun nga school year, ikaw nagpungko bilang PTA president, di ba ka? Oo, subong lang yun nga school year. So, sa na-missionar mo to gani kay na, may mga sakop sa bilog na eskwelahan nga wala gani madunar ang dutay, no? Di pa nagiyang iban. Pero, sige po, gina... renovate ang mga building, no? Kabahin sa mga school projects. So, ano man sining mo, sining reaksyon ka? So, ining pareho sini, ang state sabi, gimbudgetan, inay naman sang sobra, mga more or less 150,000 na ang tag-iaga niya, igareklamo, nga gusto nila ibaligya ang stage. Na kung na bisan ang tag-iya sang ta, nga way gani kay Childe kung anong plastada sang kwan sang state. Kagway man sila kuno nagatag sang dito donation sina pero ang plano yung subong sang pamilya sang tag-iya sang state ibaligya sa eskwelahan.
1: Dali lang gid ka tropang Elmer, dali lang gid. Ma time check ta nay. Oras na ito, alas 8.55. This time check is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday. Alright, katropang Elmer, no, siguro isa lang na kung kapamangkot kika, kay Kap as the SPTA president. Kap na ano na eh, naka-istorya ka mo sang former president or sang council, former council. And, kay siyempre, supposedly, may mga documents man na silang awid aside sa gina-remit nila or gina-bili nila sa eskwelahan eh, Kap?
0: Katropa, sa ako nabi, why Manila ginatagaan invitation nga mag-attend ang mga previous nga SPTA officer? So karon ako blanco, kay siyempre ongoing ang project, siyempre mamangkot agad. Tagang isa pa be, ang antisina sang pagpatindog sang gate, may violation na inang head na nagpautod sa sang lobby na why sa kakuha sang permit sa PCA. So, at nag-file na ako complaint nila sa region sang grave misconduct sang 2024.
1: Yes.
0: So, until now, kapadala ako sang sulat dito sa division office na kung ano ang sapat. Until now, doon ako kabisis nagpadala to ay daw dismayado manta sa resulta. So, kaya ginatagaan pagtamod. So, direkta lang kindala sa stasyon sang XFM para basi makasabat man ang division superintendent.
1: Okay. Pero may ano ka plano, gid nga personalon or istoryon personal ba si ano ni si division superintendent kaya para ma siya mismo wala ma-explicaran mo kung anong senaryo da karon ang natabo gid sa sining ongoing projects kag sa mga luyag pa implementar nga proyekto dira sa Blutuan Cup.
0: Amo na gani sir ang isa pa nga concern kay ang iban nga parents nagreklamo diri sa pader nga ang daan nga pader nga abot na sa 20 anyos gimpatungan sang trihay nga lublak. So karon gahilay na sir ang pader. Ang concern sa mga nanay paano kung mag-agi sila kag ila bata kag gulpi rumusdak kag sila matambakan sa ngalublak.
1: Wow. Okay, so possibly ang actually talagang ligad to itong matapos itong mga shooting incident, ang mandato sa DepEd, ano gini, enclose ang mga Blutuan eh. Ang, ano niyo, ang mga entry and exit points, isarado gini, Kap?
0: Eh, amo gani na sir, nga, ang barangay gani, nga LGO, willing nga sir mag-augment tabo. Pero ang pamangkin, ang mismo ang eskwelahan damo-damo sa point of entry. Paano nato na sir masolusyonan kung hindi nila ma-lay down ang ginapangayo kong mga dokumento nga para mapangayo ang balabulig sa iban nga mga NGO or sa mga national government?
1: Okay. So, ano kaya? Nao, tigagi na si principal galit. Da, kap! Ayoy!
0: Siguro siya, katropa, ngay, siyempre, pila na katuhig ang kaso ko nga file sa region.
1: Oo.
0: Napadala mo ko sulat sa division superintendent, why man sila sa aksyon. So, ginapalangga pa nila ang isyo.
1: Sige, sige. So, at least, na ibaluan ta ning concern da karon kay tutukan tagaling niya, akap kay parang ano man kay siyempreng welfare man diya sa mga estudyante ng aton nga ano ni aton prioridad tapos hindi na pwede nga ang mga documents ang tanan-tanan ng mga donations da hindi na pwede nga ginatago-tago na kay accountability ang kinahanglano naton di eh, di ba?
0: Oh sir, accountability ka kwantiga transparency.
1: Transparency? Oo. Oh.
0: Section 28 na sa omnibus sa guidelines ang defender.
1: Okay, sige. So,
0: ako manabi na mo, sir, ang tungod sa security sa last nga SPTA assembly meeting namon, ang about sa defend order 006, series of 2026, na isecure ang kabataan ang mga maestra sa eskulahan. So, karon sa tukok, paano natin masecure na kung ang aton haligi sang cover gem gatindog way atop ay karon ko matumbay na beser way patay ulan kag way man ta kay tindi ko madalom ang kuping sang haligi o manabaw. Amo magida sir kay hazard pa namo mas hazard gani na ya sir ang haligi sang poste kaysa sa may ugat nga lubi.
1: Oo. Yani. Sige as. Terpangil mer.
0: Sige. So sabatan mo ito katrawal sa aldein,
1: o. Oo. Tutukan, taniya, kay hindi na yung mayo, hindi bot silingon principal ka sa bulutuan, pag gusto ka na lang. Hindi bot silingon niya, ikaw dang school head, taguon mo lang yung dokumento. Kaya nagkatabo daw, ano bala? Daw, the same issue, kada school year, amo nagid lang ni Perme. O, di bala, dapat transparency and accountability din kinanglanon, tamo. So dapat ipresentar na sa ma-take over na nga council. Okay, para mabalaan man sang masunod nga or sang council nga bag-o kung anong dapat nila himuon. May pundo pa nga hulagon, may ano pa ang kinanglan nga ipaluap kay para nga dalayon gid nga matapos ang proyekto, makatukod naman sang bag-o nga proyekto kay tong kakatabo ginapasa na lang sa sunod tapos bala na dang previous ay ipsa na lang tong previous kay why na day kwarta?
2: Ayoy!
1: Oh, ang pamangkot din dahil yung nagkantong kwarta.
2: Ayoy!
1: Oh, katropa Elmer?
0: Naman na gina katropa sa aldi. Takbo ko sa kwarta, galing na isulod, no? I've ever told. So, naman na gina yung dismayado man, ang pila ka mga parents man dire. Kag, siyempre, si ang aton, sining nga kapitan eh, o barangay, at the same time, na SPTA man siya katropa sa aldi. Kag
1: dugang pa. Okay, ako man niya, hindi ko magsawo sa nga muna nga posisyon. Kaya ba siya ko yung basulon sa Bilakadlaw, ya, katropang Ilmer, kung huwag isang proper turnover nga matabo?
0: Amo man na gani, katropang Ilmer. Ang luyag mo lang ko tani, niya ni Kap. Kaya bago lang yung nagawa ng Omnibus Code Kap, no? Ang 006-2026 nga para man sa security bala, kadya safety sa mga kabataan. Luyag ginagkong tani nga ibaluon bala ang mga ongoing project kung di ini kutob kag kung anong masarangan lagi dabi isang budget man agud nga mapangitaan niya mang kuntani isang dugang nga mga budget o galing do napaslawan abi kay Tropa Saldi sa paghatag man sa mga nagakaygo og dokumento that's why nga dismayado man ang aton sining SPTA so muna gani ang balyan ini kapitan kina first time sa SPTA assembly nga natabo sang siya na ang school taon ng SPTA katropa sa aldi nga madamo sa mga ginikanan nga nag-attend so meaning pagid na interesado sila sa proyekto dabi nga ginaigalatad man sa aton sining mga SPTA officers so sa sining mga blutuan katropa sa aldi regarding sa sining mga issue a concern sa mga nagkatabo man sa ibang mga blutuan diri sa aton sa tungsod man katropa sa aldi so muna luyag man sikat ever abi nga ang magatubagay mas lang ni SDS ya palabot yun yung concern so actually nakapalabot na ni isang concern dira sa talatapan sa inyong copy school division apang wala pa sa ang sapat kay Professor Lee, dahil nga naglabay sa bikina na tsambahan niya gid no, ni kapitan. At the same time, nagiging jogging, sabi, Professor Lee. So, mo ito, giparahan niya ta. Nakita ito niyo mismo ang resulta. Kaya sininga ginapalabot mga concern. So, muna ya, Professor Lee. So, bilang sa eksepong bukas, palabot naman eh, sa school division superintendent kay Dr. Ruel Bermejo, kung ano man ginaang dapat sininga igatag mga action regarding man sa concern sa SPTA sa barangay or San Felix Berto Dicon Dorado Senior Integrated School. So, Kat, good morning kag madamo gid nga salamat ha. Sa imo sining oras. Sa liwat madamo gid nga salamat sa mga katropa gapamati kag kabay pang hindi niya isyu nga gapangguba kita sang isa ka persona. Ini ang isyu ang seguridad sang tanan. Kabataan, maestra kag mga umalagi man. Sige. So, Kapitan Lee, nabatihan si punong barangay, at the same time, SPTA President, sa amuman niya, or sa diri sa may barangay, isinyagan. So, direkta na gilamang diri sa akong sininyan ng tangan para sa pagpangalagad sa programa Busay, kung naman si Katropa ng Ilmer Estimar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Nabatihan na si Katropa ng Ilmer, kag si Kapitan da, niya SPTA karon. Kay Ma'am Bibano, da... Ma'am, ano plano mo sina sa mga dokumento? Buruhon mo?
2: Ayaw!
1: Pero why ka may ginatago kung limpyo konsensya mo? Pakita mo eh. Be transparent, bala. Problema kay Basi, bala. Ano na itong ipadulungan sa kwarta, da?
2: Oh, no!
1: Sa DepEd Manaton, Region, Western Visayas. Kagadari man sa kay Sir Will Bermejo, sir! Tugay na nga problema, huwag hindi makalabot si mo.
2: Ayoy! Oh, no!
1: Huwag hindi may nag-question, huwag hindi may nagpatigayon sa inyo sa ocular inspection, sa mga ginatukod nga proyekto, sa mga bulutuan nga under sa inyo sining division.
2: Oh, no!
1: Diba? I thought may monitoring team kita. Di ba, ang balmuliga, dapat i-secure sa mga school head, sa mga bulutuan, ang mga parameters. Hi, Dina! Ari plano nga i-secure ang parameters. So, galing ang principal mo, non-cooperative.
2: Oh, no!
1: Simple lang na pangayo, dokumento, nga man, hindi matagaw. Pag di na nga nagkanto, karoon ang funding da. Ang pamangkot, pag kabalo ka mong may funding naging donate na sa eskwilahan da. May foundation yung nag-donate. Kung dalon ta naman nga concern si mo, laban-laban, ma-investigate pa kami.
2: Oh, no!
1: May problema, sir. Carwell, gusto mo, dan ka mo namon, ma-ocular inspection ta to. Kagpasabton ta dahin si principal mo. Bullseye! Di ba? May proper turnover nga natabo.
2: Oh, no!
1: Ay, naku na lang. Bullseye! Bullseye! Sige lang kay tutukan, tana, dugangan, taning mga issues nga ginatalakay natin. Mga katropa. Okay. Welfare, di kay estudyante na natin na napasiguro. Tapos ang perimeter sa mulutuan hindi mapasarado kay ginapamangkot parte sa mga nagkakaigo nga dokumento kag anong plastada karon sang ongoing projects wa isang ipakita si principal. La Sir Will Bermejo ha. Inapalabotan ni nga concern da si mo. Palihog lang. Kay ang mas mayo nga para sa akon mas mayo nga leader ya wala na gatiner sa opisina. Nagapanaog na siya siniya nga mga nasakupan. Kung leader ka sa isa ka division, dapat hindi ka lang nagtener sa ano da, sa blutuan. Hindi ka lang magkanto sa mga blutuan yung may imbitasyon. Libuta bala para mabalaan mong sitwasyon. Hindi na pagsalig da sa mga tao mo da nga. Ginsugo mo na, amuna nang gin-incharge mo da, may suguon pag gin.
2: Ayaw!
1: Headlines. Alang alang na kon tiempo mga katropa. Overtime na ta. Dugang balita tutukan galing. Kapila naton kay mga programa diri sa XFM Rojas. Oh, good morning anay da kay Uncle Mario Boy Catalan agihap. Sa pamilya mo da kay ano da? Okay, auntie da. Okay, kas-a.
6: Yahoo!
1: Mga apo mo da ah.
6: Ayoy!
1: Good morning,
7: Gil. Good morning!
1: Okay, Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning.
7: Good morning!
1: Okay, Kinit Pasiti, good morning da ah. Amigo Tasolomon Antonio, good morning.
7: Good morning!
1: Okay, Rex Dita da, good morning, sir.
7: Good morning!
1: Okay, Mama Nilin Villar Basa, good morning.
7: Good morning!
1: Standby na para sa mga musika naton. Dari sa XFM Roas. Partner ko na lang sa technical side, katropang Jason Anonoy. Okay, Ma'am Regina Baez Beramin, good morning.
7: Good morning!
1: Ako naman ang inyo sinalagad, ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr. Ang hindi ba natuntunan, Bullseye! Sa 106.5 XFM Roas, katropa mo!
6: Exciting!
8: XFM XFM.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: XFM. XFM.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: Hala! Ka-exciting!
17: Win

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Garantisado
11: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Call your doctor.
12: Sa mga butika.
15: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, excited!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon.
6: May collagen kag-glutathione.
5: Pahubin pasang na work.
4: Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Hala, ka-exciting! Win!

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, kasabugos nga Pilipinas, alas 9.27 na sa aga. Ang inay ng oras, ang Builog ang Redulong, Sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: This is XFM 106.5 Rojas City.
2: Mga katrupa,

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Santone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3,
6: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Okay, Aida Cordero, taga-Putiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain,
11: ang sakit.
16: Mag-sister pain,
11: muscle fever,
16: acute pain,
11: kahit ano pang pain,
16: basta pain.
11: Mag-sister pain,
16: pangkalang pain,
11: fast and safe.
16: Sister pain,
17: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister pain,
18: mabibili sa mga butika.
19: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
20: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Plus Gold.
1: Kasi vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain,
12: ang sakit.
6: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, tanggalang pain, fast and safe. Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
16: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers, meaning ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
4: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, Casabugos ka, Pilipinas, alas 10.27 na sa aga. Ang inaneng oras, ang builog ng Gradulong, Sang El Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
2: Exciting!
1: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: from Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
2: Oras sa 106.5 XFM Rojas, kasabugos ng Pilipinas, alas 10:39 na sa aga. Ang ina ng oras, ang builog ang Redulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: This is XFM 106.5, Rojas City.
1: Mga katupa,

0: Supple Plus Gold.
1: Ko si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Baka ko da son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santo na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: X-F-M.
15: X-F-M.
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako galit si Shirley.
4: Permigid ako ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Southern Plus Gold.
5: Sa mga butika.
0: Southern Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Southern Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Southern Gold Coffee Mix na.
0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, XFM!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Daw kadasig lang maglipas ang inadlaw daw sang kasanol lang kita. Nag-Lunes, dugay-dugay Lunes na naman. Sang kasanol lang nag-Biyernes, dugay-dugay Biyernes na naman. Pero gusto lang naton sininga pamangkuton kamo. Kamusta ang inyo sininga pamatyagan? Kamusta ang inyo sininga ikayong lawas? Ang pinaka-importante sa tanan, madasig man ang paglipas ang panahon. Kuntani, mahinay lang ang paglipas ang aton sininga ikayong lawas. Di tagid man manigar, nigid man kita dari magbato si babaw sang kalibutan. Ang importante sa ninyo, kung mapalawig-lawig tamalang ato sa ninyo kabuhi, nga habi hindi. Ina, mga habi yan, mahimo ta kung masustansya lang permi ang ginapasulod ta sa ato sa ninyo lawas. Why ta ginaabusaran ang ato sa ninyo lawas? Kaginasagod na ton sa mga mapuslanon sa ninyo mga pagkaon o kung nutrients. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health, mabatian kita sa tanan sini nga mga XFM stations sa bilog sini nga isla sang Panay kag Negros Island Region. Ay basi kon may ara kamo nga palambang kutanon bala may kang tanan sa ato sini nga ginatarakay, may kang tanan sa ato sini nga tupiko, parte sa ikawang lawas. Hindi kamo maghuya-huya ay pamangkot ina pinagi sa pagpadala sa aton sa mga text messages. Sa text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa ato sa nga programa via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa nga pagparagad para mag-aubay sa aton kay maghatag sa dugang sa nga mga ideya kung anong mga nagakadapat nato sa nga himuon para nga madampigan tangi kayong lawas. Hindi kita magmasakit sa malala. Ano man nagakadapat nato sa ninyo buhaton, kagsandigman sa inyo sa ninyo nabatsyagan. Kung mga balatian na, ano mga pagkaon nga dapat naton limitahan. Hindi man kita kahambal, hindi gin pagkanon ah. Kaya ti nahibaluan tang iban niya, ti mano na lang ako sila nga kaya mula na masarangan namon. Pero itemper nyo lang kung hindi nyo gin malikawan. Maghambal kita matemper, hagan-hagana lang be. Sa ito sa ringa pagparaga, dupod na ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ito sa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Kag-upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kita. Yari naman kami nagapanong balik ni Sir Josil sa paghatag sa inyo. Sampila sini ka mga padayon nga pagtukib, ano? Detalye sa may angot sini sa ikaing lawas, mga health info. Gusto sini nga pag-edukar kung anong nagakaigo sa aton sa ninyo ika ayong lawas. Kag siyempre, padayon naton nga pagtukib sang sikreto sang mga tanom kag mga natural nga metodo sa pagpabakod sang aton lawas that as much as possible hindi kita maglabot sa punto nga nagabulong kita sa balatian, nagamaintain kita sa aton sa mga ginabatyag, kung ikinamaintain na ton ang maayo nga panglawas, pinaagi sa pag-nurture, pinaagi sa pagtinguha nga ma-maintain na ton ang aton sa mga obligasyon, husto nga tulog, husto nga pagkaon, nutrisyon, kag pag-ehersisyo.
0: Amo ni pinaka-importante sa tanan ha. Kay kon magabot na ganing tiempo nga nagamasakit na kita, why man kita nagauyang sang tiempo para magbakal sa mga pagka sang mga bulong. Ang bulong sa adlaw-adlaw tang maintenance, ang iban sini ginatos kag linibo. Why is it nga sa subong pa lang? Ang instead ka i-prepare nato niya, basi magmasakit ako, amoning akon niya gastuhon, taguon ko ana ini, ibangko ko ana ini, sa may mga klukwarta. Ibakal niyo abi sa mga supplements nga makahatag sang dugang sini nga. Matawag naton ayuda bala, ususubong ayuda ha. Ayuda sa aton lawas in terms sa mga nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag ang iban sini nga makabaton, gin man sang ayuda, abi instead nga ginagasto niyo sa daw, hindi paborable sa lawas. Tutok abis ako na naman makapaayo sa aton sa nga ikayong lawas.
0: Diri kita sa mga pagkaon bala, kag utanon, prutas man da, or kararuton, nga dako ang makuha nato sa nga binipisyo. Hindi tanan nga mga pagkaon nga available, dapat nga pasudlon ta all at the same time. Sa isa lang bala kakalanaan, kundi samat-amat. Pero kinahanglan kay balo kita magpreparar kung paano naton ma-maximize ang mga nutrients na makuha ta sa mga ginakaon ta kay kung kaisa mambal kita, healthy living matuod. Pero may gakaon sang utan. Pero ang pagluto, lata naman. So kung lata ang pagluto naton or overcook, buta balo sinang iba niya mga nutrients na naglalayas. Number one niya madula sinadera, vitamin C, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung hindi pa kita pala kaon, huwag maalam, Sir Josil, sa pagkuha sang vitamin C halin sa mga sources nga masulod sa aton sa ring lawas. Di pa ano, kung lata, permeng aton sa ring kinakaon.
0: Lata man ang lawas ta.
1: Di ba, yun lang tani sa mga maalam niya, Sir Josil, na nakatukib na nga sa pagtumar sa isang sunthone vitamin C adlaw-adlaw, kundi sila makakaon sa mga kalanon o kung mga pagkaon yung may vitamin C, kung ma-miss sabi nila, tiara ang padayo ng supply adlaw-adlaw.
0: Oo. So, kinanglanon, ginaton, ang vitamin C, maselan. Okay. In short, si ni Dok Leo, no? Maselan.
1: Sensitibo.
0: Oo. Labi na gid sa init, ha? Ining mga pinabukalan, ining linunod sa utantang, hambal niya, pahumuk-humuk ka siya, kaya hindi ko kadulot how.
1: Sa siging pahumuk-humuk, Sir Josil, nalata.
0: Tiyang vitamin C, siguro ito nas bintana, wag hambal, goodbye.
1: Diba, yun lang kung kabalo ka, Sir Josil, magkuha sa ibang source. Diba, tiyaf ko na mo lang na emotion na ginasaligan. So good thing sa mga butika, mga parmasya nga malapit sa atan sa mga tagpalamati, makabakal kag readily available gyud ang Sunthone Vitamin C.
0: Oh, manami sa Sunthone Vitamin C kay alkaline based. Magambal kitang alkaline based. Ining friendly sa ato sa ning stomach. Hindi magsulab ang ato sa ning tiyan, ato sa ning sulok-sulok bisan pa nga makaon naton before meal. Antes kita magkaon, hindi magsulab, kahit ang kalabanan, ining plain ba lang tawag nato sining ascorbic acid. Kunway kapag pamahaw, kag testingin nyo bala, inom bala, mawiit, kag malubid ka mo sang sakit sang tiyan, hindi gani, ga sako tigab mo, kay hambal ka, nagasudo, kag nagasulab ang akon sulok-sulok.
1: Common nila, Sir Josil, sa may mga ginabatsak, nangadaan sila sining tiyan bala.
0: May mga GERD, no?
1: Correct.
0: Mm-hmm. So, subong, ano naman ang ato sining pagadiskusyonan, Abiko National Flower na ito ni Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Daw amuning gin sa parsa ng ligad sa Senado, bala sang discuss nga mahimo siyang National Flower.
1: Yan hingagaw gin nila ilis?
0: Oo, hingagaw nila ilis. And actually, it is pride sa Lusay. Pride ini sang Panay Island, kagsang Negros, Ilonggo-speaking areas. Because mag-discuss kita sang ginapabugal ta sini nga ilang-ilang flower.
1: Correct, Sir Josil. Ilang-ilang flower halin sa kahoy o kun puno sini sang ilang-ilang.
0: So ang ilang-ilang actually subong malaka na actually kun pangitaon mo medyo in some areas nga damo pa kita sang tawag nato sini virgin forest or hindi gani ang mga nagasagod kagin sa good gid bala parang ini madula ang similya sang ilang-ilang may ara pa pero sa mga urban areas pareho sabi sa siyudad sa mga town proper away ka na sang kuhaan sinisang ilang-ilang flower pero kung may ara gid man sa inyo bo i-treasure nyo gid Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga tuman siya mapuslan no? Ining ilang-ilang actually ang iya sa ring kahoy mismo, ang bark niya, ang dahon niya. Pero ang atuntunan sa subong edisyon, ang iya sa ring bulak, Sir Josil.
0: Oo. Ilang-ilang. Ang bulak niya, ha? Hindi para pang dekorar nyo. For example, may mga affair. Ang ibang sini, ginakuha ang bulak pagkatapos ginapung-pung-pung-pung. Pero hibaluon ta, kaysa bulak ya gali sina, may nutrition or nutritional value. In short, sini may ara kita makuha sini nga mga nutrients o kon sustansya para sa lawas. But if we speak about this flower, ya ilang-ilang abi Dok Leo. Basi may ara sa inyo da ha, sino may ara sa inyo da sang ilang-ilang or malapit ka mo nga sa lugar nga may nagatubo nga ilang-ilang. Tree ha, ang bulak ya sini treasure nyo gid. Pati ang bark ya actually kon kay balo lang kamo magpreparar. Pero dire kita sa content niya abis ni Dok Leo. Anong makuha natun sa ilang-ilang flower, Dok Leo?
1: Pero doon nakamuno si katropang Alex or Josil dira, yeah. Dira sa Haro somewhere dira may ara pa kuno sang kwan eh sang,
0: may nagapamuhi pa
1: sang puno sang ilang-ilang eh
0: basi wala lang kita ya kakilala kagway lang makilalaan maladok layo
1: basi yung ibang to doon kakilala no
0: oo
1: sang ilang-ilang ini nga kahoy nga ilang-ilang pero balaan ni si Sir Josil katika humot siya sa ni once nga siya sa ni ang magpamulak makuan gid naton mahaklo gid naton ang kahumot ng katuyom sa nga kahumot
0: tanaw. Daw kahumot sang Ilongga, Dok Leo.
1: Ilongga nga gwapa.
0: Oo.
1: Ari kita sa nutritional profile niya Sir Josila. Fresh kag ang dried nga ilang-ilang may ara ini sila sa gitawag flavonoids, may polyphenols, tannins, natural aromatic compounds, trace minerals. Kag hindi kasubong sang green tea or black tea. Ang ilang-ilang, Sir Josil, kung himuon isa nga tiyo, ay niya sing caffeine. Very few ang iya sining calories, kagwaay niya siya sang sugar. Unless, kung butangan mo iya sang pampatamis. Kag ang pleasant aroma sa ni, nagahalin sa iya sining natural compounds, kasubong sang linalool, kasubong sang benzyl acetate, kasubong sang benzyl benzoate. Kag iban pa gid, Sir Josil, nga mga compounds sa ni, nga ini sila better studied sa mga essential oils. Tamo may mga essential oils kita Sir Josil nga halin sini sa ilang-ilang.
0: Namal nila nga from ilang-ilang oil extract.
1: Correct Sir Josil or flower.
0: Uh-oh.
1: Nga ginagamit sa aroma therapy.
0: Akong magambal kita nga aroma therapy. Buta malo si Doc Leo, nagaparilax somehow sa naton man sining alawas. Ano?
1: Correct, Sir Josil, masimhutan wala naton. Kaya ba si sa pagtuon, ang pagsimhut, Sir Josil, sang relaxing sa nga mga scent, like halin sa sa mga tanom, kasubong sang ilang-ilang abi, flower, mas dasig pag ganing yasin ng efekto sa pagparelax kumpara mo sa magtumarka sang bulong sa nga nakakapsula or nakatableta.
0: Oo. Kiti kung magambal kita processing nga direkta sa proseso. Kung magsimhut gani kita sang mahumot sinikag relaxing nga scent Dok Leo. Sa utok na tununan agadiritso eh.
1: Correct Sir Josil.
0: Kaginaman duan yang the rest of our body i-enjoy mo kay mahamutran.
1: Tamo kilala taga ni Sir Josil nagambal din nga sinya once gani Dok nga bagong panibin misis ko.
0: Uh-huh.
1: Tapos gamit niya Santon Plus herbal soap.
0: Mm-hmm.
1: Asya kanami sa balaan nyo na ako na nung sunod yung kwan nga plastada. Sanya, bisan hindi ko nagamitan, turbodok mo. Kayang scent, Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: By the way, kung nalibawa, gali, ang isa gali ka mayor, Sir Josil, nga nag-stimulate sa isa katao. Pag-abot siya niya sa ginatawag urge. Pag-abot siya niya sa aktibidade sabi sa mag-asawa. Ang iya siya nga brain eh. Sa iya siya nga panimahuan, sa iya siya nga mahaklo. Kung kaaya-aya man, Sir Josil, ganahan man siya.
0: Amo rin nga sa masami, boys and girls, labi na gina mga younger ones, ang nagapa-impress, kag ang gusto iya magpa-impress, aba, Dok Leo, ang mga singles, and even married, ha, and even couples nang nag-up the nine, ha. Number one, sini nga ginapangita, gid sang partner, ang scent mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bisa nagapiyong sa mga hambal nga, sila niya daw ginapangita kong imo nga sento sang nagligad. Sila niya, ano tong ginpamanyos mo man?
1: Mm-hmm.
0: So, matandaan sa ato sila niya utok, ato sila niya memory. Somehow, ang scent also, amo nang nagapaaraw sa aton, sa aton curiosity, sa aton urge. Mm-hmm.
1: Nagapukaw sa nagakatulog nga balatyagon.
0: Pero sa mga health benefits sa Vidoc Leo, ang hambal na itong kagayina, basta gani nami ang scent ha, sa ito sa nga panimahuan, Dok Leo, it helps our body relaxed, Dok Leo.
1: Number one, Sir Josil, nagabulig sa aton pamparelax. What the depende sa mga panimahuan na Sir Josil, kung sa haklo na ito?
0: Kung sa bagay, sinonimo na namian nga baho, pero may mo ginahaklo, Dok Leo.
1: Panimahaw, kung nakaroon sa nga pangalis nga, kung nakaroon nga ilok kay may, ano pagtawag sa ni Sir Josil, may power.
0: May angsod.
1: Tapos gamitin nyo ba isang ton na plus herbal soap abe.
0: Uh-huh.
1: Kay may antibacterial property. Nakibacteria mo lang ni Sir Josil eh.
0: Mm.
1: Kaya kung mag-mix sa balhas, kung balhason ka, magkita ay ganyan na sila, nagpangalis nga mo sa nga baho.
0: Uh-huh.
1: Di mabuligan din nga matap na kung gagamit ka sang Santon Plus Herbal Soap. Pero, area, scent nga nagpa-relax Sir Josil kay kanami sa nga kahumot floral ang floral aroma niya sa di kay ga mixer Josel eh. Daw kahumot sa ni sang hasmin, sang bulak ng hasmin, daw kahumot mo sang luto ng saging, hindi overripe pa. Kundi mix ba lang ang kahumot Sir Josel ang floral aroma sa ni ginatawaga ilang-ilang nagabulig reduce ang feelings of stress, promotes calmness, help the body unwind, improve emotional well-being. Kaga mga researcher nagapati Sir Josel nga ang paghaklo sa iyang sining aroma mahimong nga maka-influensya sa nervous system by lowering sympathetic activity or fight or flight activity and increasing parasympathetic activity or rest and digest activity.
0: I see. So generally nagaparelax sa to sa niya condition. Manami gali ini ang mga daw ma-develop na ba lang natawag na ito sa ni panic attack anxiety, Dok Leo. Hindi pagid man nalalang lala sila kung may depression ka na. So dapat nga mga buhi gali sila, Dok Leo, sa lugar sining manami ang scent, Dok Leo. It could help them relax.
1: Actually, may mga kwa na Sir Josel. Tama na, no? May mga ginatawaga, naturopathic center, gani, ano? Mga no. Wellness center, ginabutang gani nila, Sir Josel, sa halos uma. Ara dela ang kabulakan, ara dela ang mga tanom, mga kahoy. Maayo gid Sir Josel sa mga tao nga tuman ka stress, may depression, hana ba lang may mga panic attack, anxiety, kay paborable gid sa ila ang dupoy-dupoy sang hangin, ang ginaimit sini nga pagpakamaayo sa mga kahoy kag kabulakan, ang hunis ang kapispisan Sir Josel makabulig pa relax. Kag syempre, lakip na ang aromatherapy nga isa sini diri, amo Sir Josel ang paghaklo sini sang ginatawaga floral aroma sang ginatawaga bulak sang ilang-ilang. Pero nga, itong ginaistoryahan sa Sir Josel, ang paghaklo sa ni, siyempre, more nga gina-encourage or more nga ginagamit sa ni is sa oil, in oil form. Pero ang aton sa ni nga pagkatunan sa kung paano na itong ma-extract or mapasulod sa aton sa ni nga lawas. Kasi kung oil, Sir Josel, haklo lang mo. Ang aton sa buong tea, ang aton sa buong paghihimoon.
0: Ilang-ilang flower in tea form.
1: Correct.
0: Okay. So if that's the case, Dok Leo, kung ang iyang scent, abi makaparelax sa aton, that could enhance man better sleep eh. Kaya nami man imo sining pagtulog, Dok Leo. Ang tea form sang ilang-ilang flower, makapanami man sa ato sining pagtulog, Dok Leo.
1: Makabulig, Sir Josel. Pero direkta na sa pag-relax. Kadamo sang nagareklamo sa aton, nga ang problema nila, Sir Josel, is tulog. At li kung padalman gid naton kung gusto kita nga magnami ang aton sa nga tulog, hindi kita mag-workout nga pag-abot sa hapon, dira lang kita magsugod sa aton pag-prepare para sa pagpanami sa pagtulog. Actually, ang pagpanami isang tulog, nagasugod pa lang sa aton sa nga pagbugtaw sa aga. Kung paano naton ginapasunod ang aton sa mga ginaobra. Ang isa sa makabulig pampanami sa aton pagtulog pagkaaga, guha ka sa sanag, kag magpasila ka sa adlaw. Ginaprepararar mong imo kagalingon pag-abot sa gabi. Kag ang pagpamanyos Blesser Josel sang Santhon Plus Herbal Oil, relaxing man ni siya eh. Nagabulig pang pa-relax. That's why gina-encourage yun natin sa mga budlay magtulog kung kaisa magpamanyos sila sang Santhon Herbal Oil. Nagabulig pa-relax. Kaya balaan mo kung kulang tulog mo bao dira na nagaduging Sir Josel. Nagapalamuypoy. Nagapalamaol imo kalawasan.
0: Sakit mo ulo.
1: Correct, Sir Josel. Timabuligan pag din na magluwas na nagpa-relax ang Santhon Plus Herbal Oil, mabuligan pag din mga palamaol

0: ni sang Sunthorn Gold Herbal Tea balakon na riba wa icing ilang-ilang abe.
1: Oo.
0: Pwede ka kainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. That's why kina-encourage sa ni Nathan sa ni o sa nagpinamangkot sa aton. Kung madamo na nakatry nga problema nila Sir Josel tulog.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila makatulog maayo. Abisin ko, try nyo be. Magluwas ka pa manyos ka mo sa isang Sunthorn Plus Herbal Oil. Isa katasa sa niya nga Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime.
1: Oo.
0: Makabulig pang panami sa aton pagtulog.
1: Makarelax ang imo sining lawas kag paminsaron Dok Leo.
0: Correct Sir Josel. Kaya isa man ka kausa o kun may labot nga hindi kita makatulog sang maayo ni Blas Sir Josel nga was kondisyon aton tiyan gadi naguok. Daw gabutod aton sininga tiyan. Nagahilab. Daw ginagutom kitang way makita gana sining magkaon. Pero worse pag hindi himuon sa isang katao, Sir Josel, nga hindi makatulog, ang sige panginaon sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi, hindi na makabulig. Ha? Kundi makabulig, mas makabulig pa gani kung nag-inom ka sinisang ilang-ilang flower tea.
1: Oo.
0: Pero kung wala gani, kung hindi man available, so may mabakal, Sir Josel, sa market ha. Pero kung di available, tiara o. Ang aton sa ringan Sunthorn Gold Herbal Tea, pwede na ton masali, halimbawa, pampanami man sa aton sa ringan tulog, sa punto yang ginakondisyon niya ang aton sa ringan tiyan.
1: So kung wala kamo sang ilang-ilang flower nga pwede ninyo mahimo nga tea. In short sini tuduan namon kamo karon ni Dok Leo kung paano ipreparar either ang paglaga bla tawag nato sini or pagpabukal. Pwede kamo kainom in lieu o botamalo sini kung wala sang ilang-ilang flower ang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea.
0: Correct Sir Josel.
1: Oh.
0: May nag-message ni Dr. Saton sa Pangasinando ka damo na sa Leyte may ara man sina.
1: Mm.
0: Siguro Dr. Iloilo may nakita ni si katropang Alex Cantuan namon bla.
1: Oh. Ang iban sini way kakilala siguro labi na gid mga younger generations sa Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Kita gani daw na una sa aboy-aboy daw basic kon may nakita man kita galing way pagpamulak mahambal nga ano ni nga classic kakahoy man pero kon mamulak makilala mo na.
0: Oh, mas iban lang masiling. Baby, tapson. Tanika, imontay no gatong ni.
1: Basi mo lang ako nadala sa uling malaw. Pero may antioxidant man, rich in antioxidants. In short, if we speak about antioxidants, isa the reason pinaka-popular nga sources gin nato nga available nga fruit or fruits nga rich in antioxidant actually, ara da ang mangustin mo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Oo. Pero kung may ilang-ilang flower ka mo, pwede nyo mahimo nga tea para nga maka-harvest ang lawas na sang antioxidant properties siya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Ano bala ka-importante ining antioxidant? Ining antioxidant nagabulig para man-neutralize ining mga free radicals, Sir Josel. Ano ginahimo sang free radicals? Nagadamage ang aton sa nga cellula. Tiyan mo nga nagadamo aton sa nga balatian, Sir Josel. Amo na kong kaisa, nga ginabato na lang sang kalabanan, nga mga ginabatsyag nila samtang nagaidad, dalas ang ila sa nga pagtigulang. Pero actually, tungod ina sa ginatawag timprano nga damage sini sang free radicals, tungod niya gin-damage sa sining aton sining cellula over time, kaway naton maagapan, Sir Josel. Hindi kita nangin conscious, hindi kita nangin na ginatawag purposeful nga kung ano bala ang madalom naton sining himo, ano kung mga simple nga buluhaton na adlaw-adlaw nga nagahalong sa aton sining cellula. Kay kung kargado kita, Sir Josel, sa antioxidant, malikawan ang madasing pagka-damage sang cells nga nagaresulta sa health si aging. Butong balon sa ni samtang nagaedad kita ni butong balon nga nagalala ang rayuma ta ni butong balon nga nagamaintener lang kita sang duom sang mga maintenance medication tungod sa diabetes, tungod sa hypertension kag iban pa gid ni problema, Sir Josel. Tungod ni healthy ang aton sa ringa ginatawag pag-edad kag hindi kita nagadepende sa iban tungod damo na kita ginabatyag, Sir Josel. Kaya pa sang kaugalingon bisan sa 60 na, 70 na, 80 na. Independent gyapon, Sir Josel. Amo na butabalon sang healthy aging. Normal immune function kung may ara kita sang antioxidant. Butabalon, balance nga aton sa nga immune system, Sir Josel. Waay nagaluya, kagwaay man nag-overreact. Kagwaayon, waay niya ginaunay ang aton sa nga kugalingon. And then cellular health, amo ni bala kung paano nga aton sa nga cellula nag-work, nag-survive, pag-maintain ang aton sa nga body's overall health. Amunin mo itong balon, Sir Josel, kung may nagkaigo kita sa nga antioxidant, nagapabilin kita. In short, nagapabilin kita, Sir Josel, nga huben sa piyak nga kita sa nga ang padayon nga edad.
1: Amunin hambal nila. Siya, Dok Kamal, am naman ka edad mo nga, Dok, kahubin pa si Muya Tanawon.
0: Mm-hmm.
1: May ara naman nga ginapamangkot gani, nga bata pa, sila nga ano ni kung magbakal ka?

0: may discount o kung wala. Buta mo lang siya na, no? Kasi senior citizen, ha?
1: Mayara, sana ko na, Sir Josil, nga bataon pa. Bataon pang itsura. Pero kagin pa mangkot, bala ko nanong yan sa nga lifestyle. Ti healthy lifestyle, gede. Mayara man, Sir Josil, nga bataon pa man. Pero kargado sa bisyo, bala. Galit ang iya sa nga tuyo, tindi na sa gusto magtigulang mo. Kundi nagpagusto sa isang bisyo, bala Sir Josil. Which is, kung gusto kita sa ganito, healthy aging, dapat kargado kita, kagbastante kita sa antioxidant. Ang pag-inom, Sir Josil, sa ato sa nga ultimate tuyo. Xanthone plus gold capsule, premium D3 capsule, like Xanthone vitamin C, nagabulig ina para nga mahalungan ng aton sining cellula, mahalungan ng aton sining mitochondria, para nagapabiling kita, Sir Josil, nga energetic, youthful, bisan pa nagaedad kita. Kag bisan pa, ultimo sa pag-inom naton sa coffee, Sir Josil, arang aton sining Xanthone gold coffee mix.
0: Oh.
1: Specifically, may glutathione and collagen. Amo ning gusto sa kalabanan, Sir Josil, nga nagaedad mo?
0: May mga enhancements kita ang ginahimo. It's because gaamat-amat man deplete ang ato sa ring mga sources sa mga nutrients nga ini, bangod man sang limitado nga supply sa hinakaunta sa mga nutrients and nutritious nutritious food sa Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari pagida, isa pagid sa ato ang binagbinagon. Ang mga tanom subong, ang mga prutas, ang mga utanon subong, depende, Sir Josil, ang nutrients sa iya siring nga duta nga gintamnan. May mga duta bala nga hindi na masyado fertile, Sir Josil.
0: May enhancement bang ginahimo, ginaabunuhan, pero hindi iya kay organic ang abuno, commercial na.
1: Correct, Sir Josil. That's why may mga laboratorio, Sir Josil, yung nagahimo sini sa mga ginatawag suplemento nga nagatanom kung may farm sila nga ilag diya. Para may ensure nila nga ang ginatawag nutritional value sa mga sangkap nga ila sini ginagamit, ara, Sir Josil.
0: Okay, kung may ilang-ilang flower ka mo dara, mas maayo himuon nyo na tea. Again ha, makabulig ina sa protection sa ato si mga body cells para hindi magkalamatay, para hindi ito magkalaguba sa sulod. Pero kung wala ka mo sang ilang-ilang flower, ang pamangkot, ti ano na lang himuon namon, ari ng Xanthone Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Mangin sources ninyo ina sang antioxidants, bangod, well, sang presence siya sang mangustin number 1 gidara, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil, kati ang mangustin nga may anti-inflammatory property, Sir Josil mo. Kalabanan tag madamo sa balatian, so Sir Josil, ginaangot sa chronic inflammation. Halin sa simple nga mapatsagan tubtob sa malala kag makamamatay nga balatian, may angot, Sir Josil, sa chronic inflammation. So dapat may antioxidant kita kag may anti-inflammatory kita sa aton sa ginakaon, ukon mga suplemento kundi man aton mahalin o kung makuha sa aton ginakaon, suplemento. Kasubon sa pag-inom sa nisang Xanthone Gold Capsule, may mangustin nga may anti-inflammatory, updan pa, Sir Josil, sa ibang pagid nga mga masustansya nga utanon nga sangkap dira.
0: May isa dali ka nag-message sa aton, Doc Leo. Sinyo, tika dadlaw siya lang, halos tunga siya sa kilo nga mangustin siya ginaurab ko.
1: Okay man, kung nag-urab kaya sa mangustin, nagmanamit ni Sir Josil eh. Ang unod sa nisang mangustin. Pero kung gusto mang Xanthones, uraba pati panit, abe. Kuhan lang ha, medyo langas-langas lang ang session nga ito na. Ang pinakapunto na ito, Andrea, ang buta ito ng balon, bulan mo ang Xanthones, ara sinisarain to kung sa panit sinisang mangustin.
0: Sa tunga, sa iya, pinakagwa sininga panit.
1: Shell.
0: Oo. Kag sa iya sininga unod. Kung sa aton pa bala, ang guwa ay sinidaw kulamog.
1: Ang ma-upload nga parte, bala Sir Josil.
0: Ang problema sinituod man, sa prangka, natistingan ko na nihatag ang panit sa kanding, hindi gani ka sa, hindi ka sasa, gani ka, hindi ka uyon eh.
1: Munahambal si kilala ko, Sir Josil, kung makapamuyayaw pang kanding, abot na lang.
0: So, that's it ha. Sa antioxidants siya, that protects sa ato sininga body cells, agud to hindi, dali magkalamatay. Nga madasig yung turnover o kung pagkalamatay sa ato mga body cells equals madasig sininga aging o kung pag-edad.
1: Correct, Sir Josil. Kag manotice na ton, kadamo na sumong sa mga pamatanon, Sir Josil, nga balati anon. Ang mga balatian sang una nga nagasugod pa lang 50, 60, subong, Sir Josil, manotaran na naton sa mga nagaedad 20 plus, late 30s, early 40s ng mga pangidaran.
0: Abi ko gani kon ang mga pamatanon subong way na nagatigulang, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Yan, bal nila tibata pa way dun. Hindi nyo paghulata ha. Ngayon mag-set in ang damo-damo ang ginabatsyag sa lawas nyo. Kaya nga, kamo gihapon ng maantos. Kita gihapon ng maantos.
1: Correct, Sir Joseph.
0: So, kuain nyo ni Gia. Basi, balakon may ara sa inyo, dira. Sang ilang-ilang flower, pwede nyo na magamit. Imo nyo tea. Pero, sa matter of advice, para nga hindi na kamubudlayan, pwede ganyan mag-stack ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ulay hunan nyo na lang ang Santhon Vitamin C kay kinanglanon man ina sa ato sining lawas. Now, sa problema iya sa ato sining blood pressure, kiti madamo sa ato na Bidok Leo nag-suffer sa ginatawag na ato sining mataas ang BP o kon may high blood, Dok Leo. Makabulig man ang ilang-ilang flower tea?
1: Makabulig, Sir Josila, no? In fact, ambot lang, no, Sir Josil, kung mamangkot kita sa aton mga tagpalamati. Abi pila sa inyo, dira sa inyo panimalay nga may family member kamo sining waising hypertension. I don't know. Pero maswerte kamo kung may ara, ha? Ara, ya, hypertension nga nabalaan, gid nga wala. Kaysa sa waay mabalaan, kay waay man nagapacheck.
0: Oh.
1: O kung waay mag-monitor ang blood pressure, Sir Josil, ano? Ang ginatawag bulak sini sa ilang-ilang makabulig suporta sa healthy blood pressure. Pero sini ka mga pagtuon sa ilang-ilang flower, ang iyan sining aroma nagapakita nga makabulig, Sir Josel, temporarily lower heart rate and blood pressure by promoting relaxation. Hindi man gid, Sir Josel, siling na permanente mapanubo niya imo sining blood pressure.
0: Oh.
1: Actually, from time on noon nagataas, saka panaog mo lang ning blood pressure na to, na, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero do sa ano bala kadako, Sir Josel, nga pagpakamaayong bisan temporaryo mapalower niya ang heart rate kag blood pressure. Kaya nga man, sino nakapakot? Basi pagtimbuok sa imo blood pressure dito maglupok ugat mo.
0: Oo.
1: O, tikundi ka isa lang. Or, dugay na na, pero ayaw mo mamonitor, amo ganyan man siling iban, siling, ano, nag-istoryahan na, ipaminsan, kami siling kagaina.
0: Mm-hmm.
1: Why na sa galiya? Tungod ng hypertension is a silent killer. Hindi na ito nabalaan kayo sa early gani, why pa sa sing symptoms, Sir Josil, eh. Ang iban siling nagabatsyag naman sa mga sintomas, nag-iinom na sa ginatawag bulong sini, pero why mangyapon kayo sa Sir Josil sa pagtalupangod sa ilang siling lifestyle kung anong mahimo nila bala nga mabulig, hindi pag-isalig sa maintenance medication, Sir Josil.
0: So kung namong sigi-sigi nga pag-inom sang ilang-ilang flower tea, linaga bala nga bulak sang ilang-ilang, kung sa mga eskwilahan pa sini, ginahimo iya sini nang normal bala, 7 o'clock in the morning ma-flag racing. Pero dapat pag 5 p.m. may flag retreat. Hindi nga erase mo ang flag pagkatapos pabayan lang na hasta nga madunot.
1: Yeah, problema.
0: Problema. So, amo na ang ginahimo iya sa ato sa nga BP. Hindi ta mapunggan nga may mga activities kita nagapashoot up sa aton blood pressure.
1: Correct.
0: Pero ginabuligan niya na nga manormalize nga pagkatapos sa shoot up, makarelax ka, manaog ang BP mo, hindi ta magpabili na lang sa babaw.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ay, hindi na lang high blood kang high blood ya, Permi.
1: Na, lain pagid sana ko nang balsang kilala ko nga taas pagid high blood ya. Ultimo malipay kita, Sir Josil, ma-excite kita kataas atong blood pressure eh. Labi pagid kung masubo, makulbaan kita, Sir Josil, ano?
0: Kita mo kung crush mo, kataas man BP mo mo.
1: Oo, daw, kuhan ko, daw, drum ko na dughan mo. Amo ning mabulig, Sir Josil, ano? Sa ginatawag, aton sir, healthy blood pressure, pinagi sa aroma, iasang ilang-ilang, kaya nagabulig panubo sa heart rate na ton kag blood pressure. Kaya suppose kung nagatulog kita, Sir Josel, kung normal aton sa ring blood pressure, nagahinay ang aton sa ring heartbeat eh.
0: Kaya kung nagatulog gali kita, Dok Leo, below the normal ang ato sa ring heartbeats or heart rate.
1: Yeah.
0: Oo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Naganubo. Let's say for example, an average sabi mo sining heartbeat 75 beats per minute. Mambalta kun active ka buta man sini ka bugtaw ka, pero kun nagkatulog ka nagareduce ina buta man nagahinay man.
1: Correct, Sir Josil. Pero kun hypertensive ka, yeah, why niya nagakuan, Sir Josil, why niya basta nagarelax siya.
0: Oo.
1: Dasig lang nagyapon ang imo sining heart rate. Whereas ang bulak kaya sa ilang-ilang makabulig gali palower sa nga ton sa ring heart rate tungod sa iya sa ring aroma. Amo man, Sir Josil, bala, may mga ugali kita nga nagapataas sa ton sa ring BP. Isa na sa nidre, Sir Josil, kung hindi tuman niya kalamay nga ton sa ring nauyunan, mga mapaito kung mga maparatman. Hindi gani kulang magkita sa pag-inom sa tubig. Ini mga ugali, bala, Sir Josil, nga negatibo ang efekto sa ton sa ring lawas.
0: Ginpasobrahan ta.
1: Sobra kag kulang, Sir Josil, eh.
0: Kay pareho sini, ni masud-an ka ugaha, mm-hmm. or bulad. Mm-hmm. Kuni parat na nangadaan. Mm-hmm. Pagkatapos, matimpla ka pagid sang patis kag langgaw. Mm-hmm. Ti, may patis ka na, may parat ka pa nga bulad, mm-hmm. may langgaw ka pagid.
1: Ang iban sa ni Sir Josil, may ara pagid yan sa ginatawag piknit-piknit sa ginamos mo. Yes, may mga tao, ganyang doon di bala masatisfy sila sa normal bala Sir Josil na kaparat. Mm-hmm. Kung normal bala nga salt o kung asin bala, kung nagpangita ginagila sa nga ginawa sa 2 months sininga kaparat. Na kung hindi man ganyan Sir Josil, kabalis ka rin sa 2 months man katamis. Hmm. Ang ilan sa ninauyunan asang iba no, nga may labot Sir Josel sa blood pressure, pero ari Sir Josel sa kalabanan dirigid sa nimo ang ginatawag madamo sa niya konsiderasyon na ton sa pag-inom bala sang coffee.
0: Oo.
1: Kung nag-inom kita sang coffee, total hindi magid naton mapunggan o kung malikawan ng pag-inom sang coffee. Why not abi nga i-considerar naton, try naton ang pag-inom sang Sunthone Plus Coffee Mix. Nga man, ang Sunthone Plus Coffee Mix may bulig pa iya sa aton kurason, sa aton kaugatan, sa aton blood circulation, sa aton blood pressure sa pangkabilugan. Tungod sa soya nga sangkap si ni Sir Josil. Mm. Ang soya niya may ara sa ni sa ginatawag potassium, may ara sa ni sang magnesium nga nagabulig pa normalize sa aton sa ni nga blood pressure, may ara sang plant protein, may ara sang isoflavones. Tanan ni na Sir Josil, may maayos sini nga ginatawag benepisyo pag abot sa aton sa ni nga cardiovascular health.
0: Oh.
1: Sa aton kaugatan, sa aton sa ninyong kurason. Di total, mga pi, naging man lang kamo, mapainit-init, naging man lang kamo sa inyo, sa ninyong sulok-sulok, hindi ba lang pagpainit-init nga may benepisyo nga dala? Kasubong sang, kung nagatimpla kamo sa coffee, Sunthone Plus Coffee Mix, kag kasubong sang ilang-ilang, caffeine-free man ning Sunthone Plus Coffee Mix na ton, Sir Josil.
0: Amuning manami, kayang iban siniway, nagapangapi, it's because may mga medical conditions, o kung may mga ginabatsyag na, may masakit ang tawag sang iban. Pareho sa bisang may anxiety ka na dugleyo. Bisan din ka makadto nga professionals ni health experts masilinggid unta ti anay ang imo sini kag indi magpatama sa caffeine intake.
1: Correct.
0: Di ba paano kog pangapi sina man, mm-hmm. may kape nga wala caffeine kag wala coffee beans, Sunthone Plus Coffee Mix dugleyo.
1: Correct Sir Josil, puro kag pure kag bug-os nga benepisyo ang makuha naton. Halin sini sa mga sangkap, ara man ang mangustin, ara ang balunggay, ara ang spirulina, ara ang garlic, especially Sir Josil, ang source na to, ano, sang complete protein nga soya bean powder.
0: Mm. So sa mga nota sa mga kauturan ta, amang nagasilinga, baw ka nami mantani mga pisilinga, galing kay ginadilian ako subong mga pisilinga, kay Doper, may ako ginakulban ang balsang akon nga doktors niya base kon atakiyon ko anxiety. So may ara kita sang caffeine-free nga kape. Amoning Sunthone Plus Coffee Mix. And isa pa gid diri, Doc Leo, speaking about anxiety, no? Ang ilang-ilang flower tea, makabuligali tawag na to sini. Parilax ang ato sini nga kaugalingon. Parang hindi mag-develop ang anxiety sa ato sa inyong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Actually, traditional herbal medicine has long used ilang-ilang for emotional balance.
0: Mm-hmm.
1: Dugay na nga ginagamit ni Sir Josil ang ilang-ilang for emotional balance. Sa mga tao nga masami ginakulbaan, nagakabalaka, nag-overthink, o gina-nervyos, makabulig sa aton, makabulig sa inyo sini ang ilang. Tungod, posibleng mga efekto sini, nagapakalma sa aton. Less nervous tension, nagareduce sini sa mental fatigue. Kun regular kita sini nga nagainom, kag naga-antisobla imnon, Sir Josil, ginahaklo mo bala niya sini nga aroma bala.
0: Nasinghutan mo, anay.
1: Nasinghutan. Kasubong bala ko nagainom ka mo sini sang coffee, bala.
0: Uh-huh.
1: Damo, Sir Josil, ang nagainom sang premium D3 coffee mix nga sinya. Amo ni nauyunan ko yan, akmo kay arigya po ng tunay nga coffee bean powder, kag taste, kag tunay nga coffee aroma.
0: Mm-hmm.
1: Sa kada simhot, kag kada labok sang premium D3 coffee mix, Sir Josil. Amo man, sa ginatawag what you call this, bulak sang ilang-ilang ginhimo naton nga tea, sa kada simhot mo sila, Sir Josil, ano, antes mo labukon, both may beneficyo sila. Pag simot mo, nagabulig, parilax sa emotion nga brain. Pag abot sa emotion nga ginatawag lawas sa emotion nga stomach, since nga warm sa Sir Josil, nagabulig man parilax.
0: Oh. Anari, surprise, surprise, surprise. ang pag-inom gali sang ilang-ilang flower tea, linaga bala, ang linagaan sang ilang-ilang flower tea, makabulig sa ato sininga panunaw kon digestion. Doklay.
1: Correct, Sir Josel. Isa sa tuman ng importante ng proseso sa aton sininga lawas.
0: Wow.
1: Bisan ano pa, Sir Josel, ka masustansya sa nga aton sinigina kaon, damo nutrients, kompleto nutrients, nasunod man nato ng aton sinigina recommendation, ganit dari sa program, kung nagpamati ka mo sa amon, kombinasyon sa isang prutas, sa gutanon, pero matingala ka, daw ay ka, Sir Josel, sa nourishment.
0: Mm.
1: Do ay kanaga do ay epekto ang ginakaon mo si mo may termino ganing iban sinang nga damo man sa pakanon pero nga ang daw kalanon gakaon sa yahaw.
0: Ah, kung kaysa gani sinihan, antalang niya bitukon, guro na.
1: Posible man.
0: Ang bala, ginakawat, gurto ka bitok, yan ang sustansya, ginakaon niya, ang makuha sa ginakaon niya.
1: Possible, Sir Josel, kasi ginaagawan sa nutrients eh. Pero, isa man galing sa question sinadira kung hindi mayong aton sininga digestion. Kaya kung hindi mayong aton sininga digestion, mahimo nga hindi man mayong aton sininga nutrient absorption.
0: Mm.
1: Pinaagi gali sa ginatawag ilang-ilang sining tea, sa bulak sang ilang-ilang, makabulig para nga mampanami ang aton sininga digestion, ang aton sininga mild stomach discomfort, ang daw puno dira sang hangin, nagabutod, kung maparilax ang aton sininga digestive system, nga nagaresulta sa manami na aton sininga panunaw, kag-relax man aton sininga panghuna-huna kaglawas.
0: Okay, take kita nyo na lang pati sa panunaw ta makabulig ang ilang-ilang flower tea ha. So kun paano ini preparar balan ko amo ning ginahulat-hulat ninyo eh. Kun paano ipreparar ang ilang-ilang flower tea? Anong himuon ninyo? Dok Leo, how to prepare sini? Dok Leo sang ilang-ilang flower tea.
1: Okay, ari Sir Josel lang aton sa ning preparation pero bago sina sa mga tao dira nagapamati sa amo ni Sir Josel kun problemado kamo sinyo sa inyo sa ring panunaw. Pagkatapos nyo kaon, karon daw, nabatsagan nyo nga, instead karon nga daw satisfied ka mo, daw, hindi komportable nyo sa nipamatsyag.
0: Mm.
1: Instead nga nabusog ka mo karon, karon daw nagnami matsyag, daw naglain pagidaw, pwede ka mo makainom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Uh-huh.
1: Sunthorn Gold Herbal Tea, ang kombinasyon iya sa cinnamon bark kag turmeric, nagabulig mong panami sa aton sa digestion. Nagabulig mong panami sa kondisyon sa aton sa ringa tiyan, may mga hangin-hangin dira, daw butod, makabulig man siya. Kag pwede man actually nila, Sir Josel, banyusan sa sunthorn plus herbal oil eh. Kung daw trouble, di mo sa ringa tiyan bla. Adobuto di mo tiyan.
0: Mm.
1: Sa una nga panahon sina kung nagabuto daton sa ringat tiyan, tawag kita kay lula naton or nanay naton.
0: Kung nagina baraud guro to. Na usapan lang kita sa una gani ka minama mm-hmm. pagkatapos dugangan bugas.
1: Oh, tapos buga.
0: Ay buga sa tiyan ta.
1: Bugahan naton sa ringat tiyan. Subo, pwede man kita makagamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil pamanyo sa aton sa ringat tiyan or makainom kita sa Sunthorn Gold Herbal Tea. Kanto kita sa preparation sang ilang-ilang flower tea. Ang mga sangkap na tonsen eh, kung may ara kita sang ilang-ilang, sa may mga puno pa sang ilang-ilang, kagtag bululak sang ilang-ilang ha. Mga apat, tub-tub, anom sini ka bilog sang fresh flower sang ilang-ilang ang aton sini nga kinahanglanon. Pagkatapos, aton siya ibutang Sir Josel sa isa ka cup.
0: Mm.
1: Hindi naton pagpabukalan ha, kundi ang tubi inito naton paghana mabukal patyan na naton or ibakit na naton.
0: Mm.
1: And then amotong itughong sa isa ka cup or sa cup nga may ara sang apat tub-tub anom sinika freska nga dahon sang ilang-ilang.
0: Hindi paglagaon.
1: Hindi paglagaon, Sir Josel.
0: Oh.
1: O, pagkatapos aton takluban mga 5 tub-tub 10 minutos antes naton siya imnon.
0: Biswahan lang nila ha.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay.
1: Ariya sa fresh nga bulak.
0: Mm.
1: Pero kung dalimbawa, nakabakalabi ka mo sang dried sininga bulak sang ilang-ilang, pwede kita makagamit sang 1 to 2 teaspoons of dried flowers, Sir Josel, sa 250 ml nga hot water o kung isa sinika tasa nga ginatawag hot water. Amo ni nga ton sininga himuon, kag pwede na ton huluman man dira 7 tub-tub 10 minutos antes imnon.
0: Actually, na dumduman ta, Dok Leo, may nagabaligya sini from time to time na binagid kon tigbululak
1: mm-hmm.
0: ara sa gwa sa mga simbahan ninyo sa Roman Catholic Church
1: mm-hmm.
0: and churches. Just like for example, dari sa cathedral, dari sa Iloilo City, sa cathedral, may mga best, may nagabaligya dari sa ilang-ilang flower. Ginahimo nila pangkulintas
1: mm-hmm.
0: sa mga believer, yeah, sa katoliko ha. nagabakal sila sini, hindi parang isuksok, kundi ginadala nila sa ila sining altar sa balay, kaginahala dito sa altar. Mm-hmm. So kung gusto ninyo, pwede inagali magamit. Pwede nyo imuon nga tihugasan na nila at maayo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Okay. So amo na ha, ang pagpreparar, hindi nyo paglagaon, pabukalon nyo lang ang tubig, patyon, ibutang ninyo sa tasa, or sa baso, or sa mug. Pagkatapos, liswahan lang sa ininit takluban mga 5 minutes. Amo na ang pag-inom sa iyasining tubig, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Ilang-ilang flower tea.
0: Oo. Oh. In terms of consumption, amo nang nambal na ito, hindi lang yung makainom kita, makakaon kita, but the best time to consume. Ano oras or anong tiyempo, Dok Leo, before, after meals, sa morning, or afternoon, or evening, Dok Leo?
1: Sa mga beginners, si Sir Jocel, pwede sila sila makainom isa ka tasa. Pero sa mga naka-testing na pwede sila makainom, sini, kung regular na silang users, sini, pwede sila makainom isa tub-tub duha sa nikatasa sa kada adlaw. Kaga ang best time sa pag-inom, sini, kung gusto ka sa isang pag-start sa emotional day, caffeine-free, pwede mo nimo inom, Sir Jocel, sa aga.
0: Sa aga, ha?
1: Isa katasa ng tea sa aga. Oh. Pagkatapos, kung gusto mo naman para ma-reduce ang stress after work, pwede ka man sila makainom. Pero kung gusto mo, Sir Jocel, ano, nga mabuligan, nga mapanami, pagdating mo sila nga tulog, sa gabi, 1 hour before bedtime, pwede ka makainom sila.
0: Okay. Selling niya, Dok Leo, gainom ako Santon plus Gold Capsule. Kung kaisa, kung may kwarta ako, ginahimo ko, gabakalma ako sa premium D3 soft gel capsule. Samtang gainom ako siniseling niya, pwede man ako sina makainom kung sang ilang-ilang tea, Dok Leo?
1: Kung may ara, kaya sang ilang-ilang tea, no problem, good.
0: Uh-huh.
1: Actually, ang sang cup gani, sang Santhon plus Gold Capsule, mga gitawag balunggay, ahos, pwede mo gani ni makumbine niya sa ilang-ilang kung may ara lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto kaya nga, may ilang-ilang kaya nga separado, pagkatapos may Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 and Santhon Vitamin C imnon mo, pagkatapos may tea, kapag diyan nga ilang-ilang, pwede mo lang niya mainom ang tea na separado man sa mga capsules kag soft gel na ginatumar ni mo.
0: Mm. Siya pwede man ni makaon ng ilang-ilang flower?
1: tea form lang nga aton sa naginakuan rin o ginasuggest direk agbase man sa mga pagtuon, Sir Jocel.
0: Mm-hmm. Sa why pa ko gid mismo personalize ni makatilaw, Dok Leo? How it taste, Dok Leo?
1: Ang taste sa ni Sir Jocel, fruity or floral bala.
0: Uh-huh.
1: Ang iya sa ni sabor. Kasubong bala ka ginasang hambal ko ganino. Nga daw mahumot, daw bulak, nga daw prutas.
0: Daw tawag na ito si Nimi, harap man na scent nga chamomile. Mamo daw Santhon plus Gold Herbal Tea man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel, no? Pero Santhon Gold Herbal Tea na ito, may cinnamon, ganyan nga kuwan eh.
0: Nga
1: scent. Makuwan kita, mahaklo, o kung mahumutan kita. Ang taste sa ni floral, sweet smelling, slightly fruity, mildly herbal and light-bodied. Kumbaga, mamagaan si Sir Jocel sa aton sa nipamatsyag kag manami sa inumon.
0: Okay. So, there you are, ha? Santhon plus herbal tea kung wala ka mo sang ilang-ilang flower tea. Pwede ninyo inamagamit. Or if not, pwede gig ka mo kainom para makuha nyo man ang tawag na ito sinay antioxidant. Ara da sa Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule. Updan nyo na lang sa Vitamin C, ang Santhon Vitamin C. Actually, ini tanan ng mga ginamention na nato ng mga food supplements bala, kag kape. Quality products ini sang Yes to Health Incorporated. And rest assured, duly approved ini tanan sa Food and Drug Administration. And we are very proud to say, na aprobado niyang operations sang Yes to Health Laboratories. In short, sini, initanan will be produced sang Yes to Health Laboratories na gidiya. And ang mga produkto nga ini available. For example, ang Santhon Gold Coffee Mix, ha, available ini sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore, drugstores nationwide. Ang iba naton sa mga produkto available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, and even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. sa siyudad sa Bacolod, para kung gusto niyo kumplito ginya produkto ang baklo ninyo ha, kadto kamo dira sa Yes to Health Store. Ang address niya is Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark, Atubang Sang Marayo Bank. Kung magkapa Iloilo City naman kamo, may clinic kita dari ang Yes to Health Incorporated. Arada sa A Young Building sa Yulo Street, Atubang Ina sa Midtown Hotel. May libre pa na konsultasyon, kompletong produkto sang Yes to Health Incorporated. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Yes to Health Wellness Center ang iya sining pangalan. Okay? Sa mga kauturan ta, kung wala sang store, wala sang clinic ang Yes to Health, sa mga branches, sa mga pharmacy ang ginpang lawag ta, hindi ganis sa sukit niyo sa mga butika. Malapit sa inyo lugar, available ang Yes to Health products. Siguraduhin ninyo nga ang ginabakal ninyo may tatak Yes to Health. Damo na bisubong naga sunod-sunod kag damo na naga-imitate bangod mga abiyan tested and proven na produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag we would like to remind all of you, protection sa ato sining internal organs, sa ato sining body cells para hindi magkalaguba, para hindi kita dali-dali lamang tigulang. Ang dapat gid nga proteksyonan naton subong sa amo ni nga pagpanghangkat sang pangabuhi duglayo. Matagid amo ni nga inom kamo supplement sang Yes to Health. Amo ini ang Visionix Plus supplement, really ginhimo para gid niya para sa mata naton na duglayo.
1: Correct Sir Josel, kagapi pa sa ginatawag fast-paced lifestyle bala naton subong. Sir Josel, kasalig na lang kita sa convenience. Kung anong mahapos sa aton, kung anong barato, Sir Josel, kung anong madali naton sa nimalabot. Nga sa kalabanan, Sir Josel, highly processed and ultra-processed ng aton sa nagkapasulod sa lawas. Why nahalos ang sustansya nga nagkakadto para sa aton sa nga mata, Sir Josel? Pero sa kahiligon sa mga tao, subong tungod sa advancement sa technology, ang pagpahapos, Sir Josel, or convenience, ginsabayan man na Sir Josel, sa maayo iyang purpose. Para sa inyo man sa nikahapusan, hindi na kamo sa nimagligot pas katalunan dito para mangita sa mga berries, mga sources na sa nisang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E, kay dirina mas ginpahapos sa inyo ang Visionex Plus Soft Gel Capsule nga may ara sa mga powerful antioxidants para maproteksyonan ng mata, ilabanigid sa mga nagaedad 30 katuig pataas, Sir Josel. Nga nagataas sa mga risk, ang risk ganit sa problema sa mata. Kapin pa kung may kaliwat ka mo sa nga may cataract, glaucoma, kag-iban pagid sa nga problem sa mata. Of course, araman ng age-related sa nga macular degeneration, nagabatsyag na ka mo sa nga daw nagalabo inyo sa nga panulukan, lawig ang oras sa nga sa pagtutok sa inyo sa nga mga computer, kag mga ginatawag gadget, dira, kinahanglan nyo gid ang pag-inom sa isang Visionix Plus.
0: So tandaan naton ha, supplement to maintain good eyesight, Visionix Plus. Kay ginahambal naton, nag-degenerate man gid ang ato sa ning body cells. In short, halin sa bata, lapsag pa lang, diba? Nagatigulang kita. We cannot prevent that nga mag-occur. In short, sini, that's the normal process ang ato sa ning kabuhi. Ang importante sini nga kung pwede pa malang mapadelay naton pag-setting sa pagtinigulang, why not? Pero ang balantagid, ang isa kabagay nga gusto naton magpabilin, Dok Leo, sini nga nag-ariba gihapon, performance, Dok Leo, mo nang hambal nila nga, bisan hindi ka nakadala ko no sangrado, importante sini nga ang performance ara gihapon.
1: Amo nang hambal si Bansar Josel nga daw, amo na lang na nabilin tangi kapahambog ta. Madula pa. Pero actually, no, ang isa sang aton sa ni dapat akuon, nga samtang nag-aedad kita, nag-huyang nagiman Sir Josel eh. O kung nag-ahina nagiman. Pero ang paghina bala tungod sa natural nga efekto sa aton pag-edad o kung tungod sa aton sa ni nakagawian nga nagapaluya sang mas temprano para dira. Ang isa sa isang pinakamahimo na ito para ma-preserve, para bisan paano ang pwersa ma-maintain, kag bisan paano mapahina yung Sir Josel ang paghuyang o kung paghina sa nga ito sa sexual performance. Kaya kung kaisa Sir Josel, ano na balang siling na ito nga sa ngitsura niya daw, kung sa lawas lang ha, daw tanawon mong iya siniguya daw 30 taon pa lang. Pero sa ubos-ubos daw 60 taon na. Pero kuhan ha, with due respect iya sa mga senior citizen, kay damo kilala ko Sir Josel nga bakod Japon. O kung basko Japon, Sir Josel, pag abot sa sinadira. Pero makabulig ha, pian-pian sa aton sila mga bisyong nagapaluya, sa aton sila nga sexual function or sa aton sila nga ginatawag sexual performance, ang pag-inom, Sir Josel, sang turbo dietary food supplement. Nga man, base sa pagtuon ng kombinasyon sang maka kaglabo huwaska, magluwas ang nagabulig pa nami sa blood circulation, nagabulig pa agresibo, Sir Josel, kaya ginaamat-amat sila pataas ang libido.
0: Mm.
1: Nagabulig pa relax sa aton sa nga pensar, nga kadula ang aton sa nga focus kung kita sa ang stress, kaya nagabulig, Sir Josel, ang mata-amat pabalik sa aton sa nga puwersa. Di mo ginabala? Kung sa kuhan ko na, Sir Josel, kung sa krimen ko na may elements of crime mo, pag-abot sa din sa ginatuwag mayo ng sexual performance, Sir Josel, may elemento man para dira eh.
0: Ha.
1: Ano pagtawag sa ni Sir Josel? Ganado ka. Pwersado ka. May reserve ka sa ning pwersa. Manami mo sa ning panghuna-una. Dira, Sir Josel, sa tatlo ngayon ha, dira sila nagasugod ang maayo na ton sa ring sexual performance.
0: Ah, manang hambal nilang hindi paghusgari sa itsura.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Palipas alang sila nga isa sila nga karangkada kay mabalan mo gid sila nga dira nakaghusgari ako sa performance.
1: Correct, Sir Josel, no, manambal ba sa kilalat no gata na sa panggadang gada. Sa bisan gamay gamay lang ko matuyo.
0: Aw nang ambal nila nga nya tingala ko sila nga ni magpalaba ka short na si Lulok na ken kay gali imo sila nga one time sila nga nalipatan nya pag hambal nga labi gani siya inday ang short ko. Ay, sila nga pagbutang ko sa washing machine, sila nga naglutaw, tanang kapsula ako na turbo.
1: Dakpan si Lolo?
0: Dakpan si Lolo.
1: Pero mayo, Sir Josel, ang trabaho ko, ito yung purpose sini para sa pwersa, para sa blood circulation, para sini sa maayong pag-function sa ngatan, sa nga ginatawag organ sa salod sang lawas, mabuligan sa turbo, Sir Josel. Hindi lamang specifically para sa sexual performance, kag sa sexual activity, kundi sa iban man nga bahin sa ngatan, sa nga lawas.
0: Okay. Hindi lang ni para sa loving-loving. Ah. Pero, especially sa gusto yung mag-loving-loving, daw ay gana. Bangod man kung kaysa tama ng kakapoy. Kung kaysa sa kondisyon sa lawas, bala, testingin ninyo, 30 minutes before ang loving-loving, mag one capsule sang Turbo Dietary Supplement for Men. Lauti, kabay pa nakahatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sang informasyon. Mga mapuslanon yung informasyon, may kang tanan sa ilang-ilang flower tea. Kung paano ninyo ipreparar, kaga kung anong makuha natin sining binipisyo. Lastly, kuanta na lang sa iya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
1: Ginagmay na ito niya mga gawi, pero paborable sa ito sa ningilawas. May maayog nga resulta pag-abot sa isang panahon kung sige-sige kagtayo yun na ito nga ginahimo. Kasubong man sa mga pagpili na ito sa mga suplemento di kadidad yung aprobado sa FDA. Like Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Xanthon Vitamin C. Sa sige-sige na ito, ginaugali na ito yung pagtumar sa ang mga kakulangan ng mga vitamina, minerals, bioactive compounds sa kinahanglanon sa aton lawas, aton ang mataamat mapunaan, mabakod aton sa kalawasan, makalikaw sa malala sini nga mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasino pa sige siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. Kung may sakit ka,
0: di mo na alam. Salamat gid sa aton sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josel Banias. XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: XFM.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si John Ellis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Gasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Pagbili sa mga butika.
6: X-F-M.
7: X-F-M.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako gali sa Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan ng kape. Wala inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assisted pain, tangkarang pain, fast and safe, assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain,
16: mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon, hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa,

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang gitkis sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: X
7: FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: X FM.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo dietary food supplement for men, 100% effective. Subukan mo
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap, gamit na Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain,
14: ang sakit.
13: Mag-assisted pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain.
14: Mag-assisted pain,
13: kangkarang pain,
14: fast and safe.
13: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister Pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayo.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain.
3: Madasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika.

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, Casabugos ng Pilipinas, alauna 59 na sa hapon. Ang ina ng oras, ang Builog ng Radulong sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X FM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro gasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santone Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit!
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
5: Mabibili sa mga butika.
1: X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: X FM.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Softgel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease, na kalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso, ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat, at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
1: Premium D3.
21: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
1: Premium D3.
21: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
22: Mabibili sa mga butika.
23: The Secret of Health.
20: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
24: The secret of health.
25: At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
23: The Secret of Health.
20: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang simptomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
23: The Secret of Health.
20: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na kapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
3: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: Oras sa 106.5, XFM Rojas, kasabugos ng Pilipinas, alas 2.58 na sa hapon. Ang inay ng oras, ang builog ang Redolong, San Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, X

City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM XFM Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Suntone Vitamin C ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Suntone Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Suntone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Suntone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Suntone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Sister Pain.
11: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Ang kape ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain.
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25 years.
2: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansong Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutamate. Tatayon. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
3: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sansong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sansong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sansong Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlaw at Trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XFM.
7: The Secret of Health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawa. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin rin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Protein, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
6: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
9: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
4: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
7: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
9: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain!
12: Muscle fever?
11: Acute pain?
12: Kahit ano pang pain?
11: Basta pain!
12: Mag-assist pain!
11: Kangkarang pain!
12: Fast and safe!
11: Assist pain!
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain!
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Rojas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong pa-premium.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil. Assist the pain.
5: Si Gary, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Assist the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: Assist the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: X FM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. So bragi ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Saan Tone Plus Coffee Mix. Saan Tone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Saan Tone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Saan Tone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Saan Tone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Saan Tone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Saan Tone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Saan Tone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Hanggang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: X FM.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
9: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
13: The Secret of Health.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Santon Plus Gold.
16: Nanay Christy?
17: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
13: Santon Plus Gold.
9: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
12: The secret of health.
9: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds. pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
9: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
8: Maraming salamat sa

0: FM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sang Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-system pain!
13: Muscle fever!
12: Acute pain!
13: Kahit ano pang pain!
12: Basta pain!
13: Mag-system pain!
12: Pangkalang pain!
13: Fast and safe!
12: System pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: System pain!
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago kong paborito ng kape, ang Santhol Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santhol Gold Coffee Mix.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa
5: nabusta. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
6: gamot. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung ako mulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wednesday.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Pangkarang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa Adnawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito.
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
11: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
11: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
11: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Good Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santone Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
16: Symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
11: Wednesday!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga buki ka.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Lorna Arsenio sang Barangay Milibili, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Xanthon kag sa XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong ibong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.
4: At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ng akong lalisang. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May cyst ko sa ovary. 3cm na galit.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lain gid jang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Southern Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Iba ka sa lahat.
1: Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo.
10: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
12: Southern Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southern Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Southern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuksor Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libong-libong papremyo.
17: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gid,
5: may free collagen
4: ang guta tayon ka pa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: narakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wednesday!

0: the pain. Dari sa ka-service crew, may harap sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil yun, wala nagsakit ang ako likod.
1: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
3: O Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Late ka kayo na sa aga.
1: Of course not.
0: Late.
1: 8:30 late.
0: Late ka kayo. Wala ka nakadalasing palamahawon na mo nga mga morning man.
1: Ah, okay.
0: Akay nakapamakdo na siya gina sa sila.
1: Pwede talaan. Taka mo di bala pamahaw.
0: Ay, imo tagali ang coffee?
1: Yes.
0: Ay, ginatag ko kay Junjun.
1: Ah, okay, fine.
0: Wala man ko itong kakapi. Saan mo itong kakapi?
1: O ka ba lumakuha nga sa Anton Goldman, imo?
0: Correct. Mayo balaan mo. Good item siguro sa mga ano. Good item.
1: Nakon,
0: ano?
1: Nakal... Teka, balo ka na.
0: Agbukalo. Domingo na naman, binuang naman kita sa last 12 sa tungang gabi.
1: Yes.
0: Ano ang taga na isa mong bulan?
1: It's already August.
0: Ogo.
1: Today is August. August.
0: Om-om.
1: August 2. First Sunday of the month.
0: Are you sure ng August 2, Subo?
1: Yes!
0: Hindi, pakita ba yung date ba?
1: August 2! Yeah. Ang bulagan, agin bulagan ko na si Julio.
0: Kay Augusto ka na?
1: Kasi kay Augusto na ko. Oh.
0: Kaga, sa mga naga, ano bala, sa mga naga pangasubo, wala ka mo sing time tani nga mga subo. Kay nga, after sinisang August, ililisipo na lang gid ang binulan para sa 13th month pay naman.
1: Yes.
0: So wala sing rason mga trabahador, trabahante nga magpangasubo, dapat perform ka mo sing maayo nga trabaho. Kay indi tanan ang ginswerte nga makita sing trabaho, swerte na kamo subong kay may nag-hired sa inyo. Te ang hulaton na lang ano gani? 13th month pay.
1: Pero sa ano bala, sa mga Chinese,
0: grabe.
1: Ang Agosto, ya, hindi na iya, ano, sila iya, puraot iya.
0: Puraot na iya sa aton niya.
1: Sa mga Pilipino, kung gapati ka mo.
0: Critical na iya nga part kay, ng
1: August. Kay ang pagpati sa mga Chinese, nga ang 8 bala.
0: Oo.
1: 8 nga number. Kundi ang Agosto, 8, ika-8 nga bulan.
0: Oo.
1: Ang 8, wala na siya bugto.
0: Oo.
1: Diba?
0: Wala bugto.
1: Wala bala.
0: Pero damo man nagkalabugto sa piyatsa nga 8. Nang tawa to bala sa lulubngan bala kay damo to mga August 8. November 8, January 8. 28. Hindi ko na yung mabate. Wala bugto ha?
1: Oo.
0: Ano birthday mo?
1: January 10.
0: Oh, may lang. Oh. Te ang 1 kag ang 0 may bugto na wala. Do wala man bugto da.
1: Ang 1 abi gapasaka siya mo.
0: Oo. Oh. Magsulat gapasaka.
1: Pasaka panaog ang iya nga, di ba? Pero may upod siya nga 0.
0: Te ang 0 may bugto.
1: Wala.
0: Oh, tido para lang sa 8.
1: Mayroon na yan. Mayroon na bugto-bugto. Hindi na siya mag-to.
0: Hindi nyo kit pagkuhaan, litra nga G. Hi everyone, welcome to the show once again. Ini ang Phone Pal, makaupod nyo kami as alas 12. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ready na subong ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol 100.7. Upunta si Katropang
1: Alex
0: John Ray.
1: Maglulusin siya,
0: Lapit mo na makita si John Ray, si Alex.
1: Yes.
0: Kailan na lang kabulan?
1: Mga more or less, mga apa.
0: Ay, maparuhas ta.
1: Of course.
0: Mapalibre naman ta kay Sir Job. Palibre naman ta kay Sir Job.
1: Sige lang bala, kay masayiwan ta lang ka.
0: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5. Wait ka, tropang?
1: Neil?
0: Noel. Tara, sala-sala naman siya. Sa Kabankalan, XFM 106.1 Kabankalan, upunta si Katropa.
1: Siyempre, si Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz, mabatihan kita sa XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Bawa na tsakto na gud ba? Sa Bacolod, XFM 103.9, upunta si Katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Kitanay kami kina.
1: Oo, ano pa ba kulot?
0: Ano pa ba kulot ko nagkuha? O sing ano? Sing mga machinery natun. Mm-hmm. Kay ato ni Likupon ang bilog nga sagay sang XFM tanan.
1: Ay, oo eh.
0: Irisonta sila.
1: Nalikop na gani.
0: Ah, nalikop na gali. Sige, dugangan tapagid.
1: Sila nalikop naman.
0: Paanawon tagid ya.
1: Sila nalikop naman sila.
0: Nalikop sa?
1: Kadulom.
0: Sa Antique, XFM 93.3. Punta si Katropang.
1: Antique.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa kanlaon, XFM 101.7. Punta si Katropang.
1: My Financer, Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 XFM with Katropang.
1: Ang Bana ni Tandang Sora. Supremo!
0: Correct! Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, kag mabatian man kita sa Analog Channel 13 sa mga telebisyon nyo. Kag IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, EB Magalona, Victorias Manaplakadi, Sagay, kag Escalante. Wala na kong minilipatan?
1: Waray
0: na. Sige, kompleto na ang tanan. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang kamo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Sa Jaon Tanis Ubo nga gabi, ako operar ka mo sa amon na para wasaag naman ang aton nga gabi.
1: Oo, oh, ah, buka ay banga sa buong.
0: Kabalo kami nga buka na kamong daan ipawasaag na pag oras, 27 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Turbo, dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Aww.

0: Madali ang go, natrumpa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. X.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP.

0: 12 minutes morning before 10 in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang to, silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa magusto magwapa ka gwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Yeah. Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Kung may mga kasba ka mo, ginakuha e manigani. Kag may mga kuto, magamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Excited naman ko magmanikin si Dolphy Ron Vibes.
1: Wow nga ah.
0: Narito kali isa mong imong ano, imong financer oh si Ron Vibes
1: oh. Gani.
0: Dali lang may ano sa kanlaon man.
1: Nga man.
0: Dali lang kay do nalipatan ko i-invite ni manager man nga malagaw sa kanlaon.
1: Diba, ano?
0: Lado di buguro sumong ni Ron Vibes.
1: Tuon.
0: O lagi sila nakadumdum ba? Dapat mapalagas ka mo sang ano ha, sang inyo nga pamaaw sa amo ni Dolphy.
1: Anniversary nila, subo?
0: Maybe. Wala lang ito idea.
1: Diba?
0: Sa ako, abis ako na atulan gid nga nagpabakulod ko kaina. Kaya mo ito gani may importante nga ginkatuan. So nagpabakulod. Tapos kung ginagdaya gid man ko kung gi-invite niya ko pa kadto sa kanlaon, hindi na masarangan sa akon nga busy schedule.
1: Wow. Ganon ka na talaga.
0: Artist tayar.
1: Oh, hindi ka na ma-reach.
0: Dali lang gid may caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Hi, good evening.
1: Oh, may gabi.
2: Good evening.
0: Sino ni?
2: Good
0: evening, sir, si
2: Soy.
0: Oo, sino ni? Sino ni gani?
2: Iyo, si Mugtong. Si Iyo, Mugtong Mugtong.
0: Si?
2: Si Iyo, Mugtong Mugtong.
0: Ah, si Leo, Mugtong Mugtong. How's life?
2: Sila, manta sa inyo ba?
0: How's life? Leo, how's life?
1: Sabat!
2: No, how's life?
0: How's life?
2: How's life? Oh.
0: How's life, oo? Oh. How's life?
1: Pamatian ko kanya, housewife.
0: Leo!
2: Okay.
0: How's life?
1: Okay, gani ko, no?
0: Okay lang?
2: Leo, mag-kapit.
0: Patsabalay mo radyo, bula. Kay galayo-galayo sa bat mo. I-mute lang, anay mo radyo sa cellphone ng pamati. Leo!
2: Oh.
0: Patsalan mo radyo. Karon lang pandara liwat okay after na. Oh. Babatian mo na kami klaro.
2: Klaro.
0: Oh, house life.
2: Konsa Bisaya?
0: Kamusta imo kabuhi?
2: Buhay pa.
0: After death? Buhay pa after death?
1: Kabuhi sa piyak na ano?
2: Kung hindi, kung hindi ako mabuhi, kung hindi ako magtong-mugtong.
0: Ah, sige ah, magtong-mugtong
1: ka
0: naman ah. Te, kung masabtan binamon be, anong ta ka?
2: Pa-um-uma.
0: Ha?
1: Ano?
2: Pa-um-uma.
0: Pa-um-uma. Ipa-um-um ta ka kay Dolphy?
1: Okay lang, umumunta ka.
0: Ha? Oh.
2: Oo.
0: So sure.
1: Oo ko no.
0: So sure ka nga hindi na mo na mahibaluan ang imo nga pabugtong-bugtong?
2: Okay.
0: Sige be, ano nang
1: bugtong-bugtong?
0: Oh, oh, ikaw na. Puso ginawa mo da. Total okay ka naman after death. Ah, oh, sige, go.
2: Ano ang minsang KBL?
1: KBL? Kadyos, baboy lang ka.
2: Oo.
0: Sakto?
2: Ah, kung ano na, lomang tugtugin na na.
1: Si ano man gali.
0: Ah. Dai lang gid. Kasal Bunyag Lubong KBL. Lubok pa gid. Oh, dali lang gid na, mayari pa gid. Ah, Kilusang Bagong Lipunan.
2: Ang mga ang pinaka makaas na sanguna.
0: Amo na
2: pero hindi man Japon.
0: Pero hindi man Japon.
2: Ay, tagaan. Pero tagaan, taga Maklo ah.
1: Ano?
2: Para yun sa mga kaplog.
0: Ay? Ah, kabalo na ko.
1: King Entos.
0: Hindi, ano? Hindi, hindi, hindi. Kadabika, libo.
1: Hindi.
2: Na,
0: na.
2: Tagaan na kayo Maklo.
0: Te, may okay. May harap pa? May harap pa? May harap pa?
1: Pwede mo na gani nga?
2: May harap, sige lang.
1: Pwede mo na gani nga? Kami, bakla, loy-loy.
0: Ah, pwede.
2: Oh. damo na nga. No.
0: Oh, ano pagid? Kisabto na mo? Oh,
2: isa pagid. Isa pagid.
1: Oh, ano?
2: Isa ka puno, ikaw yan, buho.
0: Ano?
1: Ano?
0: Isa ka puno.
2: Isa ka pulo, pito iya buho.
0: Isa ka puno,
1: isa ka pulo, isa kuno ka pulo.
0: Isa ka pulo puno.
2: Isa pulo pulo, isa ka pulo.
0: Ah, island, ito island,
1: island.
0: Island,
1: pito ang buho.
0: Dai lang gid, pito ang buho.
1: Kwan e ang imo guya e? Sa kwela, sulaman.
0: Isa ka pulo, pito ang buho. Plauta. Plauta.
1: Plauta, hindi.
2: Sala. Sala.
1: Clue, ano yung clue?
2: Para na.
1: Clue gani.
0: Clue gani.
2: Malapit na sa imo.
1: Lapit sa akon.
0: Gina ka pa, ma. Lapit-lapit ka lang sa akon. Bigwasan, tagit ka ng animal ka.
1: Anong lapit na ako now?
0: Tadlungan ang klo mo, buday budlay. Isa
2: para sa inyo.
0: Isa ka pulo.
1: Isa ka pulo.
2: Isa iya boho.
1: Ang guya gani.
0: Eh lang.
2: Arong.
0: Ano ni siya, makaon ni, bagay?
2: Hindi, hindi makaon. Mapuslan.
1: Mapuslan.
0: Hindi makaon. Pinya na ang imo na minya.
1: Mapuslan ko, no?
2: Pinya. Ano na, protas? Protas na, iya.
0: Iya, gigo. Ano na, instrument na? Hindi.
2: Hindi. Hindi na instrument.
0: O, sige, sabat na lang.
2: Mapuslan na.
0: Sabat na lang. Sige, perde ano na kami, ha? Kay, para patas na ta. O, sige.
2: Ang sabat, isa ka pulo, pito iya mo.
1: Ano ang sabat?
2: Arad na sa imo ka. Ano sa nagabilog-bilog na sa lawas, ba?
0: Sabat na gani, kay na pa gani, perdi na kami.
1: Oo, ano na sa...
2: Ulo.
0: De, nahambal ko na ng ulo.
1: Amulig ganyan ang siling ko.
0: Ulo mo, nahambal ko na na.
1: Hindi mo lang nahambal ko ganyan.
2: Ang guyan.
1: De, ang guyan
2: mo. Ang imo ya, hindi ya ulo.
0: Gaya, patas ha, patas ha.
1: Patas
0: ha. Gaya, ako, patas, kami naman naman kota. Manda ka, hindi mo ni masabat ha. Oh, ako anay Dolph, ikaw okay, dayo na oh, pulihan taning animal.
1: Ulo mo lang gali eh.
0: Kon buhi ginasunog, kon patay ginahimos.
2: Ano?
0: Kon buhi ginasunog, kon patay ginahimos.
2: Bao?
0: Ha? Ginakaptan.
2: Kandila.
0: Ha? Wrong.
2: Ay.
0: Te.
2: Ano? Liwat, sabi liwat.
0: Kun buhi, ginasunog. Kun patay, ginahimos.
2: Wow. Ginauya ka na?
0: Oh, yes. Eh. Ginahimas pa gani na.
1: Isa gani na, patiga pa na mo.
0: Ginabagid pa gid.
1: Te.
0: Damo-damo na na. Sabat?
2: Eh, ano?
0: Oh, perde ka na? Perde?
2: Okay.
0: Posporo.
2: Magaling na.
1: Yako naman ako.
0: Idol po naman. Si Dolbo naman.
2: O sige, sige, diwat naman.
0: Ah, sige.
1: Oo. Oh. Ginakaptan para magtiga, ginalawayan para magsulod siya.
2: Dagom.
1: Mm, sala.
0: Hilo.
2: Dagom na.
0: Hilo.
1: Hilo eh. Lain niya ang dagom. Sili mo lagi. Na dagom. Sili mo dagom. Perde ka eh.
0: Ang dagom. Ang dagom mo na ginasudlan sang hilo. Langka.
1: Langka. Kaya hilo na iya. Hilo. Perde ka.
0: Perde. Ako ka naman.
2: Patas.
0: Patas. Oo.
2: Isa naman. Sige, isa naman.
0: Okay.
1: O kami pa kay Perde ka.
0: Hindi, isa naman.
2: Patas lang.
0: Isa naman. Sige. Isa, go.
2: Sige.
0: Damo-damo ang kasabat.
2: Are.
1: Ha? Ano?
2: Sino nga tao nga bisan wala sing trabaho nagabaton sing bibo?
0: Sino nga tao biskan wala trabaho?
2: Bisan wala sing trabaho.
0: Gabaton
2: sing bibo.
0: Gabaton sang nilibo?
2: Libo.
0: Nilibo, oh. Nilibo ka pesos?
1: Ang kwarta eh.
0: Nilibo ka pesos?
2: Sino nga tao? Sino nga tao? Nabisan wala sing trabaho, nagabaton sa libo.
0: Skapo-sapo sina retirado ah.
2: Chak to? Wrong.
0: Ano, wrong man, pensioner, pensionado.
2: Hindi.
0: Retirado.
2: Hindi.
0: Tarantado ka ha, sumanda ka karon kung nahambal ko ng sabat ka giambal oliwat. Pinatay ta ka karon.
1: Beklo.
0: Lo.
2: Ay, wala sa obra.
0: Retirado, gani kang pensionado.
2: Harong niya po na.
1: Kulugan ni.
0: Dali lang gida.
2: Sino nga tao na wala trabaho, pero nagabaton sa libo.
0: Dali lang gida. Sino nga tao na wala trabaho, gabaton sang. Sino na gani? Ah, nagabaton, abi eh, no? Ah, ano? Siyempre, ano eh? Ng Bangko Sentral ng Pilipinas?
1: Wrong. Hey, ako naman, masabat.
2: Sige, oh.
0: Pabulayan niya gito.
1: Libugando.
2: Na, muna.
0: Ay, salamat. Nalawas ka dito. Ako naman.
2: Ako na wala obra, Libugando. Sige, ikaw naman.
0: Ako naman ah. Ready ka na? Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod.
2: Bow.
1: Kaya ano?
0: Pwede makaon.
2: Pwede makaon?
0: Yes. Permi mo ni siya ginagamit. Adlaw-adlaw gid.
2: Bow.
0: Yes.
2: Kanon?
0: Oh! Isa ka basket nga bulawan, hindi maisip ang unod. Maisip mo na yung bugas siya kung kanon.
2: Tubig.
0: Ha?
2: Ulan, tubig.
0: Ulan, tubig. Layo.
2: Isa ka basket nga bulawan,
0: hindi maisip ang unod. Sabat?
2: Wow.
0: Oh, perdi na, pa-perdi na. Pa-perdi na.
2: Perdi na.
0: Oh, sabat?
2: Oh.
0: Ahos? Dududa ka pa.
2: Pwede na ahos.
0: Uy, ahos?
2: Maisip na ahos. Kung itigil ko ni mo, isipan-sipan, hindi maisip.
0: Di, anong colors ang ahos, ha? Kung ara pa sa iyang panit?
2: I don't... Medyo daw brown.
0: Oh, daw
2: puti.
0: Daw bulawan. Te, isa na siya, isa na siya kapungpong, di ba? Amo nang ginabitbit sang aswang.
2: Ay,
0: Te may isip mo uno. May isip mo uno din ha.
1: Bato, nawa nga swangin. Ate ako naman.
0: Ate Dolpo naman. Aray, perdi ka ng isa. Isa na perdi mo ha.
1: O sige ha. Ariwa pakta. Kung wala ko dire, diin ako.
2: Bo? Kung wala ka dire?
1: Oo, din ako.
2: Ara ka man. Ara ka man sa panit mo.
1: Ha? Sa lae.
2: Ara ka man
1: wala,
2: sa panit mo.
1: Wala ko diga, kung wala ko dire, diin ako.
2: Kali dito.
1: Sa lae po na.
0: Kung wala ako dire.
1: Diin ako.
0: Oh. Sabat.
2: Kung wala ako dire. Dito ako.
0: Ah, kabalo na mo sa bata.
1: Kung wala ako dire, diin ako.
2: Dira eh.
0: Ara ka sa ano eh. Ara ka sa paminsaron mo.
1: Correct! Teh, wala ka sa bat.
0: O, perdi ka dua. O. Te ano, tapong ulay na ta.
1: Te ano, dumugay.
0: O, may ara ka pa da? May ara ka pa da?
2: O, isa na lang.
0: Ma, mahirit kapag in-animal, ha? Sige. Gusto ginawa mo?
2: Una, panit. Ikaduha, manamit. Ikatlo, tulaan. Ikaapat, makait.
0: Una, panit. Ikaduha, namit.
2: Manamit, ikatatlo tulaan, ikaapat mapait.
0: Ikatatlo tulaan, ikaapat
1: mapait.
0: Mapait.
1: Dinakaon?
0: Gaya kami clue?
2: Oo, dinakaon.
0: Ay, utan?
2: Hindi.
0: May utan na ah.
2: Hindi la.
0: Pero makaon.
2: Oo, dinakaon.
1: Utin.
0: Ang palaya ah.
2: Hindi ah.
0: Pariya.
2: Hindi man di hapon. Ay bala ano kun ano?
1: Ano?
0: Ano?
2: Paho nga luto.
0: Hmm.
1: Dindang
0: pait da,
1: dindang tulaan da.
0: Din po da. Dindang pait da.
2: Ang tulaan niya liso.
1: Dindang
2: pait. Sige, wala nga ang kaba. Ang kabang bala ang liso kag imo nga nang naman kundi paet.
0: Ano na paho na nahambal mo? Paho mangga.
2: Paho nga luto, paho nga luto.
0: Ay wala ya bala paet nga liso, ya bala sa mga paho ya.
2: Hindi biara. Ah. Biara na.
0: Lain na ya mangga na imo na minya ya. Ang paho na ya tamis
2: na
0: ya. Ah, mangga na ya.
2: Ang paho kag mangga. Ang paho kag mangga siya manangga.
0: Hindi ana, hindi ya. Hindi ya agin na. Buna imo ya. Hindi na ya chaktoy mo sa
2: paho. Paho lang ya. Paho.
0: Manggaya dapat ay ang sabat yan chaktoy ya. Hindi na ya muna yang paho ya.
1: May Indian paho kay wala. Indian manggo na ya tawag ya.
2: Ginto kaya sa Indian.
1: Ah, ginto si Indian man.
0: Ang pait na sa mangga. Ara ba lang malinghod pa siya?
1: Malinghod pa siya ka makagat mo ang iyan na liso.
0: Ang puti nga liso na iya. Amo na iya mapait
2: iya.
1: Oo, Indian man.
0: Oo. Ay, mula butaw kay mo yaya daw ginaa. Tuntum kami yaw.
1: Ang paho, iya mo na lang yelo, iya.
0: Bato!
1: Bato ka pa?
2: Okay na.
0: Oh, great na da ah.
2: Sadya lang pa.
0: Sadya.
2: Una sa kanan, Choy-Choy, mayong gabi.
0: Mayong gabi man. Kay
2: Bangka. Kay Tanilin, sa Balatan Guilo. Ako ni Nablo, si Ivan, si Angelo. Subong man sa sanan-sanan ka Flamate. Sa X-Radio.
0: FM.
1: XFM.
2: Si X. Ang sa Bonifacio.
0: Oh.
2: Kadanan ka na nagpalamat eh. Sa kada gabi.
0: Salamat, Leo. Lipay kami si Imo. Salamat.
2: Pwede ka. Oo, okay. Pwede ka request.
0: Title?
2: Oo.
0: Anong title?
2: Ay, ang akong cellphone daw malubat na.
0: Ano
2: lubat
0: ka na ito? Lubat na ba? Kantahabe?
2: Hindi na ko. Lubat na ba? Namo lang na.
0: Ba, kabalo siya. Giplay ko. Salamat, Leo.
1: Salamat, Kid.
0: Nag-enjoy kami sa imo.
2: Salamat, Kid.
0: Oh, hindi na magtawag liwat, ha? Hindi na magtawag liwat. Why lang?
2: Hindi na.
0: Why lang kay Corny? Pag-asun
2: naman.
0: Oh, sige, bye-bye.
1: Ama ko mga...
2: Hindi ako kay Iban na, basi-iban niyo ako, ha? Hindi, ha?
0: Okay, ha? Basta, pasop-sop lang si Dolpo.
1: Okay, ha? Basta, pasop-sop lang. Okay. Mayroon na bala nga, balo niya yung
0: paho.
1: May kabate, bala ka mga ginatawag na nga Indian paho, kay wala.
0: Hi kay Ma'am Kicks. Ma'am Kicks, hello to you, Ma'am Kicks. Bo, lingaw-lingaw naman subong si Ma'am Kicks malundo sa aton doon po.
1: Oo, yan. Si... Sino?
0: Si Jeron.
1: Si Jeron.
0: Si Jeron Lampinig.
1: Abi ako, hindi Lampingas.
0: Ma'am Kicks Gonzales Malundo, thank you for tuning in. Ari na, may gabi sa mga Baskugan. Troy Tisoy, Endol Pilangka, MC Clarito Andrada, Bonbon Acosta, Jan Eris, damo-damo man, nag-iintra sa itong mapakot, Lorena Daza de la Cruz. Sa mga taga President Rojas de la Cruz family, hello to you. KM Alipin from Bicol. Nagalantaw kami kag Faith. Chotor or Totor Laberos, naga-monitor from Cabancalan, mayong gabi.
1: Mayong gabi man sa kay Paraluman, Javilosa Lim.
0: Ang oras, 10 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang hiling ang programa, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sir Tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Janel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
8: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: alas 10:30. Amo nagapamati sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: May last pa nga ginawa. Balik ka sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Tisoy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag, kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga dagat sa prayer sa sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa inyo ang mga suki nga Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
1: Hello!
2: Ngayong gabi, Troy.
0: Kaming gabi man, sino ni?
2: Si Jose, Troy.
0: Jose. Jose Salaya, Jose Salaya, Rizal. Taka din si Jose.
2: Sa Iloilo, Troy.
0: Din si Iloilo.
2: Sa Ines.
0: Ha?
2: Sa Ines.
0: Linis? Linis man?
2: Ines, Ines, Troy, Ines.
0: Ines?
2: Patag ng Batuan lahat ng big Batuan.
0: Ah, sa Kabatuan ng apart. So, ora kada sumong sa Kabatuan.
2: Are ko disney white Troy, gano. Ga obra.
0: Ah, ano work mo?
2: Dryer na Troy, dryer.
0: Dryer arang sa washing machine.
1: Dryer sa ano?
2: Sa umay, dulpe.
0: Ay! Ah, okay. Okay, okay.
1: Nang ano niya ba? Inabutang sa may amakan, gani?
2: Hindi, ang ano na, dryer nga, ano ba, by screen, tapos may salog na babaw, tapos makinaga, okay nito. Oh, dulpe. Okay.
0: Basta ang nagaano, ang nagapamalas ang mga humay.
1: Sa mga humay.
0: So, pila na kaiktarya ang imuda gina, ano? Ginaubrahanda nga humayan sa Haniway?
2: Hindi, Troy. Ang ano na Troy, balik kapadaga pa dryer ang mga tao sa kay Bush Blow.
0: Ah, balik ka ang operator sa dryer machine?
2: May upod mo kami.
0: May upod? Pero hindi ka pa makakuha. Ikaw guro ang manukarga sa mga humay para ipadry.
2: Hindi, Troy.
0: Kaya daw, hindi ka gin mag-ako ang operator ka sa dryer machine.
2: Hindi, pero may... Kung may sako ang operator, di ako magbalot eh.
0: Ah, bali ikaw ang ano, ang substitute. Nga lapit-lapit sa?
1: Sa prostitute.
0: Nga lapit pagid sa institute. Te, pila na edad mo, Migo Jose?
2: Mag-30 na.

0: gali, I mean.
1: Kung kini mo, yun ako no sang February.
0: Oo.
1: Laban-laban, November, kagit magguwa.
0: Ah, kalag... Hindi. Paano bi ang mga nagwa sa February? Ano na nga bulan sila ginhimo?
1: Ha?
0: Ano na sila nga bulan ginhimo?
1: Eh, ano man siya?
0: January, naman, December, eh. November, October, September, August, July, June.
1: June, Gidguro?
0: Hindi. Anong sunod?
1: May?
0: Siya? May. May. Oh, May. May sila ginhimo. May gana, may wala. May ara, may wala.
1: Correct.
0: Nakamiga ka na, Migo Jose?
2: Okay, sabo lang, Troya.
0: May naintuan ka pa ba? Ginano mo paginto, man?
1: At least may naintuan ka pa, ah.
0: Pila pa to edad mo sa nakapanginto ka, Uyab?
2: 23.
0: 23. So, pila ka to yung relasyon nyo?
2: 2 years.
0: 2 years. Sa duha ka tuig, kapila ka mo magpapaanay?
2: Kung makapuli ito eh. Aling sobra yan?
0: Isip-isip mo, mga pilagid. Mga pilagid ka bilo, kapilagid ka beses.
2: Kung isa ka at bulan, bro, tatlong pati.
0: Ba, grabe ba? Ginwangwang yung ginmayo ba?
1: Eh, wala man na pilasa ng ulo-ulo.
0: Wala man na natubuan sang daw gapula-pula ng gabitog-bitog. Okay man, healthy pa man siya?
2: Healthy man, Troya.
0: Gahining pa man siya, gahining?
2: Gahining man.
0: Shiny ba? Bala, shiny?
1: Tuod.
2: Oh.
0: Ngay ka pa, Bikonodol?
1: Hindi, bebe, ka pa.
0: Dotrumpo pa siya?
2: Dredira, Troy.
0: Dotrumpo o kontrabungko?
2: Trabungko.
0: Kilala ka ko anong trabungko nga nagadlaw ka o?
2: Why, gini?
0: Trabungko, ano muna siya ang isa ka sahi man sing spider.
1: Oh, sing damang.
0: Damang, ho. Oh. Ang may ano na bala, ang may mga bulitas-bulitas na ilikod.
1: Ting, imo yung bulitas, ma.
0: wala pa mabutangan, natastas na eh.
1: Natastas?
0: Oo. Oh. Di wala ka nakaliwat after sa dosang 23 years old mo nga naka-nubya?
2: Why na, bro?
0: Ay, nga ahaw.
2: Kete, ang 23 ko itong edad ko, sa imo matunkuha.
0: Ah, sa ako nung mga linakuha? Di wala man, wala man sa nanugin nga nagtilawanay kami nga duwa bago sa imo? Wala siya ka-koon kanimo nga muna?
2: Wala man, Troy.
0: Ah, wala man. Ay, salamat. Wala sa nanugin.
1: Oh, at least wala ka sa labton.
0: Ang mga babae, subong ba? Wala na na sila yaga panugid bala sila bago ang mga partner kung sino ang ilang ang mga ex-boyfriend. Kung ano. May araman iba ng mga babae nga after 10 years, sang una, ginhibi-hibian niya. After 10 years nga nakita niya, grabe iya nga pagmahay kag hinulsol. Hambal siya kalaw. Ay, mantugol siya nga, ginhibi-hibian ko, gid.
1: Sa bagay. Ah.
0: Ikaw, Mark, guwapo. Ah, Mark. Ikaw, Jose, guwapo ka?
2: Hindi, di mo naman ba, Troy, guwapo. Tatakuhan lang.
0: Daw kulbaan kami da sa sabat nga tsaktuhan lang.
1: Uman.
0: Tsaktuhan law ay, tsaktuhan guwapo. Amo na? Ano humuot man sa'yo?
1: Tuod bala, intaktuhan lang to.
0: Gain na lang kami Facebook, ha? Para hindi kami magduda. May Facebook, ha?
2: Ay, wala ko. Subong Facebook.
0: Ay, na. No man na.
1: Pero basta, basta intaktuhan ka lang.
2: Intaktuhan lang, Troy. Ayos buhay, ngayon kulang.
1: Oh, intaktuhan magtuwad.
0: Pabayra. Pabayro na tadugay-dugay isang meta. Wala ka pa dyan po nakasign
1: man. Up.
2: Ano ko rin, masin lang ko sa Dadlaw Matroy, ako may Facebook ko.
0: Ikaw, masin?
2: Tawag ko ako.
0: Ah, masin ka isang picture mo?
2: Oo.
0: Tani, subong well kay Surihan na ita?
1: Oo man. Tapos isend mo man ito lang, ano?
0: Oo.
1: Ang picture sang imo nga hining-hining. Para may kalingawan man.
0: Ano imo FB account? Ano imo FB account na sendan niya?
1: Ang Dolphy lang ka lang.
0: Tapos, gid.
1: Okay lang si Mose.
2: Ano, Troy? Ano, Dolphy?
1: Okay lang si Mose. Sindan mo ko sang picture.
2: Depende. O, Facebook ko.
0: If the price is right.
1: Oh, correct. Amo ka na.
0: Masugod na sa bidding nga 150.
1: Deal or no deal?
0: 150

0: 150, deal or no deal?
1: 150 ang ano, Troy?
0: 150.
2: Ang picture mo eh.
0: Kabaylo sa iyong picture.
2: Pero so, basta go blast ka. Eh, sagot?
0: Ah, sige, siguran to sa 150. Deal or no deal?
1: Hindi ko, Troy.
0: 200. Deal or no deal?
2: Oo.
1: Troy?
0: 1,000. 1,000.
1: Ano eh? Masin mag 10,000. Masin mag 10,000. Tana, Troy. Kahit ano isin ko, iway ko pictures mo.
0: Tiyano sa bat mo, Dol?
2: Ah, tiwala eh.
0: Iyan na lang na ah.
2: Oo ah.
0: Mayara ka man na, di ba?
2: Kamuta na lang ah.
0: Mga taga-DN ka, uyab na pangita mo, Migo Jose.
1: Mas tiskin taga-DN lang, Troy ah.
0: Ah, sige ah, bahala ka daan. Hindi ka na magtawag-tawag luwat ha. Kaya ambal mo, bisan DN lang. Tapos sa sunod man, nawag ka naman, ambal mo, wala may nag-text. Okay lang, pilang edad?
1: Ano lang, yung pwede mo 20 TV, 6 to 30, man go, Troy.
0: Pila? 20?
2: 26 to 30?
1: Oo, Dulpe.
0: Single, ma'am, okay lang?
1: Pwede man, ah. Troy, man, kung ako, Troy, ang may tawag ni God, Troy, is Bibi.
0: Oo.
1: At ang Wibis, Troy, may tawag si Bibi, ng alam niya.
0: Bibi? Alam, ito yung station, matian mo ya, wala kami ya, Bibi, ng color.
2: Pato na siya, sabo.
0: Sino naman ay Bibi? Basi nag-gadya ng guwanon ka to. Yung mo yung Bibi, yung mo na mitlang. Amo na bala na kulbaan ko, Dulp.
2: Nga?
0: Kaya diba damudamot na di babae ng mga color? Kung kaysa araw ba lang namutan mo, kagrabe kadlaw mo bala? Kung kaysa kung damanon ka, madala bala? Basi baka mitlang ko bala, Michelle. Tampaon ka na ni Mian. Uy, gago, Mian.
2: Hindi ah. Pwede ka man kalusot sila gyapon.
0: Ano yung lusot?
2: Hindi kayo sa damgo ko. Si Michelle nga alahan mo. Hindi ka mapabuk ko.
0: Hindi ka dyan.
2: Oo.
0: Hindi mo gina sa matago mo.
2: Amo na
0: kaya ba sa namutan mong isa katawo? Mm-hmm. Ilabi na gid nga, hindi gid malipat sa pangalan niya.
2: Oo.
0: Ti sa aton pa niya kadan obra kung color ta nga kalamutan na makadlaw kito dutudo. Ti siyempre pagtulog ta nga muk tulog ta ginadaman gid man ta, di ba?
2: Oo.
0: Ti hindi mo na ya malikawan kung kaisa nagligad to gani na meet lang ko ang pangalan nga ano?
2: Yeah.
0: Geneva.
2: Ba?
0: Oo. Ah, tampa ko mo. Hindi na niya tampa yan nga ika-isa lang niya.
2: May laki, wala ka nagdaman nga dulpo.
0: Kambalan niya ko dahil amo na galing agatimprano ka pa sa stasyon na. Alas 9 pa workload mo. Alas 8 pa hindi, ara ka na sa stasyon. Kagkako si Mario. Pak! Ipaw-paw mo sa'yo, ipaw-paw man sa ako na.
2: Ano dum dum gagi? Ano dum dum sa'yo, mululipap?
0: Ang bot sa'yo mo, Jose. Ikaw naman nag-una-una, Jose. Lapit-lapit ka lang dito, puyungon, tagit ka.
2: Eh, Jose, i-describing yung mga itsura, be?
0: Ra.
1: Moreno, Dulpe.
2: Moreno nga.
1: Katuan lang, hindi ganyan puti, hindi maito.
0: O gani, Moreno nga?
1: Moreno.
0: Ang height, ano kataas?
2: Oo.
1: 5'5".
0: Ang height na, loy-loy pila?
1: Loy-loy?
0: Oo, ang loy-loy pila.
2: Loy-loy pa lang?
0: Pilang loy-loy?
2: Pila?
1: 4, bete?
0: 4, 1 lang yun na. Pindog na yung 4, yung 1 na yung loy-loy, lagpat kayo.
2: Yan, Manila ko no. Bisan tiga-tiga, ano daw, klabitos, manjap.
1: Ano, baka gamay?
0: Daw lago ko, no? Kita mo na sa mga bata ang gagawa. Daw lago, no?
2: Daw klabitos ka.
0: Ah, dumabasi amo lang ni Guru Kadako. Pati ka na, Jose. Oy, plug na number mo ah.
1: Nagigay yung number ko ah. 0930-16-07-202.
2: Oh, liwata?
1: 0930-16-07-202. Salamat si Troy.
0: Isa pa.
1: 0930-16-07-202. 07202.
0: Lama to se. Mingab Eric. Kasi mga taga-kabatuan kaganiwa ya.
1: O, Troy.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: 10:44 ang ining programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ga imo immune system pinaagi sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Vitamin C.
2: Was pagbugtaw nyo, magtumar ka mo sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pala until 12 midnight. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Being healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kantiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Iba ka sa lahat.
5: Senten Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And once again, ladies and gentlemen, sa palabuton nga Friday, 8,000 pesos ang madag-an sang tanan nga tagpalamati mga katropa naton sa XFM kay back-to-back ang aton nga pa-promo sa Anton and XFM libo-libong pa-premyo. May 3,000 pesos kamo every Friday nga madaugan kag sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo, 5,000 pesos naman ang inyong madaugan.
1: Wow!
0: Sa tanan nga XFM radio station sa NIR kay sa Panay Island. So sa sinina nga Friday, anong piyatsa gani sa Biyernes man? 7. August 7. Ba, lucky 7.
1: Oo.
0: Kung madaugan nila.
1: Yes, kag lucky 8 man eh.
0: Lucky 8?
1: Oo. Kaya sa Bado pag August 8 man, 8-8.
0: Hindi mo gidya pagbuyan yung mo 8, ha? Yes. Favorite mo gid ang 8 kay may log sa punta, 8 log.
1: Is it 8?
0: 8 log, kag hot log.
1: Yes.
0: Dial na ka mo, XFM, call and text line, narigahulat kami sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Raymark Vlog, good evening. Mayong gabi manda sa kay Manananggal di Amor.
1: Wow, namianggit
0: ko magtanaw sa live ya kay makita. Kay makita talang kamo mga sir, gakadlaw na ko dayon. Ay!
1: Talaga?
0: Ano kami, clown? Hindi man pagpasubrahe. Eh, daw matyaga naman. Ano kami, clown?
1: Pwede man magician.
0: Kay Zek Kram sang Antique, good evening. Kay KM Alipin, mayang gabi isang Bicol. Kag Nene Laraga sang Sipalay, Negros Occidental.
1: Wow.
0: Dayo, no? Roa City Capiz, MC Clarito Andrada Vlog, good evening. Salamat gid kay biskan amuna ni ang sa amuna ni nga mga inoras, ara lang kamo sige apo nagapamati kay indi kamo mga bungol.
1: Yes. Mga Posadas family da sa may Concepcion, Iliilo, mayang gabi.
0: Ang aton nga mga katropa nga duty as sa mag-aga security guard naton nga alerto sa pagbantay sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka area of responsibility. Good evening sa aton nga mga call center agent. Good evening to all of you there.
1: Sa and mga ano eh?
0: Mga ano?
1: Mga driver nga nagahulat pagin.
0: Ha? Nagahulat sa mga maano na ma-off duty na nga mga call center agent.
1: Yes.
0: Pero may mga service na sila yan.
1: Pero may arap man yung iba nga naga, kung mga social naga
0: commute,
1: lang. Naga
0: taxi.
1: Taxi.
0: Wow. Grab.
1: Pwede.
0: Grab. Mm-hmm. Social na gin sila yung sila. May pag-grab na. Sa una, makataxi ka lang niya. Sosyalan ka na. May may pangbayad ka sa taxi worth 300 peso.
1: Mm-hmm.
0: Ano na naguro kalayoon niya, no? Bakulod, Talisay, or Silay, ang 300?
1: Probably.
0: Ba? Subong niya, mga pila na ayhan. 150?
1: 115?
0: 115? Mamahal naman eh, saka naman gasolina. Tagpila ng gasolina subong, tag 91.
1: May nagani nga shit.
0: Oh my God! Daw hindi na ko nakabatak sa...
1: Ka-avoid.
0: Hindi na ko nakabatak sa akong brief magamon eh. Subong, layat na. Kaya ang garter, hindi na tuman kahugot. Nag 91 po yun ang gasolina. Hindi, nalang ko mag-brief.
1: Galos-los na lang. Amo na gani nga ginapraktisa na sa mga Pinoy subong magsakay sa sili eh.
0: Sana pa na ma ano man maimbinto ang drone na lang sa lakyan naton nga sa kahuaan na taya maano, maagi, hindi na taya sa dalan, kaya para Dasig.
1: Basta sigurado doon, malang wala traffic.
0: Galing kay kung magdamo naman ang ano, ang salakyan pang kahawaan, ti most probably
1: possibly may traffic muna
0: gyapon. May mga traffic light sa manato sa babaw ipang installar. Ti kung magamo na, pero at least mayra kita yung option kung sa kawaan kita maagi o kung dili man lang Japon sa nanda naton nga duta. Ikaw, mas namian ka magsakay sa eroplano o kung salakyan?
1: Depende.
0: Ako yung sasalakyan, kuya. Basta ako lang madrive. Masakay mo ko eroplano, basta ako man madrive.
1: Na amo kinipagtuaw sa mga alien. Mga UFO na.
0: Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, Minggabi, pangalan.
2: Minggabi, dari ba?
0: Okay, dahil lang nga. Check ko man ang line number two, good evening.
1: Hello?
2: Let's try.
0: Oh, sino ni?
2: Si Ray Montroy.
0: Oh, dali lang ito. Naon ko ni si Daryl. Hi, Daryl. Taga-diin ka? Oh, no. Ito si Daryl. Oh. Raymond, taga-diin ka?
2: Taga-Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Si Balam, Troy.
0: Ilan na edad mo?
2: 40, Troy.
0: Oh, grabe man. Ti ano nang plastada sa edad ng 40? May nubya na ni?
2: May arang, Troy, eh.
0: Ti, nga nagtawag ka pa?
1: Gani, ano ka binayaan?
2: Manol ako na, Troy. Tartiga, Troy, kay Baristo Kabaya nga nagagoy sa balay. Nga ba na ni Runa Montero?
0: Ano?
2: Gano'n ako na kay Runa Montero. Gusto ko na natrabot kay Runa Montero. Tartiga, Baristo Kabaya.
0: Hindi bala, magwangal bala, kay wala kami kaintindi kung ano pangambal mo. I-plastar anay para mabalaan naton ang kaundan sa mga detalye. Subong gabi, gikan kay Raymond. Ano tong reklamo mo, Raymond?
2: Parte ito kay Baristo Kabaya.
0: Kay? Anong natabo kay Baristo Kabaya?
2: Bana ni Rona Montero.
0: Ano gani natabo? Gani?
2: Pinatagwa na Troy ang sawa ko, Troy, kag magagkoyo sa balay sa gintra sa disturbo.
0: Hindi na part sa amon nga jurisdiction. Oo. Kay ang imong reklamo, iyan na sa barangay.
1: Tanod. Kasi yung reklamo muna sa barangay.
0: Oo.
2: Dito na ko man sa barangay, Troy, kaso lang ambal na, kaakala ko na, Troy, gusto ko dahil maklaruan, Troy.
0: O, sa barangay gani, ano man may bulig namon sa imo, be?
1: Kasi hindi makam...
0: Dumdumabi kung ano may bulig namon sa imo, be?
1: Kay
0: ang tanan nga bagay sa barangay, maagi. Correct.
1: Wala labot nga, hindi kami taga-dira.
0: Oo. Te?
2: Oo, Troy, yung tagay ko na inasan ng kanya, Troy, para makalabot mo sa barangay kapitan na yung kapamati mga barangay kapitan.
0: Hindi bisan ni palabot mo na sa radyo, kung wala ka da iya may ginahikotar, kag wala ka tuyag pakita sa presensya mo, wala man na Japon sila may mahimo.
1: Amugin.
0: Dapat ikaw ya natungdan ang mareklamo ato kung nadisturbo ka na sa imong pagpangabuhi. Sakto? Ha?
2: Bulag mo ako.
0: Ati, mapa-assist ka sa makakita. Naghambal kami agali nga hindi ka magpa-assist kay bulag ka.
2: Ura man, Troy.
0: Imo, may asawa ka wala? May asawa ka wala?
2: Natawagan na gano'n, Troy.
0: May asawa? Ikaw bala yan na pamangkot ko kung may asawa ka?
2: Oo, Troy.
0: O, ti ang asawa mo ang ma-assist mo. Ang pamangkot, makakita asawa mo kung bulag man.
2: Makakita, Troy, eh.
0: O, ti ang asawa mo ma-assist.
1: Asawa mo matuloy-tuloy, sino?
0: Ano man may bulig sa asawa? Ha?
2: Siya gano'y ginatawagan, Troy. Natawagan ang lahat, Troy. Ni Eric, sa Jati Takoy Tuginosa, ni Giterson Mission Bilyar.
0: Tapos, kagin, sagit ka na ka pang... Pamati pala, anay pala, Raymond, pamati pala, anay, Raymond! Sagad ka pang mentionar ka mga pangalan sang tawo pagkatapos hindi ka makakita, manda ka basi kung makita. Basi kung sila makakita sa imo kag hindi ka makakita, tapos kagid. Ako sa control. Wala ka man nabi ka pamati sa amo na ginalaygay kay imo man niya diretso ang imo ya ginaambal. Ambalan na gid nga una-una mapaupod ka sa makakita para matuytoyan ka pagadto sa barangay dito ka complain. Kung ang imo ginareklamo imo asawa kay may gapanawag iban nga lalaki, ngita ka sa imo pamilya nga maupod sa imo pagadto sa barangay. Dito ka reklamo. Kay ginrekla kay imo gipang mentionar di subong ilang ang mga pangalan, ikaw gani ang balikan, ambot sa imo. Ikaw gid ang matam-an, imbis nga sila tani ang may sala. Daw ikaw pa ang mamukmok kag mabutang sa katabtaban.
1: Ka wala labot sina privacy na nila nga amligan ng ilang mga ngalan mo.
0: Oo. Kung gusto mo kita ni ginatag mo sa amon ng ilang number kay para maistoryana itaya nga tatlo makuha namon side nila, makuha pa, man ang side mo.
1: Oo,
0: para kag ang amon nga programa hindi ni AM niya. Kabalo ka na gid nga to. Kabalo ka gid nga katupo-tupo kami ni mga uyab, mga reklamo imo yaya sa pinamilya kag personal mo yaya imo gino-open up ya.
1: Si Troy Tisoy ni gina imo gina istorya. Hindi si Tulpo. Kay Tulpo katani na kanto.
0: Ay, daw kinaubra mo kami yaman ng komentaryo yaya sa problema mo ya. Abi ko gani kung mangita kaya ya uya problema gali ya gindala mo ginga ano pa problema nga may mga problema man kami personal.
1: Correct. Hindi mo yaya nga public service nga mo nga.
0: Ah, okay. Tapos na babay ah.
1: Kini mo eh ang public service ang amon nga program ya.
0: Siya man ni nagligad gali.
1: Oh,
0: ano siya ni nagligad no? Nga ato lang
1: mangayo man sa bulig.
0: Mangayo sa bulig nga paopera. Tapos subong lain naman ang iyang problema.
1: Naman,
0: daw ari ya bala nga bulag ya bala dumudamo gid siya bala problema bala mo. Wala man taga pang humiliate no pero kung kaisa daw ma daw ma
1: matakan ka man.
0: Daw magwa ka man sa panit mo kung kaisa kay daw puros na lang gagamay nga
1: ngabutang.
0: Ngabutang padakuon.
1: Correct.
0: Ano pa gid ayhan kung makakita ni sa?
1: Kag wala labot sina no. Wala kami ka kabati sang side ban sang ina.
0: Amo gani. Hindi tayo mag ano ya mag
1: one-sided.
0: Mag one-sided kay malain na kapang mitlang na saya sang pangalan kag may apelyido. Mm-hmm. Basta ya wala kami day alabot ya ang ini nga programa isa ka binayaran. Ano man ang mga suggestion kag komentaryo sang tagtawag sa phone pal nga programa wala kay labtanan si Troy Tisoy kag si Dolpo lang ka.
1: Correct.
0: Kag ang ini nga waragwagan. Sixteen minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon nyo si katropa ang Troy Tisoy.
1: Kasi Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 11:34 and time to say goodbye. We'll be back tomorrow from 9 to 12 midnight sa phone pa lang programa. Sa mga tech on duty, salamat sa mga managers sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Thank you so much. Sa ngalan sang amon nga CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisu.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madam mo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Boss.
2: XFM. Exciting!

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
5: Lanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain,
15: ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever,
14: acute pain.
15: Kahit ano pang pain,
14: basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kamkarang pain,
15: fast and safe.
14: Assist the pain.
15: Symptoms persist, consult your doctor.
14: Sis the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

0: XFM. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, XFM!

Talk sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM
1: XFM
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan
2: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Pinilin sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Cellphone
2: Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
11: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
16: Kalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist pain.
4: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningang bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali, diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko. Tumara ang Sunfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sunfon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sunfon Plus Gold.
5: Sunfon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sunfon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sunfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sunfon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
13: Sunfon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Pangkalang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister Pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Go!

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrate para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Sunthorn Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southland Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
0: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southland Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southland Gold Coffee Mix.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southland, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Ako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assist pain!
14: Muscle fever!
13: Acute pain!
14: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
14: Mag-assist pain!
13: Kamkarang pain!
14: Fast and safe!
13: Assist the pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Garantisado.
12: Maaasahan.
13: Sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid niya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
11: Fast and safe. Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: ina. Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag tagli mabayad sang tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katropa, exciting dito.
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antay.
1: Sunfun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sunfun Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sunfun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
7: Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sunfun Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Sunfun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfun Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assistive pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assistive pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assistive pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assistive pain.
14: Mabibili sa mga butika.

Roma City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduty ka gid nga fresh.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa lawad ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: FM. Sample
1: Plus Gold. Ko si Vibo, nakugid ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gid ang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mabaka.

0: sa mga butika.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
4: Check.
3: Regular exercise?
4: Check.
3: Vision X Plus?
4: Check.
3: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sanfon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Sanfon Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Sanfon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sa Angtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pagbili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sandown Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sandown Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Rojas City Capital. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Mga katropa, excited!

0: Exciting time! Alas 4:10.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kinigi agtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan na Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, karnyadlaw sang Lunes. Petsa 3 na kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Siyempre, ikaw po dyan naman karoon ang inyo sinialagad. Ako ang inyo anchorman, katropang Zaldi Gap Jr. Yahoo! Oy, good morning na mga katropa! Bangun na! Ayoy! Yahoo! Okay, aga naman eh. Ilapinagin sa may mga trabaho, padira sa subong adlaw. Sa mga magadigamo pa para sa ila sininga mga estudyante. Sa mga magapadulong pasaton sininga mga merkado publiko agod magpanindahan. Siyempre saton man sininga mga negosyante. Taga sa mga biyahe pa sa subong nga aga. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo sininangin weekend? O, kabay nangin mayo, gini para sa aton, tanan-tanan, ha? Yahoo! O, kagaining adlaw naton karon sang Lunes, ang aton naman suguran. Na may aragid sang positibo nga panimuot sa aton sininga mga kabuhi. May mga yuhom sa aton sininga mga nawong. Yahoo! O, kaga siyempre ipalapnag ta naman ang good vibes. Sa sining kalibutan nga puno sang pagtilaw. O, sa gihapon magpabilin kita nga may pagsalig sa aton mahal nga makaako. Masyagi na mag-aubay sa aton sa kung ano man yung mga pagtilaw ang mag-abot sa aton sining makabuhi. Likawan tagid ang mga kinasubo. Ayoy! Hindi kita dapat manginburingot.
1: Oh no!
0: Kaga siyempre hindi magkinusamod eh.
1: Ayoy!
0: Okay, dapat happy lang. O, gani sa subong aga. Sa ato naman niya pala tuntunan, ato na gina-welcome. Ang aton sining nga mga maukod nga mga tagpalamati. Ang mga suki, tadra karon. Nga nagatutok na sa aton sining nga pala tuntunan. Pinagi naman sa 106.5 MHz nga lilisoan sang ila sining nga mga radio sa FM band. And syempre, sa mga nag-upod na sa aton yung pagpangalagad live. Pinagi naman sa aton sining FB page ang XFM Rojas 106.5. Yahoo! O, sa mga katropa naton da karon nga nagapulo pang api nasa subong at iol. Okay man aga pa nagbugtaw ho. O, kalamig sang aton sininga kaganhon subong. Nami pagid man tuod iligid sig daan.
1: Ayoy!
0: O, pero kung may mga obligasyon pa kamo dira. O mabulanti pa kamo.
1: Ayoy!
0: O, di blang kulodje, good morning gida.
2: Good morning.
0: sa kay ano da, kay Auntie Bingbing. O kay Kasa Uwinda.
2: Yahoo!
0: O kaga sa kay Bingbong Gwapo.
2: Ayoy!
0: O kaga panagbugtaw ni kay Mabulanti naman.
2: Ayoy!

0: And syempre sa mga kauturan manaton. O nga masako na karon sa pagatad sang ila sila mga baligya daw ila mga produkto. Sa magkatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. O ila binagi dira sa bahin sang Teodoro Arsenas Trade Center. O dira sa may utanan seksyon no kay Nanay Rosalinda dira kaga kay Sir Leopoldo Ribise.
1: Yahoo!
0: Okay, Nanay Rosalinda Antonio ha. O dira man sa may mid section. Okay, Sir Herminio Hicaldi daw ha. Kadaga nagatutok gina. O sang Hicaldi mid stand. Sa kapihan manda sa midsection no kay Sir Antonio Bulido o sa Antoinette Kapihan.
1: Yahoo!
0: O draman sa may poultry section o sa Asugi Egg Supply o kay Sir Francis Asugi da. O subuman kay Sir Josue Ismalana sang Josue Dress Chicken. Okay, Ma'am Lenny Di Pedro dira sa may Erica Frozen Products.
1: Yahoo!
0: Oh, kaga syempre dira man sa may fish section. Okay, Ma'am Ria Sangrina. Oh, dira sa Ria Fish Stand.
1: Yahoo!
0: Oh, kaga sa kapihan man dira sa kay Ma'am Aileen Agdale sa Aileen Kapihan.
1: Yahoo!
2: Good morning!
0: O, sa aton man sining mga migot ng gwardya ho ah. Sang bagsakan center kay Harry kag kay Roy RJ. O kaga sa mga masako na naton da nga mga bulantero sa sa may bagsakan center, good morning.
2: Good morning!
0: O, kabay sa inyo, sininga pagpamaligaon da sa subong adlaw ay makabawi kag makaginan siya, gid kamo ah.
1: Yahoo!
0: O, sa aton man sininga mga nagapanindahan na dira sa subong agaw ah. Okay, nang paning kay Nung Nunoy sang paning iskarinderiya.
1: Yahoo!
0: Oh, for sure, ara na nadakaroon sa TETC. Oh, sako na sa pagpamaklanon. Oh, syempre, taton man sining ang mga mangingisda da sa mga coastal barangays. Nga magapanagat naman sa subong adlaw. Oh, kabay makadawi, kamusang madamo ah.
1: Yahoo!
0: Oh, para sarang or para may sarang kamo karon mabaligya. And syempre ang iban sud ano ni.
1: Ayoy!
0: Oh, kay Tay Musok ha, kag kay Tay Joel Bilyones. Oh, kay Eric Biring da sa may Hamulawon.
2: Good morning.
0: Oh, kay ano man okay, Migo Taparikoy Rex Ramirez.
1: Yahoo!
0: Dira sa may Aguho. Oh, always gina nagatutok ha, kadaga. Oh, good morning, gid Parikoy.
2: Good morning!
0: Sa turban sining mga mangunguma sa mga nabukid ng mga kabaranggayan. Oh, nga nasakupan gid sa aton sininga probinsya. Mayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan.
2: Good morning.
0: Nakaybalotang iban sini ginahulat-hulat na gid lang man magpawa-pawa kalibutan ta. Okay, para makapadulong na sa ila sini mga taramnan. Kagang iba naman makatakbil na dahil sila sini mga karabaw.
1: Ayoy!
0: Kabay subong adlaw sa inyo man sini nga pagkultibar naman sa inyo mga kadutaan da sa pag-checkyar sa inyo mga tinamnan mangin na produktibo gid kamo.
1: Yahoo!
0: And speaking of ani, speaking of mangunguma ta ha. Okay, botaligad niya dlaw ka, sulod ta sa mall. Gabagra, bugas, bong.
1: Ay, ay!
0: O mga special rice ni nagbarato.
1: Yahoo!
0: Ang Santo Anay nga masobra 1,500 nga 25 kilos ang hasmin. O subong. O ara na lang sa 1,250 or 1,290. Mabagra buga sa mall.
1: Oh no!
0: Yahoo! O kaga at least nag-ulo-us-o.

0: Siyempre, good morning man! Sa aton mga motorista nga mag-arangkada naman sa Subong-Adlaw. Sa mga driver, gidara sang jeep, sang van, sang bus. Okay, may gota na Jojo de Roy.
1: Yahoo!
0: Okay, may gota man Jonathan Felipe. Kagay may gota Joan Putato.
1: Yahoo!
0: Sa mga driver man aton sa tricycle di sa Roa City ah. Ang aton gid pagpanumdom ah. Na maghalong gid sa inyo sini nga pagmaneho. Oh, ayaw gid mangin kaskasero, ang importante makalabot kamo sa inyo sini nga padulungan. Nga hilway kamo sa katalagman.
1: Yahoo!
0: Oh, baga syempre nakalikaw pa kamo sa balayra.
1: Ayoy!
0: Kani magalalong gid kamo ah. O, temprano pa ni. Pero ilabi gid karon ah kun magbugat ng lakad sa trapiko. O haya long gid. O, ayaw lang maging kaskasero. Pagsunod lang kita sa layibla trapiko. Kay hindi gid kita sinamaano.
1: Ayoy!
0: Sa aton yung mga overseas Filipino worker. O, din mga mukha nga parte sa kalibutan da. May dayad lang nga pagpamati sa inyo. Tanan-tanan ha. O, kagabay sa Gyapon, yara ka mo sa maayong kahimtangan. Sa kutob nga mabutan sa aton sini nga pagpalayag sa Subong-aga. Welcome na diri sa pagpangalagad. Sa nga Lunes nga edisyon sa palatuntunan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Da syempre ha mga katropa. O damo na karon nagaupod sa aton nga live oh. O nagapagabay man kita kay power share na ang aton sini nga programa sa Subong-aga. O agud sa pagdulong naton sini mga balita kag impormasyon ay aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisno.
1: Yahoo!
0: Okay, Father Jibin Gumbana. Sang St. Joseph Technical and Vocational Training Center.
1: Yahoo!
0: St. Joseph Senior High School. Good morning, gina padre.
3: Good morning!
0: Sa kay Sir Lindon, ano ha? Dara sa may Kapis Doctor's Hospital. Ha?
3: Good morning!
0: O, kagaya kay Ma'am Nini, baka silit ni Latina da sa Banika. Good morning, Ma'am.
3: Good morning!
0: Alright, alas 4.27, mga katropa. Dito kita sa mga headlines, ang ato naman sining mga balita sa Subong Aga.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Sa mga headlines, ang atod sini ang mga balita nasyonal.
2: Headlines. Headlines.
0: Pag-aprobar sa mga hagna nga nagaduso sa pagdula sang systems law sa charges sang kuryente, posible maglabot payaho sa sulod sang anom kabulan.
1: Oh no!
2: Headlines, headlines.
0: Samtang impeachment court hambalan kundi inagkadto ang confidential funds.
2: Headlines, headlines.
0: Magsaduga pa nga balita, national presyo sang LPG. Nagsaka sang tubtob 3 pesos kada kilo. Subong Agosto. Presyo sang gasolina kag diesel maganubo sa masunod nga semana.
2: Headlines, headlines.
0: Sa aton nga balita internasyonal. Iran nagpamahog nga atakihon ng energy field sang iban nga pungsod kon ilunsyar liwat sang US ang pag-atake.
2: Headlines.
0: Sa ato naman nga showbiz balita, Chris Aquino gindumdom ang Iloy nga si Cory sa ika-17 nga death anniversary sini.
2: Headlines.
0: Samtang sa sports news, Alex Iyala magapasakop sa 2026 Canadian Open. Oras sa Pilipinas, last 4:29. Ang mga headlines sa katod sining mga balita, mga katropa. Ang Buylog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa. O kaga sa inyo gid ang pagpangape. O Chip Militon Madersi.
4: Yahoo! O
0: kay ano da? Kay Juan de la Cruz.
4: Ayoy!
0: O piliyon tangida ang kape nga hindi lang basta manami. Kundi kape nga puno sa bitamina. O kagkape nga makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Dari na kita sa Santon Plus Coffee Mix kaysa sustansya sa mangustin, malunggay, kag soya beans. Aton gidmangkon ang natural nga enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Kaga siyempre makabulig man ini. Sa pagbalanse sang aton sini nga blood sugar level sa lawas,

0: makabulig man mga katropa. Sa pagbalanse man sang aton sining mga hormones. Agod aton malikawan bilang makalalakinhan ang ginatawag nga prostatitis.
1: Oh no.
0: O kunin ning pagubag sang aton mga prostate. O kaga sa mga kababayenan, malikawan man nila ang pag-angkon sang PCOS o kunin ning polycystic ovary syndrome.
1: Oh no.
0: O dugang pang benepisyo nga sarang naton makuha sa pag-inom naton sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ay makahatag ini sa ato no sa nga antioxidants bangod manggaranon ini sa vitamin C, vitamin E kag beta carotene mayo para sa digestion o kag good for the heart. Okay, wala ka chance nga magpalpitate. O kag sa mga nagapabuhin sa timbang, makabulig man.

0: Ganit ilawi yun na ang Santon Plus Coffee Mix. Available gini niyo sa mga suki nyo ang mga butika sa inyong sining lugar. Sa mga leading drugstores man nato nationwide, sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, Super K Drugstore, pabakal man online, pinagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop.
1: Yahoo!
0: Kay sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of BS2 Health Incorporated.
2: Good morning!
1: Yahoo!
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:34. Oh, good morning, Mandrawa, kay Miss Yan Yan. Madersi ah, na nagatutok man sa aton sininga programa.
1: Yahoo!
0: Alas 4:34. Agaron mga katropa, lito na kita sa mga headlines. Lito na kita sa detalye sa aton sinigit pang headlines. Sa subong nga aga.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa ato nga pangunang nga balita nasyonal. Mahimo maglawig sang tubtob anom kabulan.
1: Oh no.
0: Ang pagtuon sa mga mamalida sa mga petisyon nga ginfile nga nagaduso nga dulaon ang system loss charges. Ang ginapatuman sa mga electric companies. O inigan naman ang kasunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang ini siya ang magdulong sang iya sining State of the Nation address. Suno kay Senate President Sherwin Gatchalian nga walo ang nagfile agud nga ipakakas ang systems loss. Naibaluan niya na lakip si Gatchalian sa mga senador nga nagfile sang among hagna sa bahin sang Senado. Samtang sa bahin sang Kamara, nagpasarman sang kaangay nga hagna, sanday na bota City Representative Toby Chanco, kag Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas.

0: Ay, sumpo ni gali aton ulag eh.
1: Oh no! Ayoy!
0: Okay, maglabot pa gali sanong kabulan. Oh, antes ni dalayon nga maprubahan mga katropa. Oh, ito tal the while kay ginsambit ginisang presidente ta sa sunay ah. Insigidang pagpatuman sini. Okay, galiton an pa sa Jap sa gihapon.
1: Oh no.
0: Oh, ano kabudlay ang pag ano siniman?

0: sindical.
1: ¡Oh, no!
0: Kag sinong maabaga dayon sini. Okay, do kasubo nagatag na naman abi isang pulso pang presidente taho.
2: Ay! Oh, no!
0: O di bala, siyempre galaom ta mo. O yun sambit sa presidente, buot silingon instant ning pagpatuman sini. Tapos tunan pa?
2: Ay!
0: Oh, come on!
1: Oh, no!
0: Oh, anong ginagawa ng ERC? Anong ginagawa ng DOE?
1: Oh, no!
0: Ganyan tayo sa manigin wakal-wakal, ginsambit-sambit sa presidente, ta! Oh, ay, tani na tunan na niya. Para implementasyon na lang mula tayo ng kulang.
2: Ay,
1: oh, no!
0: Ay, nagagwa to gali yung nga papugi points lang tong pagsambit ya sini sa sunay ya.
3: Ayoy!
0: Ay, karon pinakdol ta.
2: Ayaw!
0: Okay, tama man ang pag-question sa sa mga electric cooperatives. Sino ang manokdo sinadayon kung dulao na? O, kami nga electric cooperatives, hindi na yan amo niya. Masarangan. Ay, basi magamo sina ang kami mula malokdo, sina madugay na lang sa pila kabudlan, operasyon namon, masarado na lang kami.
1: Oh, no!
0: O, amo ng prangka sa mga electric cooperatives mo. Okay, ang paglantaw ganit di sa mga electric cooperatives, ginsambit na ni kay may nagrekomendar na sini nga under sa DOE or sa ERC. So, ang electric cooperatives, it is a welcome development para sa ila. O galing, kung pamangkoton kung sinong malokdo sini, sinong maabagas ang system sa lost charge, ay, hindi, hindi magligos tong gobyerno.
2: Ay!
1: Oh, no!
0: O, di ganito, nagpamahog na gani. Nga taasa naman ang VAT sa sigarilyo, sa sweet beverages. O, ano, dira naman ka mamabawi isang taxing nyo. Dakay parang, amo na itong itabon sa systems loss.
2: Ay!
1: Oh, no!
0: Sadto pa ng rekomendasyon nga dira na lang kamo pasaka tax panubuin niyo lang panubuayo lang krudo gasolina. Oh, dulaon niyo lang ang ano? Ang tax sa gasolina na kag krudo. Or sa aton petroleum products. Hindi man mahimo.
3: Ayoy!
0: Ginapabasura man sa inyong oil deregulation, no? Hindi uman may mo.
1: Oh, no!
0: Kaya kung lang taon ganit nato niya, ang nag-apek tugid ka ron sa sining pagtinaas sa mga produkto, amo gini ang pagtaas ang gato. Oh, hay, naghahana nga magnubo subong pero kaluluoy ah. Sa nagligad, sa kaan katiga sa yis, ang inubo lang nila subong nga simana, piso.
1: Oh, no!
0: Way huya o.
2: Oh. Ay!
0: O, di ba? Kung dito sila sa ito nagpakitang gilas, dinula nila na yung tax kagagin basurang oil deregulation, no? O, di ni pay patawo.
2: Ay!
0: O, tapos subong mag... hatag naman kamusang paglaom. O, oh, dulaon, dunong ano? O, oh, panahon na! Para wakasan! Oh, ang system lost charges!
3: Ayoy!
0: Ay, daw kulang daw namin magambal ulo mo!
2: Ayoy!
3: Ayoy!
0: Ito naan pa yung mga katropa, anong kabulan?

0: sino karon ang malipay, sino sino ang sino pang masalig sa pronouncement to?
1: Ayoy!
0: Ay nako na lamang ah.
1: Exciting!
2: Oh no!
0: Exciting git.
1: Ayoy!
0: Ba't may direksyon pag man nga ginauso ay katropan Jason ang pungsod ta?
1: Ayoy!
0: Abay, kung kamuda pa man koton sa merkado, da? Oh, may may direksyon pag ibang ginosoy ang pungsod ta, or... Masig bakas na gilantayan.
1: Ay, yeah!
0: Oh, sa iban nga pungsod, dyan mga katropa, ang mga low income to, ginabuligan sang gobyerno. Hindi sa paghatagin sang ayuda. Oh, mga ginasagod sila eh, ginatagaan sila sang bugas nila kada bulan. Oh, pero ginamigyosan sila yung mapapangitaan sa trabaho para mapaistable ka buhi nila. Oh, kaga control ang ila sila yung ano to, kapag negosyo. Oh, tanan may kita, tanan may income sang nga maayo. Oh, dari sa Pilipinas, kung hindi kaya mag-dubli sa pagkamas-kamas, ay, waay, git.
1: Ay,
2: oh, no!
0: Oh, salig na yung mga aras sa pudero kay... Misa numigda lang sila yung bilog gadlaw. Yan, may makaon sila sa Gyapon.
1: Ay, ay!
0: Oh, hay kita, ton yung nga... Kung hindi ta magkahig, wala kita tokon. Di, balda.
1: Ay, oh,
2: no!
0: Ah, ginigigil nyo ako ah.
1: Ayoy!
0: Oh, tunan pa ya.
1: Ayoy!
0: Oh, come on!
1: Ayoy!
3: Exciting Pilipinas!
0: Sa duga pa natin yung balita nasyonal.
3: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa ikalima karon nga semana sang impeachment trial, ilatag sunod rio sang impeachment court ang detalye kung paano nagamit ang confidential funds. Duha ka state auditors halin sa Commission on Audit kag archivist ang natalanang ang magpungko sa witness stand subong nga semana. Suno kay House Prosecutor Terry Ridon, mas madamo nga detalye angot sa makaduluda nga paggamit sang pondo ang paghahambalan. Payag niya posible mahambalan ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos.
1: Ayoy!
0: Una na gid payag ni House Prosecutor Joel Chua na ginaduso nila nga i-establish kung ano ang natabo matapos ma-withdraw ang cold cash alin sa mga bangko. Oh. Pagbalik gani ang impeachment trial buwas nga or subong adlaw Agosto 3 nga magasugod alas 10 sang aga. Oh, ari na. Sang nagligad to ginpresentar tong ano ang witnesses coming from Dilan Bank. Oh, ang mga nag ano gibla nagbaton sang nanging transaksyon. Oh, sang opisina ni VP Sara. Or sa pag-withdraw sang pondo mga katropa. Na ginapayag amo ning confidential fund. So kumbaga sa proseso pa lang to kung paano na-withdraw. Sa subong nga semana, ipatag naman sang prosecution kung paano gin gasto.
2: Oh no.
0: So, kung baga ang ila diri nga ginapayag kung paano gin lostay.
1: Ay!
2: Oh no.
0: So gani nami manitutukan karon. Oh, and encourage yung mga katropang during sa pagdulong ginaton sining impeachment trial nga ni. Oh, encourage yung magpamati man. Okay, bilang mga Filipino citizens, we should be also concerned kung bala ginagamit gidman sa gusto nga ton sining kaban ang mga budget kay ginalukar sa ila sining opisina. Parang gastoson sa mayong nga tinutuyo. Para gastoson sa mga programa nga makabulig sa tagsamang ka mga Pilipino eh. Well, may mga technical terms dira nga hindi naton maintindihan. Pero nagapati ko nga panabawo na nila. Panabawo nilang pag-explicar sina. Okay, para tanan gid kita makaintindi. Kaga makakonclude. Nga kung sinugid bala ang abanse sa pagtalakay sining articles of impeachment. Ang mga katropa nga amo ni ganing nagatalakay regarding sa confidential funds. Pero sa pag-usar sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Exciting Pilipinas! Samta sa aton katapusan nga balita nasyonal, Ari Pagido, atensyon da sa mga nag-ausar sa liquefied petroleum gas o kon LPG.
2: Oh no!
0: O basi ba nag-ubos na dang inyo sining nga mga ano da? Mga ginakonsumo?
2: Oh no!
0: O hindi na kita makibot ha. Ay subong nga bulan sa Agosto starting August 1. Nagasaka sang 3 pesos kada litro or kada kilo mga katropa ang liquefied petroleum gas o kon LPG.
2: Oh

mga kumo 3 pesos kada kilo, pila subong ang ano ni ho? So mag 3 pesos kada kilo, another 33. O, di ba? Sa 11...

0: So, dugang naman yung ano eh, pabugat sa bulsa ta.
1: Ayoy!
0: O, bugat na gani ang LPG tank sa kwaton mo inang 11 grams. O, daw mas mabugat pa ang bulsa mo.
1: Ayoy! Oh, no!
0: Pero mga katropa, inalauman man niya ang subong simana by tomorrow, Martes. Magano po ang presyo sang krudo ka gasolina. Kung sanin na ginalantaw di karono, nga ang gasolina magano po sang piso, tubtub piso kag 30 sentimos.
1: Oh no!
0: Samtang krudo, magano po sang 20, tubtub 50 sentimos.
1: Oh no!
0: Nagnubo ka pa!
1: Ayaw!
0: Di ba lang, amigo, Jojo de Roy? Amigo, taning nga driver sa jeep da sa Pamayo, no ah. Nagnubo ka pa!
1: Ayoy!
0: Una mo mala na, 20, tom-tom, 50 sentimos.
1: Oh, no!
0: Pila litro subong sang krudo ka, 87 na.
1: Oh, no!
0: Bakon mo na kay, siyempre, ang ano karon gasolina, sobras tintay 5 mo. Ang special gas tintay size plus. Ang unleaded gas tintay 5 plus.
1: Oh no!
0: Ang inubo lang piso kag or piso tumtum 30 sentimo sa gasolina. O sa crudo, riyan pala to niya. Tra 20 tumtum 50 sentimos lang.
1: Oh no!
0: Ay nako na lamang.
1: Oh no!
0: Huwag sila maluoy kay Migo ko Antonio Solomon nga gabaka-baka biyahe sa Puntibidra.
1: Ayoy! Oh no!
0: O, dari na to nakita ang beauty sa gasolinahan, no? O, siguro mag-kwarta ta, magdaog ko sa luto. Matindog mga gasolinahan.
1: Ayoy!

0: Libla mapatindog na lang ko guro gasolinahan. O kaysa ibang patindogon ko.
1: Ay! Ay!
0: Sergio Dillon, mapatindog na taguro gasolinahan nga duwa magamanggaranon kada sa pagblag-blag mo.
1: Ayoy!
0: Okay, total way naman chance magtindog ng buhok sa ulo mo.
1: Ayoy! Ayoy!
0: So, good morning na dahi Sergio Dillon na ikiino ido no lido.
1: Ayoy!
0: Ah, hay, apuro na gid lang problema ning ginakatubang ta. O sige lang mga katropa, hindi lang magdula paglao ma. Nasa mundong ito. O, buwan ng wika ta subong eh, Augusto eh.
1: Ayoy!
0: O, nasa mundong mapanakit. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
1: Yahoo!
0: Gumawa na lang tayo ng mabuti. Magbakas na lang tayo.
1: Ayoy!
2: Ayoy!
1: No!
2: No!
1: Ayoy!
0: Magbakas na lang tayo ah. Kasi tayo rin naman ang masters ng ating mga sarili.
1: Ayoy!
0: Kung nga hindi tayo magbabakas, sinong magbabakas para sa atin?
1: Ayoy!
0: O, di ba na Toto Duluhiro?
1: Ayoy!
0: O, baka silang dulupi lang yung nga pang gunting to ah!
2: Ayoy!
0: Okay, parang baka kwarta kita yan.
1: Ayoy!
0: Good morning, Danay. Okay, Ma'am Carol Arbis sa may barangay Punta Cugon.
3: Good morning!
0: Okay, Ma'am Jacqueline Bunsalan Osorio. Good morning, Ma'am.
3: Good morning!
0: Kay Toto Baldison Escalada.
3: Good morning!
0: Kay Ma'am Melisa Benbinida.
3: Good morning!
0: Okay, Tristan Wyatt Gulay.
3: Good morning!
0: Okay, Ma'am Rose De Leon Arroyo. Siyempre, sa aton mga amigo, gidang ang mga traffic auxiliary ho.

0: Pagsaton mga katropa ah. Managamonitor gid always da. Good morning man.
1: Good morning!
0: Yahoo! Alright, alas 4:58. Inyo na ba tiyan ang mga balita national mga katropa? Kagang balita national naton, inyo na batian. Amoy lugman nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa. Ang suplemento ho nga baka buligid. Agod nga malikawan naton ang diabetes. Aga mabalansi gid naton ang blood sugar ta sa lawas. Okay man mga katropa, kung permi lang mataas ang inyong sining sugar level, may mga ano na, may mga patimaan. O madasig ka mukha po yun, permi na lang ginauhaw.
2: Oh no!
0: O sintomas kidi na sa diabetes.
2: Oh no!
0: O now mga katropa, ang Santon Plus Gold may sangkap ng ampalaya kag spirulina. Ang natural gid ginagabulig para sa pag-regulate sang aton sini nga sugar sa mga dugo ta. O gani di pagtuguti nga ang matamis naton nga kabuhi magpait tungod sa masakit.
2: Oh no.
0: O mag-Santon Plus Gold na. Ang Santon Plus Gold available gid niya sa mga suki nyo daga butika sa inyo sini nga lugar. Siyempre sa mga leading drugstores man aton nationwide. Kangay na lang sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man ini online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Okay, sa Santon Plus Gold, mga katropa, ikaw gid ang una!
1: Exciting Pilipinas!
0: Good morning Mandra kay Pare Koy Idel Oliveros.
1: Good morning.
0: Kaga sa liwata kay Ma'am Carol Arbis sa may Punta Cugon, Roja City.
2: Yahoo!
0: Alright, pagbalik naton mga katropa. Mga police reports nga natipon sa aton patrol. Tutukan nyo ha, police and hospital reports. Ay, nandugang pa natin yung mga balita man. Dari sa aton, sini pala tuntunan. Balikan tayo na mga katropa. Dari sa aton, sini nga pagpangalagad, pagkaligad, sang pila ka mga pahanumdom. Oras, 5:01.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itkisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayo.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
14: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
17: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa balatuntunan Exciting Pilipinas. Oras naton alas 5:10. Padayang amo nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad o pod ang inyo anchorman katropang Zalde Gab Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Ang inanay nga bahin mga katropang buylog ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang isa kanan acidic alkaline based vitamin C nga nagabulig. Agud yung mapabaskog kag mapabakod ang aton immune system. Kaya siyempre mga katropa sa karon nga panahon nga pabag-o-bag-o ng tsimputa.
2: Oh no!
1: Oh, inang mainit blasaga tapos pagkagabi tugnaw-tugnaw.
2: Oh no!
1: Hindi malikawan nga magbatsyag kita. Oh, idership ununta. Oh, ubuhon o rindi gani lagnaton.
2: Oh no!
1: Oh, so nagakahulugan ina nga maluya kita. O mahina ang aton immune system. Gani dapat pabakuron tagin. Okay, dapat ang aton siningalawas bastante, no? Kargado dapat sang vitamin C. O galing ang vitamin C isa ka isa ina ka water soluble nga vitamina. But silingon sa tion nga mangihi or mamalhas kita, nagaupod gid ina siya.
2: Oh no.
1: So kinanglan nato nga i-replace kumbaga. O kinanglan gid naton ma-maintain ang bastante nga supply sini. O mga katropa, makuha tang vitamin C sa pagkaon sang utanon o kon prutas sa manggaranon man sa vitamin C. O galing sa kasakuon ta adlaw-adlaw sa mga trabaho ta.
2: Oh no.
1: O halos way na ta chimpong magpanindahan, di ba? O pirmi na lang ganit ta luto, gabakal sang luto.
2: Ayoy!
1: Gani bilang alternatibo mga katropa, magtumar na lang kita sang Santon Vitamin C. Kung dabugat kin pa matyagan ta, o pwede ta ni duhaon kaya kapsula sa kadadlaw ah. O inom ka saga, inom ka man sa gabi. O pero po na okay man ang pamatyagan ta ya, pero kinanglan tagid yang bastante lang ang supply sa vitamin C sa lawas tawan sa day okay na ah. Hindi ka na matangtang sa mga viruses ka mga bakterya. Available ini sa mga leading drugstores na to nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Sa mga suki nyo ng mga butika. Pag mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop.
0: Exciting Pilipinas!
1: Make health your choice mga katropa, pinagi sa pag-inom. Adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, good morning anay daw kay Migota Jubert Delpin.
3: Good morning.
1: Oh, nga nagatutok sa aton pagpangalaga, dali na gid ang pista da sa inyo pareko, mamista kami da.
2: Ayoy!
1: Yahoo! Kay Sir Jun Mark Pedroso man diri sa may Malipayon Village sa Tisa. Good morning.
3: Good morning.
1: Okay, pareko job Anonoy dira sa may Dumalag, aga pa ni nagbugtaw Migota kay nagadigamo naman o ah. Oh, sang mga putahin nila da sa karinderiya.
2: Yahoo!
3: Good morning.
1: Oh, daw na idlaw man tabag pamahaw da sa karinderiya ni Parikoy Jab Anunoy kag.
2: Ayoy.
1: Oh, kay Ma'am Leia Baez, no, sa Innocencio Tisa, good morning man kag kay Ma'am MJD, no, naka-like and share na siya kuno, pwede na siya kuno matulog liwat.
2: Ayoy. Oh no.
1: Alright, sige sa aton yung pagpangalagad. Check ta connection tawid ka tropang Michael Inoslay. Balaon ta sining mga natipon nga police and hospital report. Oh, kumusta blang probinsya ta sa ang aton mga kabanuhanan sa padayon man aton yung pagmonitor sang kalinong kag katawhay sini. Oh, may mga nagluluntad balang nga mga aksidente sa dalanon or mga insidente man.
2: Oh no.
1: Oh, sige. Sa detalye sining mga balita katropang Michael. Standby ah. I-check na ding mga natipon yung balita. O siling ni Pareko Jubert. Okay ah. Welcome yung Udi.
2: Yahoo!
1: Ay na iya.
2: Ayoy!
1: O makapangit naman ta si Lichon eh.
2: Ayoy!
1: Yahoo! O nila na yung nakaon Lichon from time to mga once in a while.
2: Ayoy!
1: O, oh, ginaulat yung gani kung saan naman magpaldo si Tutubal para easy to eat man ah.
2: Ayoy!
1: O, oh, standby ah mga katropa, kay check na di ah ang detalye man sa mga natipon yung balita ni katropang Michael. Oh, diri man saton sining pagpangalagad. Oh, sa iba nanay naton yung balita mga katropa, samtang ginalagat-lagatan ni connection ta with katropang Michael Inuslay.
0: Balita sa international.
1: Oh, saton nanay nga balita international oh. No, nagpaandam naman ang Iran batok sa anuman nga adventurous action sang US. Kagin siling magabalos sila konsundon sang American forces ang pamahog ni President Donald Trump nga bag-o nga pagpangatake sa Iranian targets.
2: Oh no.
1: O ginimo ni Iranian Foreign Minister Abbas Araki ang pahayag sa separado nga tawag sa senior Turkish Pakistani kag Saudi officials kasunod sang pahayag sang militar sang Kuwait nga naguba sini ang hostile drones sang Iran batok sa pila ka importante nga pasilidad. O, sa pag-istorya nanday Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir kag Turkish Foreign Minister Hakan Fidan ginpayag ni Araki nga magabalos ang Iran sa anuman nga kalakasan kag ginplastar ang konsekwensya sang destabilizing action sang US kag ang plano nga heightened regional insecurity. Gi-report sang Nor News ang konektado sa top security body sang Iran nga ang US attack sa Iranian energy infrastructure ang magaresulta sa pag-atake sang Iran sa oil field sang Saudi Arabia kag United Arab Emirates kag sa gas field sang Qatar kag Israel. O, so mo ni pandam ang karon sang Iran oh, mga katropa. O, angot sa sining wala sunod diri sa Gyapon untat nga pag-atake sang US. O, sa pila nila ka mga makabig nga importante man nga pasilidad o mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, ang balita international naton, buylog ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus of gel capsule. Isa ni ka ultimate eye protection man nga suplemento nga may aras ang pinase nga kombinasyon sa vital nutrients nga popular gid nga ginagamit. O, ang good protectionan man ang aton sining mga mata batok sa pagaguba sini. O, bangod ba't sang katigulangon yung pila ka mga komplikasyon. Mayari inis ang lutein, beta-carotene, vitamin ikig siyasantin, manggaranon sa zinc, vitamin C ang iban pang nutrients. Kabakabulig man agod mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alright.
2: Oh no!
1: Oh. Sige. Oh, check ko ba connection talaga kay katropang Elmer ah. Oh, kumusta? Oh, kung anong mga natipon ilaw ah. Ang balita subong agaho. Oh, diri man sa aton sini pala tuntunan. Okay. Oh. Sige, sa detalya sa mga balita, standby. Sa mga police reports.
0: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
3: Good morning, katropa Isaldi. Kay subo ba sa ton sini nga mga kauturan nga nagatutok na subong aga sa Exciting Pilipinas. Sa ton sini nga mga natipon nga mga balita sa padayon nga pagmonitor sang kalinong kagatawhay sa probinsya sang Capiz. Sa banwa sang Dumara wherein isa ka lalaki nga ang nagangkon sa nga pilas siya sining lawas matapos nga gilutang sa barangay Bungsuan Dumaraw Capiz sa nalikdan nga Sabado ning adlaw. Ging kilala ining biktima si kay alias sa Toto sa ka 25 anyos samtang ginatudlo diri nga suspect. Ang ging kilala naman si kay alias 48 anyos lunsay mga residente man sang nasambit nga lugar. Now, sa aton sining nakuha ang impormasyon nagikan sa Dumaraw Municipal Police Station, ginapahayag diri nga ining biktima ang ginasaway sa suspect, no? Kay man
4: ang ining biktima ang permi hubog katropa yung saldi kaya permi yan yung ginasaway ining or ginasaway ni siya sa ang suspek nga hindi magparking sa karsada nga bagugid lamang ginubra nga kusubihin mabasa pa katropa yung saldi apang sa baylo nga mamati ining biktima ginapahayag rin nga ining biktima pa ang nagpangisog rason nga nainit ining suspek ginali nila nga gingabutan ining sa armas lutang kaginlutang ining biktima igo sa wala nga porsyon sa iya sini nga lawas partikular sa iya sini nga abaga madasig naman nga ginpadangat sa hospital agod nga madapatan sa nagkakaigo ang pagbulong ining biktima samtang ang suspitsado naman madasig naman nga nakapalagyo matapos na kumiter ining pagpanglutang ra sila sini nga lugar ra sa karon ginalagat-lagat na lang ni aton sini nga mga katapo sa kaplusan kung bala ining himata kag subuman ang biktima ang may plano nga magapasaka sa kaso batok sini nga suspetsado nagapabili naman sa karon sa gihapon nga at large ini nga suspetsado kag padayon pa ni nga giniimbestigaran sa aton sini nga mga katapo sa kaplusan para sa dugang sila sini nga easy balo.
1: So natabo ni kay ilon ko lang taon taway man sang intention gid man nga patyon sa goro sining suspek tiniro lang sa baga kay hindi gid magpasaway kay trobang Ilmer.
4: Oo, tama ka dira katropa sa dito. Hindi lang abi sa kabisis eh. Oh, madamo na sunod dire. Ang natabo nga ginasita ni ang biktima o galing ining biktima eh bala mo.
1: Pero ano ila trabaho sini mga mangunguma lang na eh?
4: Construction worker. Ang ining si Toto and ining si Tatang naman niya inapagdiri mamumugon.
1: Oh, so ang nag ang ano ni, ang naglutang may edad na ni.
4: Oh, muling naglutang 42 anyo samtang ining biktima ang isa ka 25 anyo
1: man ni lang. No, gapamaoy maoy.
2: Ayoy!
1: Oh, si Toto na naman, abi ko ga baligyan na si Batchoy.
2: Ayoy!
1: So nag construction worker subong si Toto.
4: Amo na gani na ikigan mat si Karen ni Toto.
2: Ayoy!
1: Siya na naman niya.
2: Oh,
1: baga po itong isa to sa mga nakabatsyag sang kurinti to, si Toto man to.
2: Ayoy!
4: Ito siya na kay Toto, Mike man.
1: Oh, gani man. Puro na ni Toto.
2: Tanan. Ayoy!
1: Oh, sige.
4: Sa dugang natundari nga balita, katrapasal di, siya diri naman sa surad sa Rojas. Kaya na makaluloy ni Kapo nang nandangatan sa isa ka 13 anyos o nga isa ka lalaki nga ginapayag nga ra sa nga balapian nga epilepsy. Kung sabihin Kapo nga adlaw sa nga hapon na sapuan nga wala rasang kabuhi ang ining isa ka nerdidad nga lalaki matapos iyang nahulog sa kanal nga sakop sa Isicho Lara, barangay Punta Tabok, Roja City. Kilala ining biktima katrabasaldi sa Kelias Jun, isa ka 13 anyos, residente mandira sa among lugar. Suno ganit dire sa presayon sinis ang Ilois ang biktima. Ang nagpanyaga sila kag nagpuli ni iya sini nga bata, may dalang soft drinks, so galing suno siya ang nanay, bawal na ang soft drinks na sa'yo mo. Pero nagahinyo gining 3 anyos nga bata nga matilaw man sabi katropasal di so ato nga gitunga siya sini ni Lloyd nga dali na gino naginyo niya sini nga bata nga mabalik sa iya sini nga tiyo kay man do naginom-inom abi sila dito sa nga ano man so sunod diri siya ma nagolagaw sa tobla katropasal di apang lipod sa ibulo sini nga nanay nga niya sini nga bata ang nahulog nga iya dali sa kanal kaya gintibrihan na lang siya sa iya sini nga pakadua nga nalagbong ang iya sini nga bata nga nagakulog gid katarbasal di kaya maluspad na ang iya sini nga itsura kaya wala na sa niya nakitaan sa nga sinyalis nga buhi pa ining biktima so amo to gin kasubo sa Iloy sini nga na binawian gid ang iya sini nga bata sang hulam niya kinabuhi so nalamin sura pa gani ka trabasal di mayara ni sa sambalati ang epilepsy. So posible nga sa pag lakad ito malapit sa kanal ang ini ang inatake sa iya sini nga balatian. So yara naman ni sa karon sa makin sa nga isang ka pornary address sa sulag taruhas ang ining bangkay sa nga biktima kaya natala naman ni nga dahaya sila sini nga puloy adna. So para mo sila nga ito ang mga natipon, ang mga balita sa kung sila yung maraming pag-monitor sa kalinong kagkatawa sa ang syudad, kag-probisya, sa ang kapi. Sa dugan sila galing mga balita, ba't kaya Andre Mangyapon sa 16.5 XFM Rojas, particular sa programang Busay. Ang inanay nga mga balita, builogin nga ginagulong sa inyo sa kalidad ng produkto sa inyo, so how incorporated, ang business class of your capsule, mayroon sa lutin, vitakarutin, vitamin E, and Kia, santing, nagahatag, agos sa mga nutrisyon sa aton sining mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga bisyon, mabakal mag-business plan of gel capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, pwede man madukar sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 6.5 XFM News, ini si katropa ang Elmer Semar ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, salamat kay katropa ang Elmer Semar sa gidulong sining mga balita. By the way, update lang ha, kay actually kagay na panidapat sang alas 2 ang kagano ng ampang ni Alex Iala. Or alaunas ang kaganhon. Galing na atrasar sang 3 ka oras mga katropa bangod sa pag-inulan to sa Washington DC. Now, nagtakop na ni ang first set sang ilahampang. Perde si Alex Iala. First set pa lang ha.
2: Oh no!
1: So, iya kontra nga dan sa finals mga katropa sang Mubadala DC Open amuning si Jessica Pigola world's number 3 ni. So 6-4 ang score mga katropa. 1-0 na. So may second set pa balantayan niya. Hopefully makabawi si Alex mga katropa. May nakita tempo diri sa aton sila pagpangalaga di ba nga balita tutukan karon. Sa palatuntunan Bullseye, upo si Katropan Joven Anisco. Standby na mga katropa para sa The Secret of Belt. Partner ko na lang sa technical side, Katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyong sinialagad, Katropang Zalde Gab Jr. Kagini palatuntunan, Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas!
1: Sa 106.5 XFM Roas, Katropa mo!
2: Exciting!
0: XFM.
2: XFM.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthorn Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka-teacher.
6: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
7: ka.
9: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba ganyan pero sa akong sang Sister Pain.
3: Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hinas po ito, mga kasama mo dito sa atin pong programa. Siyempre, nakakasama po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, syempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po na ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako. Pumunta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan. Ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. Mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela.

0: 71 GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila, no? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito po ang tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Okay. Porosis is, sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano niyan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner. At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan. Ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, eh hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
2: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Na hospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya. Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib na nabalian na. At o kaya yung biglang magbubuhat ka, na alanganin, minsan yung daliri na napa-fracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga, kung makakapagpa bone density test kayo, mas maganda para malaman ipatibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwedeng maramdaman, yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba, yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
2: Lumiliit,
4: nagsishrink. Ano yung kanilang height dati 5'4", pababa na ng pababa sila habang tumatanda, ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad na consideration, maaari rin po maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. pwedeng ito ay nakaka-apekto

0: epekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto, o kaya naman physically, naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
0: Oo.
1: Kaya kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng ipo mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Doc, paano naman nabubuo, Doc, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis mo?
0: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
1: factor.
0: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kumbaga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw,
1: walang deposit.
0: Oh. Oo, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Mm-hmm. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto
1: ng
0: isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magba-vitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun ma-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, wag na mag-alcohol, wag na manigarilyo.
1: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti na bumibigat yung pangangatawan, ano? Kakasabay kasi yun, Doc, ano? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki, Doc, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
1: Nako.
0: Eh, gaano kataas yung excess nyo.
1: Oh.
0: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung katawan natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
1: Yun nga yung masaklap doon, Doc, ano? Na napakabigat na ng daladala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet, At kinakailangan supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, no? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, hindi, mga kaibigan. No. Hindi ibig sabihin na payat na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon. Hindi rin po, mga kasama, no? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayong mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, no? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Kasi mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
5: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa ating po programa, The Secret of Health Nationwide. So yung mga katanungan po dyan, just text lang sa ating po numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala, ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Dok, ano? Na pampabrighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
0: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
1: Ah, hindi naman siguro. Pero, yan siguro yung, Dok, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
0: O, kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
1: Mm-hmm.
0: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng VCO partner, nilalock in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
1: Mm-hmm.
0: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, hindi mo maintindihan. Naligo na, may amoy pa rin.
1: Oo.
0: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
1: Mm-hmm.
0: Alam naman natin, di ba yung una, naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
1: Nakatry din ako niyan dati.
0: Para
1: iwas asim-asim.
0: Oo. Baliktad, no?
1: No.
0: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Ang kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
1: Mm-hmm.
0: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay? Mm-hmm. At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
1: Glutathione.
0: Di ba? So, yeah. Meron pa siyang glycerine.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
1: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
0: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh, parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa, ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob.
1: Mm-hmm.
0: So, a healthy skin means a healthy body.
1: Yeah.
0: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
1: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayong order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Ha, para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
0: Yes! Oh, alam
1: pwedeng
0: mo,
1: pwede.
0: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa ating pong anit.
1: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Lalo na po yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Parinakit ng likod, parinakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae, Dok, na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen, pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan naman natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Softgel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po niyan, yan yung... kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
0: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, mayroon pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitinding healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo every day para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin. Pag mayroon pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb.
1: Mm-hmm.
0: Parang sila yung tagahigop.
1: Oo.
0: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan paggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yeah, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
1: Mga artificial lights.
0: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan protection na natin yung ating mata.
1: Ayan ha. Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
0: Oo.
1: Ano? So,
0: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun, yung dilaw.
1: Lampara.
0: Mga lampara.
1: Kahit meron, ano yun yung binobombahan, Dok?
0: Gasera.
1: Oo.
0: Isang uri ng ano yun digas yun.
1: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko ano. So compare sa panahon natin ngayon mga kaibigan na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po mga kaibigan no. So walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring maidulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
0: Mm-hmm.
1: So, sa pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito mga kaibigan na makakope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at gano'n na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, open clinic natin, Doc.
0: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
1: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
0: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
1: Yeah.
0: Then after 30 days, pwede nyo in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
1: Mm-hmm.
0: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma. Pamumuo po yan eh. So, pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha. Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyong pong pangangatawan. Inuman nyo po ng Ultimate Trio.
0: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling.
1: Yun.
0: Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
1: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
0: Halos karamihan. Mm-hmm. Aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang linked directly to our lifestyle and our diet.
1: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano?
0: Uh-huh.
1: Na let your food be your medicine. Ano? So, sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Mm-hmm. Baka po may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners, lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano, at nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy, kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan, na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo, hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilig ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kisabugos nga Pilipinas, Lasais, 8. Ang ining oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Express Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Lunes. Petsa 3 na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Pagkaroon sa aton sininga mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa mga balita lokal, minor de edad patay matapos nga makuryente sa barangay Dumulog, Roja City.
1: Express Balita. Express Balita. Headlines.
2: Lima ka mga tripulante arestado matapos nilakpan sa aktong nagapatigayan sa illegal nga pagpangisda sa Banwasang Panay.
1: Headlines.
0: Apat naman kay ginakabig high value target sang PDEA. Arestado sa ginkasang drug buyback operation sa siyudad sang Rojas.
1: Headlines.
2: Principal sang isa ka bulutuan sa Ensanyagan Panitan ginareklamo. Mga proyekto sa bulutuan ginaligar wala sang katapusan.
1: Headlines.
0: Sa ito naman yung mga balita, National 3 pa katestigo ginapayag igapresentar sang prosecution sa impeachment trial.
1: Headlines.
2: Hagna nga layi nga kakason ang systems loss ang system loss charge sa electric bills ginaduso na nay Speaker D kag House Majority Leader Marcos.
1: Headlines.
0: Sa balita international, pulo naman patay sa panibago nga missile attack sang Russia sa Ukraine.
1: Headlines.
2: Gag sa balita entertainment, Katrina Llegado ginkoronahan bilang Miss Supranational 2026.
1: Headlines.
0: Sa sports news, Alex Iala magapasakop sa 2026 Canadian Open.
1: Headlines.
2: Gag sa health news, sobrang atambok sa lawas, posible makaapekto sa utok aton hibaloon.
1: Headlines.
0: Samtang sa business news, FDA ginmando nga i-recall ang duha ka cosmetic products nga ginabaligya sa Pilipinas bangod sa health risks. Oras sa Pilipinas, Lasais 11 na sa aga. Agkaroon liton kita sa detalye sa aton sinigin pang headlines kaupod sang inyo ng mga tagbalita. Ako si Katropang Zal De Gap Jr.
2: Kagako naman si Katropang Christine Dayanrop.
1: Express Balita. Express Balita. Balita ng lugar. Balita sa lugar.
0: Sa aton yung mga balita lokal. Patay ang isa ka minor de edad nga babayi matapos ining makuryente sa bahin sang baybayon sang barangay Dumulog, Roja City. Siyang tinalikdan nga Agosto 1. Ginkilalang biktima kalias Angel, isa ka senior high school student, kag residente sang barangay Banica, Roja City. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay former punong barangay Mario Artillero sang barangay Dumulog nga una nga nagresponde sang makuryente ang biktima. Ginpayag sining antes pa man ang natabo ng insidente na tukiban na sini ang among akudal nga may kaangay nakaangot nga live wire nga wala sang warning device kon sa diin. Gilayon man sini ginpaandaman ang caretaker sang among propiedad. Ginkikibot na lamang ni Artillero ang nabaton sining impormasyon nga may nakuryente na bangod sa among akudal. Sang nagabot na suno ini sa lugar, nasapwa na lamang sini ang mga biktima nga nagaangot na ang buhok sa barbed wire. So sa din sa nasambit nga barbed wire nakaangot man ang live wire nga nakaangot direkta sa balay. Bangod sini gilayon nga gin pautod ni artilyero ang naangot nga live wire. Sa pudal agud kunta ni Isalbaron ang biktima. Apang gin kasubo sini nga nadangatan sa biktima. Sa piyakabahin, tuma naman ang pagpangasubo sang pamilya ni Angel sa gulpiyada nga kamatayon sang ila nga pinalangga. Headlines. Sabta nagapadayon naman ang investigasyon sang Roa City Police Station angot sa nasambit nga insidente.
2: Sa dugang nga balita lokal, arestado ang lima tanan ka mga tripulante matapos nindakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kontrol nga wala sa nagakaigo nga dokumento kon permit sa kalalawrang nga sakop sa Banwa sang Panay isang Hulyo 31. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Bobby, 58 anyos, ang boat captain. Kagama krusini nga Sanday alias Alan, 18 anyos, alias Jesse, 18 anyos, alias Gabriel, 48 anyos, kag alias Charlie, 58 anyos, nga lunsay mga residente sang Barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Nakuha sa paginakop sa mga tripulante ang isa ka unit sang motor bangka nga nagabalor 200,000 pesos, isa ka unit sang diesel engine nga nagabalor 120,000 pesos. Complete set sa lambat kag mga kagamitan nga pagpangisda nga nagabalor 100,000 pesos kag mas o kon menos 50 kilos ang nanari-sari nga sahi sang isda nga nagabalor naman sang 5,500 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Metro LGU Panay ang mga nakumpiskar nga kagamitan para sa nagkaigo nga disposisyon samtang ang mga nagkaladak pa naman ang natala ng apasakan sang kaso nga pag-violate sa Municipal Ordinance Number 03-02 ukon ang Municipal Fishery Code Series of 2003 ukon illegal fishing.
0: Sa dugang pangabalita, lokal arestadong apat kay ginakabig high value target sa ginkasang drug buyback operation sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA sa sityo Casandra, Barangay Punta, Tabok, Roa City sang tinalikdan nga Agosto 1. Gin kilala ang subject kay Ralfer Hamilia, 43 anyos, residente sang Barangay 9. Samtang nadakpan man sa mga otoridad sa balay nga ginakabig nga drug den Sanday Marlene Capotero, 41 anyos, asawa sang subject, ag residente sang Barangay Undoy, Iwisan. Mark Balbino, 32 anyos, residente sang Barangay Dayaw, kag Romeo Delphine, 43 anyos, nga residente naman sang Barangay Kudyan, Iwisan. Nga ginapayag nagpadulong sa lugar agud sa posible transaksyon. Na-recover ang siyam tanan kaysa siya sa ginasuspetsa ang tsabo nga ginabulubanta na gabugat sang 15 gramos. Kung sa din mayari ini sang standard drug price nga 102,000 pesos. Subong man ang 500 pesos nga drug by bus money. Kagiban pa nga mga drug paraphernalias. Sana sa mga otoridad madugay nga ginmonitor ang mga subject bangod ini ang ginareklamo sa mga pumuluyo sa lugar. Nahanungod sa nanari-sari nga mga personalidad nga nagapadulong sa iya ginatiniran. Sa karon yara na sa kustodiya sang Roa City PNP ang mga nagkaladakpan para sa nagakaigo nga disposisyon. Pagpagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang
2: dukan, balitang salukan. Sa katapusan ng balita lokal, ginareklamo ang principal sang Felix Berto Dicon Dorado Senior Integrated School bangod sa mga proyekto nga ginaligar kaangay wala sang katapusan. Ginkilalang tagreklamo kay punong barangay sang Ensenyagan kag PTA President Evan Dorado, samtang ginareklamo naman amo si Mrs. Lady Lynn Bibanyo, principal sa Felix Berto D. Condorado Senior Integrated School. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay PTA President Ivan Dorado, gintuad sini nga ginpalabot niya ang among reklamo bangod kalabanan sa mga proyekto sa among abulutuan ang kaangay wala sang katapusan. So diri padayon ang pagpangutod sang kahoy sa lugar nga wala sang nagakaigo nga permit kag pagpangbuldos nga wala man sang ginalukar nga pondo nga kusadiin ginatunaan na sang pag-abab kag pagtiphag sang lapok. Gin-question man ni Dorado kung pila ang ginalukar nga budget sa covered gym sa nga mga bulutuan, bangod tubtob sa karon, wala sa gihapon ni mahuman. Wala masudri sa mga dokumento nga ginahatag ang nasambit nga prinsipal para sa pagchekyar kung natapos balaayhan ang mga programa o kung wala. Dugang pa ni Dorado, luyag man kung tani sinimahibaluan ang plastada sa mga proyekto, kung pila ang gingastos, kag kung ano ang mga program of works para sa ginatawag nga transparency kag accountability. Sa pihak nga bahin, nagdonar masudri sang mas o kon menos 700,000 pesos gikan sa Dorado Foundation sang tuig 2023 para kontani sa perimeter fence sang among bulutuan. Apang, bakit ang sudri nga wala halos hukatunga sang among proyekto ang wala pa matapos. Gintinguan man sudri ni Dorado nga mapalabot na ang nasambit nga mga reklamo sa Schools Division of Capiz. Apang tubtob subong, wala sa gihapon sa nagkaigo nga pagtamod angot diri. Sa karon nagalaom si Dorado nga makakuha sang sabat nagikan sa DepEd Capiz agud mahatagan sang pagtamod ang nasambit nga reklamo nga madugay na nga ginapas-an sa mga estudyante kag ginikanan sa nasambit nga bulutuan. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang ginadulong sa inyo sang Santone Vitamin C nga isa ka ng SD kag alkaline-based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imo nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita Nasional.
0: Sa ato naman yung mga balita nasyonal, ginapahayag nga mag-presentar sa tatlo pa ka mga testigo ang prosecution sa tion nga magbalik ang impeachment trial subong Lunes, Agosto 3. Ginsining ni House Prosecutor Representative Joel Chua nga duha diri ang nagikan sa Commission on Audit nga mag-presentar sang ginaligar sumaryo sang paggamit sang confidential funds sang Vice Presidente kagkon nasunod bala ang joint circular. Samtang ang isa naman ang magagikan sa Department of Education. Dugang pa nga hindi nasunod diri kinahanglan nga nga matumod kun sa diin nagkadto ang kada sentimo nga gingasto halin sa confidential funds kun mapamatud-an nga nagkadto ini sa hindi awtorisado nga nagahawid sang nasambit nga pundo. Samtang igaatubang lang sunod diri sang prosecution ang mga testigo kag ebidensya samtang yara naman sa depensa ang pagpamatuod sa bahin sang Vice Presidente.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginaduso nanday House Majority Leader Sandro Marcos kag Speaker Boji D ang hagna nga House Bill number 10430 ukon ang Systems Loss Charge Abolition Act. Tinutuyos na sambit nga hagna nga kakason ang system loss bilang separado nga sukot sa bulanan nga balayran sa kuryente. Sa idalom sa sambit nga hagna, hindi na mahimo ipasa sa mga consumer ang gastos o kung ipasa sa mga consumer ang gastos nga tugas ang power theft sa mad nga metro, mahinay nga koleksyon, kakulangan sa maintenance, hindi epesyente nga operasyon kag iban pa nga kapabayaan sang distribution utilities. Amat-amat nga ipatuman sang ERC ang reforma nga ginalauman nga matapos sa sulod sang tatlo ka tuig halin sa pagpatuman sa mga pagsulundan. Sa tion nga mangin kasuguan, ang ERC magapagawa sa mga pagsulundan sa pagpamatuod o kung pagpatuman sa sulod sang 90 kadlaw kag ang layi ang mag-aapekto naman 15 kadlaw pagkatapos sang pagbalhag sini. Mga katropa, mabalita nasyonal, ang buylo ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold, nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts, gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina nga saranggid nga makabulig, agud nga mapaayo, kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ato naman yung balita international, hindi magnubo sa 10 katao na patay bang matapos magpatigayon ang Russia sang lapnagon ng missile attack sa Kyiv. Kagalapit ng rehiyon sinisa Ukraine sang Sabado, Agosto 1. Suno kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 35 ka missiles kalakip ang 27 ka mga ballistic missiles. Kag 185 ka mga drones ang ginbuyan sang Russia. Suno sa ila, isa lamang sa mga ballistic missile ang nabalabagan nila bangod ginkulang na sunod diri sa interceptor missiles ang Ukraine. Ang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sa Mission X Plus Subgel Capsule. Ang isa ka ultimate time protection ng suplemento nga mayroon sa pinasahik ng kombinasyon sa phytonutrients. Ang popular nga ginagamit ang good protection na ng aton mga mata batok sa pagaguba sini. Bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man ni sa zinc, vitamin C ug iban pang nutrients nga makabuli kag good mapabili ng structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Gag sa balita naman, sa patag sang entertainment, liwat nga nangin matunog ang Pilipinas sa international pageantry matapos ginkoronahan si Maria Katrina Liegado bilang Miss Supranational 2026 sa Nowy Sącz, Poland sang Sabado, Agosto 1. Ginlutos ni Katrina ang 66 tanan nga iban pang kandidata halin sa nagkalilain nga pungsod agud makuha ang ikaduha nga korona sang Pilipinas sa Miss Supranational. Sa final question and answer round, diri gintodo ni Kat ang iya pagpati nga hindi kinahanglan mag-ugyon ang isa ka babaye sa ginahambal sang iban nga tawo. May baluan nga isa man ka military reservist ang sang Philippine Air Force si Kat, sa liin ginpasa ni Eduarda Brom sang Brazil ang corona sa iya. Kadungan sang coronation, ginpakilala man sang organisasyon ang bagong Fioletawa crown nga gindesenyo sang Venezuelan jeweler nga si George Whittles. Ang nasambit ng katulagaan ang naghatag sa Pilipinas sa ikaduha nga Miss Supranational crown tras sa katuig matapos ang makasaysayan nga daog ni Mutya Datul sang 2013. Mga katropang entertainment news, ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayaras ang guta kojic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Express Balita. Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Sa ito naman yung sports news, na talana naman nga magpasakop sa 2026 Canadian Open si Filipina tennis star Alex Iala. Sunod sa tournament organizers, magasugod ang kampanya sa Filipina Tennis A sa Agosto 5 sang gabi oras sa Ontario. Nakabaton si Iala sang first round bye sa mga sporting event kag pagatubangon ang magadaog sa opening round match nanday Alicia Parks kag Victoria Jimenez Casis or Kasencheva sa round of 64. Samtang nagapadayon naman karon ang sambuwa ni Iala batok kay world's number 3 Jessica Pegula para sa final sang Mubadala DC Open sa Washington DC. May baluan nga natrasar ang hampang sang duha matapos ang mabatsyagan nga mabaskog nga pag-ulan kag pagpangilat. Managdugay sang kapintatlo ka oras. Sang nagsugod ang hampang, nakuha ni Pegula ang unang set sa score nga 6-4. Samtang sa pagpadayon sang second set, sa Gyapon nagapagibabaw si Pigula sa pinakaulihing hampang sa score nga 2-1. Apang liwat nga ginuntat ang hinampang alas 4 subong aga bangod sa padayon nga pag-inulan. At kung mag-ayo na ang tiyempo, liwat man nga padayunon ang hampang. Kaibulan nga si Iala ang nag-handom kag nagalaom nga makuha ang iya nga labing una nga WTA 500 title matapos ang sunod-sunod nga kadalagaan sini batok sa mga world-class nga kasumpong. Lakip na ang anay number 1 nga si Naomi Osaka. Mga katropa nga ton sining sports news. Ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayar sa Maka Kaglabo Huasca Herbal Extract. Nga popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa inerya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister gamitan nyo ini 30 minutos santi sa labing-labing kay misis. Magtumargin lamang sa isa ka kapsula. Eh sigurado nga mas maganami. Mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa balita naman, sa ikaayong lawas, may mga pagtuon nga nagapakita nga ang sobra nga tambok sa lawas ang mahimo nga may kang tanan sa kondisyon sang utok. Sa isa ka pagtuon nga nagalakip sang kapin 33,000 ka mga adults, natukiban nga ang mas mataas nga level sang tambok sa lawas, ilabi na sa palibot sa mga butkon ang may kang tanan sa gamay nga pagnuwo sa performance sa pila ka mga cognitive test nga nagausisa sang panghuna-huna kag memorya. Dugang pa, posible nga may pila ka mga butang nga nagabulig sa sininga ka ang tanan. Lakip diri ang padayon nga paghubag ukon chronic inflammation nga mahimo nga magresulta sa sobrang nga tambok sa lawas kag makaapekto sa kondisyon sang utok. Ang mataas nga presyon sang dugo, diabetes, kag iban pa nga mga problema sa metabolismo ang sarangman nga makaapekto sa maayo nga pag-ilig sang dugo pagkadto sa utok. Ginpunto man sa mga eksperto nga ang regular nga ehersisyo, bastante nga tulog, kag balanse nga pagkaon ang importante hindi lamang para sa pisikal nga kahimsugan kundi para man sa maayo nga pag-andar sang aton utok. Mga katropa, ang health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitamis ang stevia nga nakit-an sa pagtuon, nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag i-cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita naman, sa patag sang negosyo, ginmando sang Food and Drug Administration o kon FDA ang pagkakasamerkado sang duha ka cosmetic products. Matapos matukiban nga nagaunod ang mga inisang ginadumilian nga ingredient nga nahimo nga mahimo makahalit sa ikang lawas. Sandig sa mando sa FDA, ginaparecall ang mga apektado nga batch sang Beauty White Facial Toner nga may batch and lot number nga YGRT260203. Ang Beauty Love Essential Skin Essential Rejuvenating Facial Toner nga may batch and lot number nga BLT260301. Nga ginihimo sang Uglow Babe Skin Product or Skincare Product Trading OPC kag KCN Enterprises. Suno sa ahensya nagaunod ang mga nasambit nga cosmetic products sang or tretinoin kag hydro kinon sa ginhimo ng laboratory analysis nga kabahin sang post-marketing surveillance activities. Lakip sa mga posibleng side effects ang mga produkto ang irritation sa panit, mata kag respiratory system, hypersensitivity o kon allergic reactions, pagtaas ang sensitivity sa ultraviolet radiation, exogenous ochronosis, reproductive kag developmental toxicity, kag posibleng carcinogenic kag genotoxic effect.
1: Express Balita.
2: Gag sa foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang maibalong 61 pesos and 24 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang maibalong 47 pesos and 94 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos. Euro 70 pesos and 80 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang maibalong 16 pesos and 36 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix nga kung sa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santhon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.

0: Kaginyo na ba yan mga katropa, mga balita naton nga natipon diri sa aton sin nga pagpangalagad? Sa Bungadlaw sang Lunes sa Express Balita. Ang mga balita naman, yan yun nabatihan ng Buylogid, ginadulong sa inyo sa matiklidad niya produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold,
1: Santone Vitamin C,
0: Santone Plus Coffee Mix,
1: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Santone Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santone Gold Herbal Tea,
1: Santone Gold Coffee Mix,
0: Cess the Pain,
1: Santone Plus Herbal Oil,
0: Santone Plus Herbal Soap,
1: Kag Clear Skin Beauty Soap.
0: And siyempre, ini nga mga produkto, mga katropa, mabakal gid sa mga suki nyo dirang abutika sa inyo sining lugar. Subong man sa aton sining mga leading drugstores nationwide. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. And mabakal man online, pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Alright, good morning Anayda kay Angkol Boy ka Agihap. Mga nga nagatutok subong nga aga kay Antikura manda.
1: Yahoo!
0: And siyempre sa tanan-tanan man nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad live. Good morning kag sa mga nagtutok sa ila sining mga radyo.
2: Good morning!
0: Mga katropa, magasunod na pala tuntunan. Bullseye upod si katropan Joven Anisco ganitutok na. Sa katapusan, mga katropa, kami na lamang ang inyo nangintag balita. Ako si katropang Zalde Gab Jr.
1: Kag ako naman si katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ini ang Express Balita.
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes to health. Yes to health.
6: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy. Siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
3: Santone Plus Gold.
6: Then, parison mo niya, Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
3: The secret of health.
6: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape. Kapin pagyud bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal

0: Ini pagkada pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 arena sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
2: The secrets of health.
1: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold coffee mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold coffee mix. Gindugangan pa sang glutathione tayon kag collagen.
2: The secrets of health.
0: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na
1: yes.
0: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
1: Ari na sa aton nga Santon Gold coffee mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton. Sip siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
2: The secrets of health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
0: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Southern Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes, to help!
0: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Yes, herbal tea naton, munang manamig it's mga constipated tapos damuon tubig inom Dok Leo.
0: Yes,
1: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag premium D3, inumon mo 3 times a day.
2: The secrets of health.
3: Yes, to help.
4: Hala, ka exciting.
5: We

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP

0: Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Mga katropa, exciting!
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, kagsabugos ka Pilipinas, la 6.51.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na panibago na naman gerisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, pecha 3 sa bulan mga byan sang Agosto, tuig 2026. Maupon sa gyapon sa inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye.
1: Oy, good morning. Good morning na.
0: Bullseye.
1: Ay, bangon na. Oy, Lunes, subong. Oh, amat-amat na da sa may mga opisina, may trabaho, subong nga aga. Oh, ano, hindi dapat pagtamaron ha. Oh, Lunes na Lunes. Oh, sa mga empleyado sang gobyerno, may ara kamo sang flag raising ceremony. Oh, hingagaw, las 8 pa man na ha. Oh, ay dapat makahingabot kamo, hindi nga daw makaladasma kamo kon. Ha? Kisaman lang ang flag raising ceremony katropang Jason, Monday manang late pa.
2: Ayoy!
1: Kaysa patapos na ang lupang hinirang. Tapos ikaw nagapulo panago ka to sa likod ka puno sang kahoy ho. Tapos ang ibanda sobrang kadali. Kwan pa, way papapakot mayong butones ang ila sining mga uniform. Isa ka kwan naga alsa pa, baw maluoy ka. Tapos ang iban way pa nag-ano katimong ha. Matamat na ha. So may bastante pa kamo nga oras para nga i-checkyar ang inyo sining mga galamiton. Lantawa da ko ng uniform na plancha. Ang imo pantalon, no? Lantawa da maayo black aga basi. Sobra mo kadali karon. Kuha ka lang kuha sang imo sinida nga ano da sang imo sininga bayo lain galing uniform mo subong. Di ba mga pareha sina nga mga diskarte ba. Simple lang butang mga kaabyanan pero dako nga bagay kun sa diin but silingon hindi ka masyado preparado. Di ba mga tao ni. So matamat na mga katropa ha.
0: Bullseye.
1: Ati syempre ang ibandira nga wala man niya sang class, wala man niya sang opisina. Wala man niya sa sulod balay, no? Pero aga pa yan nagbugtaw para magluto mga kabinan sang pamahaw. Aga pa nang ganirong kadol mga katropa ang kusina ho. Matamati na ha. So, kabay paluto na ang tanan sa tanan sa mga katropa na tundira na aga pa mga kabinan naghikutar. Okay, sa mga nakabugtaw na, nakabango na, mga estudyante no, pamukawa na, sa inyo tanan-tanan.
3: Good morning!
1: Diba? So, sa mga kwanda, sa mga mangunguma naton, mga mangingisda, amo na sila mga early riser naton, yung aga pa nagabugtaw mga kabinan kada aga. Okay, anong tirada sa pamahaw da? Anong pala mahawon dyan? Mga katropa? Anong nami pamahawon subong? Pitsa 3 pa lang ha? Hindi ka mong magsiling. Ubos ng inyo sa inyong budget. Diba? So, dapat nami mamahaw. Mga amuni, pwede pa na may hotdog pa na sila. Diba?
2: Wow!
1: May mga spam pa na ang hangga kwanda.
2: Wow!
1: May mga nabilin pa kagabi, nga dubo, inita. Diba? So, nami pa na sa pamahaw, mga biyan. Pinaisanda, init-inita lang, nami na nausubong kanun.
2: Wow!
1: Okay, sige ah. Sa aton sining pagpangalagad, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan sang aton palatuntunan.
0: Bullseye!
1: 106.5 kita sa nilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagatutok na sa FM banda. Kag syempre gina-welcome naton mga kabiyanan ang aton sining mga suki dira sa may bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center sa mga suki naton dira mga katropa nga nagamonitor no sa aton sining pagpangalagat. Oh, dira sa kay Sir Herminio Hicaldeo, sir.
3: Good morning.
1: Oh, kumusta ang mga suki tada sa karnihan? Oh, kumusta ang mga baboy tada, no? Aga pa nagdagsa ang aton nga mga suki diyan. Oh, dira sa kay Ria Sangreina ho sa Ria Fish Stand sa may fish section. Oh, kumusta ang mga isda tada, no? Oh, lantawa mayo basi bala kag nagkuan ha. Basi bala mapula ng mata. Anong isda adik lang?
2: Ayoy!
1: Dira sa otanan section sa kay Rosalinda Antonio kag Leopoldo Revisio ah, pamati sila da subong sa may TATC kag kay Lenny De Pedro dira sa Erica Frozen Products kag kay Maria Fe Baltar no dira sa Owens Relipan ho ah, sa may seafood section. Ay, sa inyo na, mga katropa.
3: Good morning!
1: Oh, kag subong man, hindi man magpaulihi, mga katropa, tada sa may terminal na nag-monitor sa aton niya pagpangalaga dira sa may Maldita Van Terminal. Oh, kumusta ang biyahe nyo da? Halong-halong lang, ha? Oh, dira mga kabinan sa Abcidi Eatery kay Rose Di Pino. Ang nagapamahaw da sa Abcidi kwan itiri o kagdira sa kwano kay Tuto Dilohiro da sa balay nila sa Tisa o sa inyo dyan ha.
3: Good morning.
1: O kag of course diri sa suki tada sa Hydroline Water Station o sa Barangay Tisa o kinagamonitor man diri sa aton sininga pagpangalagad. Welcome diri sa aton sininga palatuntunan mga kaabyanan. Aga mga amigo tada sa may Kwan Capiz National High School. Mga amigo tada nga nagatutok ha, tunog radyo nila da subong adlaw ha. Kagdira mga amigo tanga gwardiya, gupohon nga gwardiya sa may Puente Acuña ho, subdivision.
3: Good morning!
1: Nga nagkaupod na diri sa aton sa ringa pagpangalagad, welcome.
4: Bullseye!
1: Kag siyempre sa tanan niya mga merkado publiko, mga katropa, daw nga nagaupod man sa aton niya pagpangalagad sa 1st and 2nd District of Capiz. Tag sa mga katropa onliners.
3: Good morning.
1: Sa mga katropa onliners naton labi na sa mga kapisnon sa diman nga lupalop sa Pilipinas, diman mga kabiran nga lupalop sa kalibutan nga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad subong aga. Sa nagatutok sa aton sining mga official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Sa nagatutok man sa aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Welcome!
4: Bullseye!
1: Okay, sa mga katropa naton, don't forget to like, follow, and share. Kagsubong man, subscribe sa aton sining YouTube channel, ha? Ang aton sining link para sa aton YouTube channel, ara, naka-pin sa aton sining comment section. I-click lang ninyo, ina. Then subscribe, pinutun lang ang bell red bell button for subscription. Okay? So para hitso ah, no, sa aton sining mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, diri sa aton sining pagpangalagad mga byan, sa aton sining palatuntunan ng oras naton, las 7 in punto. Standby, kay check naton ang pinagkalatest ng lakat sang panahon, direktamente mga kabyanan sa aton sining pag-asa. Subong nga aga daw kanami, gidiya sang chimputa. Kanami isang butlak mga kabinan ni Haring Adlaw. No? So expect adong i-respectar naton subong may mga na monitor bala kamos natong mga LPA nagligad nga mga semana. I-check naton ang aton sining DOST pag-asa sa line number 1.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Pag-asa, good morning.
6: Magandang umaga sa ating lahat at maulan na panahon dito sa Luzon dahil sa Bagyong Luis. At narito po ang ating update sa binabantay nating si Bagyong Luis. Inyong papansin na maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa Bagyong Luis. Si Bagyong Luis ay malapit po sa bibandang east ng Central Luzon. Kasalukuyan nasa layitong 130 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Napalantili ang lakas na hangin ng bagyong ito na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour. Ngayon ay inaasahan natin ito ay magtatagal sa bandang east of Aurora, itong si Bagyong Luis. Yung namang southwest monsoon na habagat ay sa ngayon wala pa, pero inaasahan natin makaka-apekto ang habagat sa Palawan at western section ng Visayas ngayong araw. Samantala, yung si Bagyong Dolphin, inyong papansin, napakalayo ito sa ating bansa, kaya walang direktang epekto sa ating panahon ngayon. Kasalukuyan, ang layo ni Typhoon Dolphin ay nasa more than 2,800 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang kanyang lakas ng hangin ay umabot sa 155 kilometers per hour. Inaasahan itong kikilos west-northwestward o generally westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang kanyang forecast track itong si Dolphin ay dadaan dito sa may bandang January westward at dadaan sa may north ng northern boundary ng PAR. At maaari po sa Thursday o Friday na dito na ang bagyong Dolphin. Ang tanong, kung ito'y papasok sa ating PER, sa ngayon, mababang tsansa, pero hindi natin sinasantabi ang posibilidad na pumasok sa PER itong si bagyong Dolphin. Pero dito muna tayo si Bagyong Luis. At ito ang ating forecast track ni Bagyong Luis. Ganun pa rin ang giging track niya, recurving ang Bagyong Luis. Pagdating ng Miyerkules, inaasahan natin na magiging low pressure area. Sabihin, hihina ang bagyo at magiging low pressure area pagdating ng Miyerkules, August 5. Inyong pansin, dito sa may Northern Luzon, may posibilidad na mag-downfall ang sentro ng Bagyong Luis mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Balik po tayo sa satellite ni Bagyong Luis. Isa pang impormasyon na si Bagyong Luis ay tinatawag na naka-sheared. Sabihin ay yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, pero yung lower part ng Bagyong Luis ay nandito. So, bakit nang ganyan? Dahil malakas pong hangin sa paligid ng bagyo, kaya yung upper part ng bagyo ay nasa bandang kalupaan na, sa bandang Central Luzon, pero yung lower part ng bagyo ay nasa bandang karagatan, east of Aurora. Ito na po yung mga lugar na sa ilalim ng wind signal number 1. Ito yung central at eastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion ng Aurora, Polillo Island, northern portion ng Camarines Norte. Ngayong araw, may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan ating maranasan sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Bukas, may inaasahan pa rin tayong heavy to intense na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Moderate to heavy rains naman sa Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa araw ng Miyerkules, August 5, binasa pa rin heavy to intense na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at Batangas. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit ng lugar, mula ngayon hanggang Miyerkules, may inaasahang malalakas ang pag-ulan. Mag-ingat po tayo at maging alerto dahil sa posibilidad na magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ibang lugar ng kung saan ay walang direktang epekto ng bagyo, ay makakaranas ng malalakas ang hangin ngayon at bukas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental, at Davao Oriental. Sa Miyerkules, may inaasahan pa rin malalakas na hangin sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental, at Davao Oriental. Yan po ang ating update sa binabantayang bagyong Luis. Mula sa PAGASA, ako po si Aldzar D. Aurelio.
3: Bullseye!
1: Alright, maraming salamat sa Aldi Aurelio. Nagikan sa aton sining PAGASA. O, oh, hamakin mo yan. Kanami-nami ka chimpo tadi mga katropa sa bahin sa Western Visayas. Oh, in particular, diri sa aton mga kaabyanan sa may syudad sa Rojas, kag probinsya sa Capiz. Pero yan Luzon, ginabanatan to sang bagyo nga si Luis. Ining tropical depression mga kaabyanan. No, ining nasambitan niya nga bagyo. So kun ang taon naton wala siya sang epekto diri sa aton mga kaabyanan sa Visayas kag Mindanao. So mostly northern Luzon, no, ang maapektuhan sang sining nasambitan iya nga bagyo. Pero ang pamangkot, no, inibalang nabatsyagan naton subong mga kaabyanan nga manami nga tiempo dire-diretso bala ini karon sa hapon. No, according sa aton sining weather bureau, so expectaron naton ang manami nga panahon subong nga aga, pero karon sa hapon medyo mataas-taas ang tsansa sang pag-ulan, ha. Basi may mga sulugaton, may mga kalantuan karon, wag masyadong kampante. Alauna karon sa hapon may 40% nga tsansa sang pag-ulan, ang alas 2 may 50%, 55% na naman ang alas 3, kagatob-tob alas 4 karon sa hapon. May 45% nga chances ang pag-ulan alas 5, kag 35% naman alas 6 sang gabi, no? So pero nakadepende ini mga kaabyanan, mga isolated gid lamang ini nga pag-ulan o thunderstorm ang aton sini nga mabatsyagan. Importante preparado, may payong kamo. Mga tricycle dira, preparado man, no, para ti tumulo man ang ulan. Hindi ka mo mga kaabyanan dali-dali mabasa. Okay, so muna nga aton sa nga panugyan. So may super typhoon man. Aton to sa guwa si Dolphin. Pero wala chance nga magsulod sa par. Mapababaw saya, no? Kaga punteriya ho niya tong Japan ho. Mga kaabyanan. Okay, so way kita kolbaan regarding sa sining nasambitan nga super typhoon.
3: Bullseye!
1: Okay, amo yun tong lakad sang panahon para mga kaabyanan sa subong adlaw sang Lunes. Mag-update na ton, syempre, dalaman sa kalwan sang PAGASA kag sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapina, katropa!

0: Alright, sa mga katropa natin, oh, sa mga bago pa lang nag-consubong nagtulutawhay, di natin pagkalipatan ng Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, subong aga sa aton sininga pagpangapi. So, piliyon gid natin, syempre, ang manamit, healthy, nga klase sang kape. So, ako na munang ginapangita natin, so, ang rekomendado ni katropang Joven sa Anisco sa inyo, syempre, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaminan. Sa sabor pa lang, di na magpaulihi, maaban silang. Pag-abot mga kaminan sa kanamit bangod, himo ini sa premium coffee. That's why ti namit gid sa yai. Para mga katropa, last pagid ang health benefits nga dala bangod man sang iya sining natural and calming herbal ingredients. May mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amargoso, kag may kombinasyon pa sang glutathione kag collagen.
1: Wow!
0: Samo na nga ti, kung na muna yung kape mo, healthy ka na, guwapa, kagwapo ka pa.
1: Yahoo!
0: Diba? So gani ko nagapangapi ka mo, pasulabihan nyo ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. May kape ka na, energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: Sa mabakal sa mga suki naton yung mga butika, sa tanan niya outlet sa Mercury Drug Store. Check nyo dira, no? Kaya ara na nasa system nilang Santon Gold Coffee Mix. Dira sa kuano, dira sa Watson's Pharmacy. I-check man ninyo ang Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, dira sa Robinson's Mall. May ara man dira, ha? So, duhad ang outlet sang Super South Star Drug Store sa Robinson's. May ari di sa may grocery, tapos may ara pa to sa Piacto. Dira bala sa kuano, kung wag panaog kada sang tricycle nga wing. Ara na da, may South Star Drug Store man na da. Available ha, ang aton sining Santon Gold Coffee Mix. Kag available man sa Generica Drug Store. Kag dira sa Super K, sa tala nilang outlet, sa Pharmacia Benjamin, sa AGB Drug Store sa Caldeo, Ferd's Pharmacy, RB Butika, kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Santon Gold Coffee Mix available man online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Kag tandaan lang, kung nagainom kita sang Santon Gold Coffee Mix, hindi naton pagkalipatan, ha, mga katropa. Hindi naton pag-ihaboy ang iya sining empty sachet. Basi mo na pa ng rason para pumaldo ka. Amo pa ng rason para nga ti magdaog ka sang 3,000 pesos sa kada weekly draw. Kaga subong main, madalag ko ng mga papremyo sa grand draw. 50,000 pesos mo lang per ang kuana. Premyo naton sa first prize, 30,000 sa second prize, kag 20,000 pesos sa third prize. Gani mga katropa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Alright, sa itong sining pagpangalagad, mga katropa, ang oras natin, las 7:14. Okay, good morning, and then sa kay Ma'am Mary Pig Catalano. Nag-monitor din sa itong pagpangalagad, kag amigo, tada Crispin Arabia. No, nag-tutok man din sa itong sining palatuntunan. Okay, sa aton nga pagpangalagad, let's start the ball rolling. Diri mga kabinan sa aton sining pagpangalagad sa subong nga aga. No, ibaloon ta ang tutukan nato ng unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, mga kabinan. No, diri sa aton sining palatuntunan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Unahon tang report ni katropang Michael Inuslay. May kangtanan sa sining 3 anyoso nga bata, no, nga kun sa din nasapo na gid lamang patay sa kanal dira sa may barangay Punta Tabok. Kahapon ni sus, babati ta daw may billing kun ng bata ni. Way matalo pang dan, i-check nato ng detalye sang balita. Katropang Michael, standby.
2: Live report. Live report.
3: Wala na siyang kabuhi, siyang masakwain ang isa ka 30 anyos na no? Bata na lalaki sa kilid sang kanal, no? Diri sa may bahin sang Nara Road, no? Sityo Nara Road, barangay Punta Tabok, siyudad sang Rojas man, no? Katropang Joven Diglala, ang ining biktima na si alias Dudoy, taga residente man sa Amuya, na lugar, no? Gitinguan ta nga mga padulungan kita na diri ang lugar apang wala diri ang ining nakakita mula upon ining nakasaksigid sa nga sining pagkakita, no? Sa nga sining bata nga 13 anyos diri sa may bahin sa nga kanalmana. Suno diri nga kung sining puno ini siya sa nga higko kag lapok, no? Ang iya sining bugos nga itsura kag ang iya sining lawas. Bangod man gani nga nagakarni, no? Nagakulub sa nga ini siya ang nasakuan sa nga sining nakasapo sini sa iya. Samtang base man sa pahayag sa nga pila ka mga residente diri sa lugar nga ang ining bata nga ini ang may ara, no, sa nga balatian nga ginatawag nga epilepsy, no, kag ginataki ini siya sa wala lang mahibaluan man iyang oras, no, kag posible amuni ang natabo sa iya kay bangon gani naglaong ini siya nga magabakal sa nga soft drinks, no, sa guaan sa nga ila sining nga balay, no, kay timaagi gid siya, no, diri sa sining kanal katrupang joven kag antes ini siya makaabot sa Changi sa guwa sa nakita ini siya sa sila sa mga residente ila yon man ini sila, no, nga nag panawag, no, sa nga responde kag gindala ini sa may bahin sa nga isa ka hospital diri sa siyudad sa Rojas apang itigin na deklarar man, no, nga patay sa nga nag-attender nga doktor. Wala man nagapati ang pamilya nga may ara sa nga foul play ang nanging kamatayon sa nga sining nga biktima, no, base man diri sa ila sining nga pagkakuha sa nga CCTV footage sa lugar, no, kay mao gani sunod diri mao gani kay wala ni siya na punish, no, na ano bala nagtupa gid sa sining nga tubig bala nga may kanal or ining nga kanal na may tubig kaga para man nga ano bala na base man lumos pa siya, no, ang ining 13 anyos nga bata nga lalaki. Sa karon ari na ini siya sa isa ka kulinarya diri man niya sa siyudad sa Rojas para sa nagkaigo man na pag-okumudar kag pag-tatap man niya. So, para man ato sining balita na nagika diri sa may bahin sa barangay Tuntatabog, siyudad sa Rojas, ang ining balita ang wilo binadulong sa inyo sa nga dekalidad niya produkto sa Mr. Health Incorporated, ang Xanthan Plus Herbal Oil, ang Balanyos ng antibiotic properties man sa mga allergies, mga pakatol-katol sa sining lawas, bangod sa kombinasyon man sa wadamo o nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar at kaga pwede naman niya ma-add to cart sa inyong mga Shopee, Kag, TikTok, Shopee. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropang Michael Inuslay. Oh, so, masubo-subo man ang nadangatan ng sining bata nga ini. Tapos kana sa puan, so ginadudahan gid diri nga base inabot bala sang iya sining balatian while nara dira sa kanal. Oh, wala sa kabalo kung nga man nakalabot siya da, pero no, di malas gid og diri sa ginabot mga kabinan sang iya sining epilepsy. Oh, so man gani ko may mga member kamo sang pamilya, no, may pareha sining balatian, pwede updan giniya. Kaga ikon gi sila nga likawan ng mga baligo, likawan ng mga matubig nga lugar. O, biskan ko lang gani na da katropang ano, ara ka lang sa planggana da, nagabatang-batang kada delikado na sa ilam. O, kay was abuto na sila yati, hindi nila makontrol ang ila sininga kaugalingon. Okay, sige, sa dugang panaton nga balita mga byan, diri sa ton sininga pagpangalagad. Dugang pa naton nga balita ho, lima naman ka mga persona arestado matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga bulang dira sa Banwa sang Panay, sa report ni Katropang Elmer Estimar. Live report.
4: Live report. Arestado ang lima ka mga individual matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sang illegal nga sugal o kung ining illegal cockfighting binulang sa barangay Pawa, Panay, takna alas 4:17 sang hapon kahapon.
0: Daw na kung ano sa barangay do palusok, no? Ano na?
4: Oo, na. Amo na.
0: No, palusok na. Kuanda, no? Do sulusok nito bunala.
4: Kulo kontrata. Sunod si Manap, may kongto, artisting ah. talang gamay nga pusta para may patas-patas mga bala. So, muna eh, kilala ni mga nagladakpan nga Sanday alias Jose sa isa ka mangisda, no? 44 anyos. So, buman si alias Vince, 39 anyos, alias Diral, 40 anyos, alias Phil, nga isa na ka senior citizen, 70 anyos, kag alias...
0: Wala, naguro ka dalagan sa tatay.
4: Why, gede, kaya...
0: Kasi mo doon, smoke mo na sa karon.
4: Pero yung paminsaron sa sugal, aktibo yapon katropang Juven. Kaupod nila sini, si alias Erne, amo ang niya caretaker, no? Sa niya isa ka fish fund, 46 anyos ka, glunsay ni, mga residente sa niya nasambit man niya barangay. Nakuha sila sini nga paginakop ang anong tanan ka inubulang ng mga manok. So buman ang mga bulang na ginagamit, tagod nga magbulang. Kag 2,030 pesos nga pusta. Tapos yung manok, saan niya ginoperate ni Silabi after by Juven, timingan, gin nga nag-sambuwa to ang doa ka mga manok, may pusta, nga nag-valor sa 2,000 pesos. Kag sa karon, ining mga nagladakpan ang nagpabilin dira sa kustodiya sa Panay Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon. Kag natalana ni sila subong man nga adlaw nga pasakaan sa kaso sa pagbaylar sa Presidential Decree 1602 o kon ining anti-gambling law dira sa mga banwasang Panay. Balita nagikan sa Panay Municipal Police Station ang boylogit nga ginadulong sa inyo sa kalidad ng produkto sa Ngesto World Incorporated ang Turbo Dietary Food Supplement for Men ng Mieres ng Maka kag Club Huasca Herbal Extract na popular gin sa South America nga ginagamit agod nga mapakusog, mapabagsik kag nagapataas man sa libido level sa ato sining lawas. Sa mga Mr. Dira, magtumar sa gidlamang kapsula, sigurado mas manami, mas mabakod ang inyong relasyon kag sa inyo sininga quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka. Pabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labirigid sa Super K Drug Store, Watson's Pharmacy, kag pwede man ma-order online lagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropang Elmer Estimar. Di pwede mo kamo ka kadto sa mga bulangan kung Domingo. Dito yawan pa kamo pusta. No? Katropang Jason. Yung para mo nga kamo gada madalas ang bulangan sa inyo nang tawa nyo. No? Nagasala sa La Warrior kamo kunara ang pulis. Ayoy! kundi malason mga kabian ng kamadakpan, tikatol gadang tangkugo nyo eh. Takakatol tangkugo nyo, pila mo lang abi mo pusta. Pinakadakoda, 500 sa kalibo. Timato may tupada to, 2,000 lang ganing parada sa pusta ho. Di haagilapon mo karoon ng piyansa, 10,000.
1: Wow!
0: Di ba? So, di mo nakwaon. No? Gasugal-sugal ka na lang ganing. Ahaw pinakanahot mong kita da. Di ba? Sinugal mo pa.
1: Oh, no!
0: Binakal mo pa na bugas. Dako pa pasalamatan ni misis mo sa imo. Diba? So mga muna ang mga tirada bla no. Kaysa way nagpaminsar man ang aton yung mga kauturan. Lantawa na karon. Makin mo na ha. Mangutang kada, mangutang si misis mo para sa imo. 'Di ba? Mangutang si misis mo para sa imo para lang ipiansa mo. Di wala ka gidya ganan siya. Kung nangutang kada sang mga 10,000, ginegosyo mo na sa Changi. Basi may balik pa sa imo. Pero ina magkita ka pa na abogado para nga magpangapin sa imo. Bawa.
1: Oh no.
0: Te, sigihan nyo da ka pa lusok ah. Kapatupada da sa inyo barangay nga way isang nagakaigo nga permit ay mostly sa mga amo na way mangin dia permit na. Kung gusto nyo magbulang daw hindi gin makuan kadto lang sa bulangan. Kag dito magbulang ug isang way ka kwarta ti dubong-tubong lang anay eh.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Good luck. Good luck sa mga nadakpan. Okay, sige ah. Sa dugang pa naton nga balita mga byan diri sa aton sining pagpangalagad subong nga aga. Isa naman ka kuno? Isa naman ka persona ang pilason matapos ng ginlutang dira sa Banwa sang Dumaraw. Sa anong rason? sa detalye ni katropang Michael Linuslay.
3: Live report. Pinasunman ang isa sa 25 anyos na lalaki matapos maging lukang sa may bahin sa barangay Bungsuan. Dumaraw kapis binkilala ang ining biktima sa kaya alias sa Anton Caga residente man sa nasambit ng lugar. Base sa inisyal no, ng investigasyon sa Dumaraw Municipal Police Station nga kun na sila nakaangkon ini na or kun na nagbinaisa o may nagara nagpatunga no nga mainit nga kaga binaisay sa sininya biktima kaga ininya suspect nga siya certain Frances sa kilid sa dalan sa gumpila nga nagwa sa ila balay ininya ginatudlo nga suspect nga si alias Ron or si alias Ron Galidre amo ini ang suspect no nga nagapagidaron sa 48 anyos kaga wala na duro gamo inali gid lamang niya nga ginlukhang no ang ining biktima gamit ang wala matumod nga sahi sa armas lukhang. Sa information naton ang ining si alias Anton kag ining si alias Frances amo ni sila iya ang nagabanggianay no dira iya sa may kilid sa dalan or ang natawag nga barangay road dala no samtang ining si alias Ronya ang ari ni sa iya sa sunod sang ila sini nga balay siguro posible sino dere man sa to sini nga kada pang sisa sa kaya police corporal John Ray nga nagamuhan bala no ang ining suspect so tapos nga laga tabo ang ining insidente pagkalukhang sini sa iya igo ini siya sa may ibabawang porsyon sang iya sini nga dugan nga kinayo naman yun dala dira sa may bahin sa nga Dao District Hospital ako nakaligad ang kinaka oras ang gina-transfer ini siya no dira sa may siyudad man sa nga Rojas matapos ining insidente nagkalagyo man ang ining suspect so wala matumod na direksyon kag sa konsulit sa pag-responde sa nga kung sino nga makatapo sa nga Dumaraw Municipal Police Station wala siya akong nakakta no ang ininya suspect sila sila patigayon na hot pursuit of operation sa nga konsini na mga katapo sa nga otoridad. Ang mamalangi ang ginalantaw nga rason nga posible nagamahan o kung nagamuhan wala no ang ining suspect yun eh sa ila sininya pagabanggian ay sininya alias Anton ng alias Frances na malapit sa sininya lugar siguro posible niya nag-trigger dito sa sininya suspect man na lutangon ang ining biktima. Sa karoon pa rin pa sini ang investigasyon sa nga Dumaraw Municipal Police Station samtang yara naman ini sa establishing kondisyon ang ining biktima nga si alias Anton samtang pa rin ginabulong sa isa't hospital dito sa siyudad sa nga Rojas. Balita na gikan rin sa kanungan sa Dumaraw para sa 106.5 Extra 10 News. Ini si katrupang Michael Inuslay ang katrupa mo.
0: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslay. Kasi nga information, nagikan din sa may banwasang Dumaraw. O, tani, ginistoryahan nyo lang kung nagamuhan ka dalun lang tani sa barangay. O, iklamo to sa barangay para mapasumon, para maistoryahan nyo. Kung anong mayo, isitol ba? O, iti kay ginbutang mo gid sa kamot mong kasuguan, uy. Ginlutang mo na, no? Ti pwede ka pailan kaso da frustrated homicide. Oh, di ba? So kung may kaso ka na, okay kung may pangpiyansa ka, kung wala, bow. Problema na naman 'yan. No? Sa imo sininga pamilya. Okay, nagpadala-dala gid abi mga kabinan sa init sang iya sininga balatyagon. Di ba? Tani nagpakalma-kalma ka lang. Anong ginagawa ng mga barangay opisyal nyo dyan? No? Anong ginagawa ng lupon nyo? Ngayon hindi ka mo masulbar na. Ti subong pulo panago ka. Ti kung ikaw ang breadwinner sa balay mo dahil ikaw malang ginasaligan sa pamilya mo. Ti paano ka patrabaho? Kaya nabili ka na sang pinalagyo. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon. Dari sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. At sa aton sining palatuntunan, apat naman niya ginakabig ng mga high-value individual nga nadakpan sang pideya. Sagin ka sa nga drug bypass operation dari sa siyudad sang Rojas, sang damlaglang na talana na nga pasakaan sang kaso. Sa follow-up report ni katropang Elmer Estimar. Live report.
3: nadapabilin sa kustodiya sa Philippine Drug Enforcement Agency upon na isda na apatanaan sa mga sektor na ginakabit ay paliro target sa nga tonsil pita sa subong tao nga sa kaso sa pagkakasar sa Republika ng Pai upon ko
0: Bullseye! Bullseye! Okay, dalikin lang katropang Elmer ha. Ay naga pinot signal musbong. Okay, dalikin lang pakifix sana isang signal di katropang Elmer. Para manami man ang paghaboy sang balita no, diri sa ato nya pagpangalagad ho. Okay lang nga nanganon ta lang ha sa balikan ta na si katropang Elmer Estimar. Mari daya lang ta kadali no. So good morning adayda kay Ma'am Helma Inyon Bantes. Ang nagamonitor diri sa aton nga pagpangalagad kay Jacqueline Bonsalan Osorio. Balikan ta si katropang Elmer, please proceed.
4: Katropang Joven no sa liwat natalana ni nga pagapasikaan sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining duha ka our apatrada individual nga ginakabig high value target sa aton sininga Philippine Drug Enforcement Agency matapos gani nga nadakpan sa si gining ginsalakay nga ginapahayag isa ka drug den nga napahamtang dira sa bahkin sa sitio Pasandra Barangay Punta Tabok Rojas City pasado alas 4 sa nga hapon sa tinaliktan nga Agosto 1, 2026. Patandaan nga ni nga ginkilala ining mga nagkaladakpan na Musanday Ralphel Hamilya, amuning ginakabig nga subject person, 43 anyos ka residente sa Barangay 9, Roja. Kaupod sining nga nadakpan man ang yara mismo sa among drug den Amusanday Marlene Caputero, babae, 41 anyos, kag amun siya ang asawa mismo sa subject person, kaupodre, si Mark Balbino, 32 anyos, residente sa Barangay Dayaw, kag Romeo Delfin, 43 anyos, nga residente naman sa Barangay Kudyan, ibisad na Kapis, na recover sa sining mga nagladakpan ang siyam tanan ka sa say sa shabu nga ginabulubanta naman may kabugaton 15 gramos kag konsidin na naglabot sa kapin na 102,000 pesos nga market value sa sining droga dugang nga narecover ang 500 pesos nga bypass money or serving nga bilang bypass money sa sining illegal nga droga kag subuman sa aton sininga nakuha ang impormasyon nagikan man niya sa Philippine Drug Enforcement Agency nga madugay naman ining ginamonitor ining nasambitan nga subject person nga si Ralper pangod gani sa sininga ginareklamo siya sa pila ka mga pamuluyo man sa among lugar kay man bangod kay dumudamo na ni sa mga nagapadulong dira bala katropa Juven sa wala may baluan nga rason no kag sari-sari lang ang nagagwa sulod sa mo iyang area. Rason nga gina-report sa aton sining makatapos sa kapulisan kag dito nagandak iya sa monitoring kag intelligence o sa diin na positibo nga nagagamit si legal nga droga kag ginagabig or ginagamit ang sining balay nga ginatayunan bilang drug den. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa Philippine Drug Enforcement Agency ining mga nagkaladakpan para naman sa nagkaigo nga disposisyon. Follow-up report nagikan sa PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency para sa 16.5 XFM News. Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Alright, maraming salamat katropa nga Elmer Estimar. Ang information nagikan dire sa PDEA. Di apat din sila ito nagkaladakpan ho. Ting iban to naga ro guro eh. Ga higop-higop pa, no? Sang aso. Nagdapong pa kamo sina, yawan pa kamo.
5: Ay yawan.
0: Ano gid mo yara sa siya bunga, da pasom lang gani na, no? Bayad ka pa para lang sa aso. Ah, dapong blada lang taon ta kun di magkalarahat matagag puwak mo diyan.
1: Wow!
0: Oh, di pala.
5: Ayoy!
0: aso man lang ginagin na pangita nyo. Araw, balubarato, bakal, blakatol. No? Taunta, kundi mag-askad, tutunlan mo sa katol. Ay, magaling, mabakal ka. Dapong lang, lighter lang katapat, no? Katropang Jason. Oh, dapong ka lang da kaga, ala, higupa. No? Pagusto ka. Mm-hmm.
2: Bullseye!
0: Magasto-gasto ka, gido. Okay, sige ah. Sa dugang pa naton nga mga police report, diri sa aton sa nga pangalagad mga kaabinan, ariyo, dugang report, mga katropa, isa ka-driver patay matapos nga maaksidente sa ginasakyan nga motorsiklo dira sa barangay Malunoy, Dao, Capiz. Sa detalye, sa balita ni katropang Michael Linuslay. Live report.
3: Patay samtang ginabulong sa Dao District Hospital ang isa ka driver matapos nga maaksidente sa iya ginamaniho nga motorsiklo sa bahin sa nga barangay Malunoy, Dao, Capiz sa nga tinalikdan nga adlaw sa nga Sabado. Sunod rin sa aton sining information nga nakuha nagikan sa pila ka mga residente nga naghatag sa nga information sa aton nga nagikan ini siya no sa bahin sa nga barangay Ilas Sur Banwa sang Dao samtang sakay sa isa ka Milio Sporte nga motorsiklo no pag-abot sa lugar kurpadahon ina dira nga porsyon no sa may bahin sang barangay Malunoy sa ubos gid lamang sang Malunoy Public Cemetery dito man kada sigang iya sininga pag padalagan kag pag-abot sa may kurto nga porsyon nga gid lamang ini siya nga nagasaog kag nabiling ini siya sa iya sining nga motor kag lumampos no sa konkrito nga dalan ang iya sining agtang kag iya sining or ang iya sining ulo kag nagakwanto no nagatuga to sang dako man nga lastro no sa iya sini nga ulo kaga dito gilintan ini siya no nga kinabangan dito sa pila ka mga residente sa lugar kag bangod gani no at alimbuson ining dalan sinaog ka ini siya no katrupang nga Joven kag ang iya sini nga motor gani ang nauna pa no sa pagsaog sini sa iya man kay siya ang nabilin no samtang nga nag-ara sa kilid sang dalan na nagatawag man sila sa makatapos ang NDRRMO o konsang Dao Emergency Response Unit kagindala dira sa may bahin sa Dao District Hospital ining si Alias Rodel no kaga residente ini siya sa barangay Poblasyon Ilaya Dao Capiz at ang iti masubo-subo gid no nga ginbawian ini siya sa kabuhi samtang ginabulong dira sa may bahin sa Dao District Hospital. Sa atong mandugang impormasyon na nagapangontrata ini siya sa mga palay no ngayon sini nga mga ginapang bakal kaya may hari ini siya nga ginadriban na L-strap no nga muni ang posible iya sini nga pagkuhaon dito sa Banwa kaya para nga kurba sa mga kontrata na siya tubla nga palay kasun nga iya ini nga pagkuhaon ang L-strap para nga iya nga pagkakargahan o galing kay Tisunuman sa impormasyon naton nga nabaton nga yari ini

0: mga katropa naton dira, no, labi na sa mga katropa naton nga mga masami nagabalatian. Oh, daw kada semana na lang daw pirmi maluya ang lawas, no? Daw kada adlaw na lang daw mga pirmi ka lang ginabisita ni Sipun.
1: Ayoy!
0: Ubo, hilana, trangkaso. Di magamuna hugada mga katropa nga daw dali ka lang itapikan sa balatian. So laban-laban basi may ara ka sang ginatawag nga vitamin C deficiency.
1: Oh no.
0: Di kumulain pirmi pamatsyag mo ti kuan gidi, hindi ka katrabaho sang bayo. Apektado ang imo mood, apektado ang imo sining pagtrabaho and everything. So dapat pabakuron gid pirmi ang aton sining immune system mga kaabyanan pagi sa pag-inom sang Santon vitamin C.
1: Wow!
0: Ang vitamin C nga nanasidik, alkaline base, no, pwede imnon bisan way kamo kapamahaw nga wala paghapdi ang inyo sining tiyan. Sigurado gid nga makapabakod mga kaabyanan sang immune system. Now ang Santon vitamin C tandaan naton isa ina ka powerful antioxidant. Now kag konsidin, now ginasuportahan ang aton sini nga ikaayong lawas agod mapabilin nga healthy kag hilway sa masakit.
1: Wow!
0: So mag-Santon vitamin C. Ang vitamin C nga halin sa mangustin. Hindi gid lamang pagpabakod sang immune system ang dala niya kundi may araman sang anti-aging, anti-inflammatory, nagabulig sa pagproduce sang collagen, L-carnitine kay nagaserbi nga neurotransmitter sang iban pagid nga mga nutrients no para nga ti magfunction maayo sa aton sini nga lawas. Kay syempre kung nagafunction sang maayo ang ining mga nutrients, mga vitamins and minerals malayo man kita mga katropa sa anuman niya klase sang balatian. So gani, ano pang ginaulat nyo? Mag-Santon vitamin C na. Now, inom ka mo isa tubtub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. Mabakal na sa mga suki naton niya mga butika. Mabakal dira sa Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Generica Drugstore, kagsubuman sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangitaon nyo lang, Santon Vitamin C.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oras! La 7.42 ang ining oras, builog nga ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sininga pagpangalagad, Banwa, diri sa aton sininga palatuntunan. Okay, sige, hindi na pagpadugayon pa. Ready ka na da? Ready ka na? Ready ng ruleta, tada? Kung ready ka na, thumbs up lang kay ti, paparuleta na ko dayon eh.
2: Bullseye!
0: Pero kung wala pa, hindi pa ready. Ang iban, way paguro ka kwan, way paguro ka like, follow, share, and subscribe. Sige, mabasa kita anay mga kaabyanan sa nga ton sa inyong mga talamyawon di uwa. Sa tubong nga aga, unagin sa listahan na ton si Lloyd Navales, no? From Bacolod. Ambal niya diyo. Good morning katropang Jove, no? Hello to the month of August. Okay, dasig lang tuod, no? Agosto na tagali subong, ha? Mga kaabyanan. Agosto na gali kita kag welcome to the ghost month. Bulan ko no sang tagkiriwi niya. Pero depende ni kung may tiripon ka man imo kag nagabakas ka, wala niya tagkiriwi. Pero kung matamad ka, kada adlaw kiriwi kagid. Okay, tamad ka mo.
1: Ayoy!
0: Di bala, pari ko ay ni Boy Lingga. Ay na nang igota ni way libog sa lawas. Mga kabinan. Sige, good morning also kay Carol Arbis. Nga nagamonitor diri sa aton sa ninyo pagpangalagad sa subong aga kay Lindon Hano.
3: Good morning!
0: Okay, mayong aga ha. Subong man kay Ma'am Annalie Bukala Bakila. Nga nagatutok diri sa aton niya pagpangalagad kag sa kay Nini Bakas Nini Di Latina. No? Kay Manny Hirosa Mayo, oh sir, sa mga taga kwartero dira.
3: Good morning.
0: Oh, salamat gid sa pagtutok diri sa aton sininga pagpangalagad ha kay kwanda ho, Sharon Sharon Bartolo. Jovert Delphine and of course sa kay Ma'am Susan Dolor, no? Dira sa Singapore. Kay Mamed Dagil yun, Bores. Mamed na, anong pamahaw ta dyan? Okay. Kay Aaron Balasa, nga nagapangapi. Tena, testingan mo ng...

0: Santon Gold Coffee Mix, Parikoy. Muna ko lang ipakuhan pa inom kay misis mo para nami matyag mo. Masagamsaman mo kanamit sang kape. Kay Jabanuno, yan mo man, Parikoy.
1: Good morning!
0: Badanta sa ako ni siya, pero tibisan pa paano, kuhan di ho. Nagasibaw-sibaw mga kabinan sa aton sininga pagpangalagad. Alright? Sa kay Leonard Bacanto. Good morning, katropang Idol Joven. Listening kami subong sa Puente Acuña Subdivision. Pa-shoutout naman. Katropang Joven sa Buying Crab Station da sa Panayo. Kay Kwanda, no? Warren Jan Candelario. Algen Barrientos, John Ree Barrientos, Roel Balana. Subuman kay Randy Hiti, Hiti Ayon, kay Porperio Di Hapa Balsomo, kay Kiriko Ortizo, kay Panoy Dacles, Wendel Bacanto, Aldrin Barrientos, Lorraine Jewel Bulahan. Okay, so sige, muna silang gatutok dari sa ato niya pagpangalagad, ha. Salamat gida, no? Ambot ko nakuha niya ng iyang kwanihong premyo. Okay, nakuha niya na? Okay. Sige. Kay Tristan Yat Gulay, good morning. Kay William Calmerin.
1: Good morning!
0: Dira sa Tyson Food Stand Eatery sa may Philomer Christian University. Why na tong kwan mo sa may PhilHealth? Alright. Kay Ma'am Lisa Digala. Okay. Pag-greetman kay Randolph. Bichayda. Happy birthday. Okay, sige, happy birthday, ha. Okay, kay Marisa Navarro, kag kay J. Salomeo Escalada, no? Kay Migo Tada Crispina Rabia, kag kay Ma'am Elma Ordas Agihap, no? Sa kay Mads Winji Caril, no? Dira sa may Banwa Sang Sigma. Kag kay Danny Di Martin. Good morning, katropang Sir Jobs. Gina-greet na si partner, si Feli Di Martin. Watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot, Roja City. Marilyn Ibajos, Penis Pantilaga, nakatutok man kag si Agosto 24, no? Kay Idong Monsirat dira sa Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw.
1: Good morning.
0: Dira sa Jake's Laundry Hub kay Mama Amy Villagracia Tandog na nagatutok diri sa aton palatuntunan kay Eric Bering kag kay Tay Musok da. Michael Artatis, sir, good morning, Sir Job. Kag sa misis ko nga nag-duty da sa duty na, kay Divine Grace, sir. Halong perme. Okay, sino pa? Kay Jacqueline Bunsala Osorio, kag kay Ma'am Melissa Buenvenida. Kay Rafael Torbodigno, mayong aga. Vince Dordia Capuyong, kag kay Dudoy Tupas Dumali, ho.
1: Good morning!
0: Maula nun nga aga, Denise Luzon, Idol Jobs, kamustang mga katropa? At ayos lang. Shoutout lang ko kay vlogger Ivana Itawi. Okay, hindi ko kabasa sang message mo doy. Okay, Matal Di Ayayo dira sa Barangay Libas, Porok Uno, no? Mayong aga. Kay Nanay Lorna Rizano Visto. Sa mga taga-barangay 8 da.
1: Good morning!
0: Okay, kay Lindy Siyembre dira sa Inzo, Barangay Inzo, Looban. Ganag-monitor din sa aton niya pagpangalagad. Kay Solomon Antonio, dira sa Maybanwa, sa Pontevedra.
1: Good morning!
0: Salamat sa pagtuto. Kay Nunoy Ligano Week, no? Dira sa Nunoy Store. Mayong aga lang dira, ha? Kay Maria Gabaya Bermejo, kay Rex Castillo Ramirez. Okay, bisan January hasta December, kung matamat, kaya gijalo di job, tagkiliwi, ginayaan mo na. Diba? Amo ganyan ka maturan da. Kay Nilda Di Asis Navarra, good morning. Mahaw tayong butido kag itlog ng may kamatis kag sibuyas. Wow!
2: Wow!
0: Sanaola, nami ang sudan, ha? Kay Ma'am Edna Gillion Borres, Okay. Kay Rogelin Bulaklak Hubak, good morning. Kag kay Melbs Aniso. Kay Dasnil! Nga nagatutok diri sa ato niya pagpangalaga dira sa Mechodoro Arsenas Trade Center.
1: Good morning!
0: Mayong agalan dira sa inyo. Salamat sa pag-upod nyo diri sa aton palatuntunan. Bullseye. Okay, hindi ko na pag-padugayon pa. Mga katropa, balang kung na nang ginahulat-hulat nyo ha, sa aton sining pagpangalagad.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, sa mga naka-kwan ha, sa mga naka-like, follow, share, and subscribe. Oh, ari nang ginahulat-hulat nyo. Siyempre, katropa leta naton mga kabinan. Kagsubong nga nga, siyempre, ipanagtag naton isa ka Premium D3. Oh, may kilala ko sininga nga muning iya, sininga gina-maintenance nga suplemento. Bal niya daw nami giniya sa lawas sa katropang Jobe ng Premium D3. Lising ko, hindi magnami kay may virgin coconut oil. May malunggay oil kag vitamin D3. Di nami gini kay ti ini nga suplemento mga kabinan. May kasarang gini nga magpapaso magtapna sang virus kag bakterya na gusto maghalit sa aton sining lawas. So ti kung mabunutan ka subong aga makariak kag layon. Di ikaw ang aton sini mangin mapalaron. Sige, si Sheila May Daria Kuril Vasquez, ara na ho. Manilin Villar Basa. Shoutout ako doon kay Tito niya da, Esteban, nag-ihap sa Barangay Dingina, no. Aga sa iyang family, salamat, Gail. Si Ria Loyola Malapita, no, manifesting na, ha. Kabuhi, dugo nila, eh. Dira sa Pamcrit Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, sa Five Cell Boys, kag class members.
1: Good morning!
0: Alin kay Melbs Anisco. Okay, sige, Katropang Jason, ano pang ginahulat mo? Sige, spin muna yan.
2: Exciting dito!

0: ang aton nga anibersaryo bulan lang sang Hulyo. Pero nalabutan na tang aton nga katropaleta sa bulan sang Agosto. Ho. Grabe nga pahanunot ba? Oh, sige. Ibalunta, dugay-dugay mga katropa kung sino ha. Ang matuunan sa aton sa ninyo ruleta. Oh, hindi magkalipat, mag-react ha. Siguro duhon nyo lang na nagapamatik ang guna subong na makareact ka mo gilayon. O ari na, nagamat-amat na hinay ang dalagan sa aton sininga ruleta. O ang pamangkot kay sin o ini pangalan magatuon. Okay! Ari na! Congratulations sa aton sininga first winner sa subong Lunes kay Marisa Navarro! Okay, Ma'am Marisa Navarro, pero gaanta ka sang isa ka minuto kag 22 segundos ha para makareact.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Marisa Navarro, say present lang ah. Good morning Sir Jobs, musta da ang Rojas diri sa Manila, maulan-ulan ho. Good morning lang da sa mga pamilya, sa pamilya niya kuno sa Rojas. Ayos lang ah. Si Ma'am Marisa Navarro nagka-react na niya. Good morning Sir Jove, nari ako sir. Congratulations. Hindi lang niya present, sinambal niya, bukalaba pa sang sentence niya. Good morning, Sir Joven. Ari ako, sir. Okay, congratulations, Ma'am Marisa Navarro. Dalon mo lang di ang ikadto ka lang di, ha. Dala ka lang ID para sa pag-claim sang imo sininga premium D3. Okay. So, isa na ka-winner naton mga kabiyana, no? Kwan? Active gid nga nagapamati mga kabiyana na diri sa aton sa XFM Rojas.
1: Exciting dito.
0: Nakasabat gilayon. Okay, sige, congratulations Ma'am Marisa Navarro. Winner sa aton sining first sa bulan sang Agosto na niya. Mapapasa na all ka na lang talaga. Si Ma'am Edna pa niya ito, nasuguro sa flag ceremony. Ara, gapamati. Nagatutok ko. Okay, sige ha. Dugay-dugay, balikan ta na. Balikan ta na nga ito, katropaleta. Sa ibang pagid na ito, mga biyan, nga mga balita. Mga talulupang doon naton, diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga, mga katropa. At agan taniligwa karon, no? Ining latest karon nga investigation sa nga aton sa ninyo Rojas City Police Station sa sining isa ka persona, no? Nga naga-jogging lang da dira sa may area sang Baybay. Na nakasayo kag nag-inom tubig, nagpulupungko da sa isa ka kudal nga barbwire. Sa nagligad mga kabinan nga Sabadong adlaw, no? Tiway gid ka salbar matapos nga ginaligar diri na kuryente ining biktima. Ti hapon na to, sang nagkwanto, nag-inom lang tubig to, sus, pagsandig niya sa barber, sus, huay kabalong may kuryente patay. Ano nagkaroon ng latest, sini? Sinong manabat sini sa kamatayon, mga kabinan, sang sining biktima? Nga konsa din, ining lugar, mga kabinan, no? Ti wala man lang sang any sign, no? Nga ti, nga may ara sang boltahe, ang ining baybay nga nakakabit kag nahimo kudal mga kabinan, no, sa sining area. Diri sa aton sining pagpangalagad ha, aton nila pagatutukan diri sa aton palatuntunan. Bullseye. Dugang pagid naton nga balita mga kabinan, no, principal mga kabinan sang isa ka bulutuan dira sa may Insanyagan panitan ginareklamo bangod man sa mga proyekto sa nasambitan nga eskwelahan No? Ang ginaaligarde daw, hindi kanya matapos-tapos, aw.
2: Ayoy!
0: Ang ginareklamo, mga kabinan, ginareklamo ang principal, sang sining Felix Berto de Condorado Senior Integrated School. No? Kati namin mantani nga klase sang eskwelahan, kay may mga proyekto, mga kabinan nga gina-obra dira. Pero ining mga projects ko noon, hindi wala ko nung katapusan. Ano, sobra pa ka mo sa DPWH dyan? Tantagreklamo mismo ang barangay kapitan sang Insinyagan. No? Kagsubong man, nag-acto karon nga PTA president nga si barangay kapitan Evan Dorado. No? Tangkita reklamo niya si Mrs. Lady Lynn Bibanyo, ho? Ang amuning principal sang Felix Berto de Condorado Senior Integrated School. Sa pagpakingagot, mga byan, sang XFM Rojas, sa ilasini nga PTA President Evan Dorado, gintuad sini nga ginpalabot niya ang among reklamo bangod kalabanan sa mga project sa among bulutuan ang kaangay kung wala katapusan. No? Tisunod rin, parayon nga, parayon na gagawin na pang-utod ang mga kahoy sa lugar nga wala sang nagakaigo nga permit. Ha? Tapos may gina pang-buldos dira nga wala man sang ginaalukar nga pondo nga kun sa diin ginatunaan sang pag-abab kag pagkatiphag sang lapok. Di isa man sa mga gina-question mga kabira ni Dorado kung pilang ginalukar nga budget sa cover gym sa among abulutuan bangod tub-tub sa karon, di wala agad ko nung mahuman, ho? Di ba? Wala man sunod rin isang dokumento nga ginahatag ang nasambitan nga principal para sa pag-checkyar kung natapos balaihan ang mga programa o kung wala. Di dapat, siyempre, may kuhan ginaya, may program of works. No? May gina-presentar. Kung may mga project na dapat ipresentar man sa eskwelahan sa mga